0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat

0: major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
5: Oras natin ngayon, it's 8 minutes after 8 o'clock. Well, magandang umaga, Lucena City, it's Bone Sound and Tagalog. It's a very hot Wednesday morning. Welcome po sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Iba Pa. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Makasama po natin sa Baging Teknikal, Otto Evangelista, Josie Gonzalez sa ating Master Control. At sa transmitter site naman po natin ay si Kuya Rodel Perlas. Once again, marami tayong magandang balitang ihatid ngayong umagang ito mula po sa Public Employment Service Office, Lucena City. At meron din po tayong magandang balita para naman sa mga Tayabanense. Alright? Mula naman po ito sa Public Employment Service Office ng Tayabas, Quezon. Parehong lunsod dyan, ha? May mga special announcement din po tayo na ipararating para po sa ating mga kababayan mula po sa Department of Labor and Employment. So tutok lang kayo at makinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Wala na po kami sa AM frequency, ha? FM na po ito. Anyway, atin po muna ang painggan ang ulat sa lagay ng panahon. Let's see kung ano mga dapat nating iwasan o dapat nating tandaan ngayon pong mga panahong ito. Sa ulat po ni Chanel Dominguez, ang ating weather specialist mula po sa PAGASA.
6: Rancho Pilipinas. Weather!

0: meron tayong minomonitor na bagyo at inaasahan natin papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 23, 2026. Itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay may Tropical Depression Category. Huling namataan sa layong 1,920 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Itong bagyo ay wala pang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, yung trough or yung extension ng kaulapan or mas kilala natin bilang buntot na itong bagyo ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon din, wala tayong epekto ng southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa nilabas nating kagabi na Tropical Cyclone Advisory higil dito sa bagyong inaasahan natin, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or bukas ng hapon at papangalanan natin itong Queenie. May kita natin dito sa ating forecast track, papasok ito bilang isang ganap na Tropical Storm Category at dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita natin ang kanyang highest category ay Typhoon Category. Pero kung may kita din po natin, palayo po ito ng ating kalupaan kaya hindi natin inaasahan na magkakaroon po tayo ng landfall scenario dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero inaasahan po natin, posible pa rin itong humila ng habagat pero hindi na natin inaasahan na magkakaranas pa tayo ng mga malawakang pag-ulan katulad po ng mga nangyari ng mga nakaraang buwan kahit hihilain po nito ang ating habagat. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa ng isolated rain showers at yung mga malalakas na bugso ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating Panahon app hinggil sa nilalabas nating Tropical Advisory dahil posible po madalas din ang nangyayari ang ating mga localized thunderstorm ay tuwing pauwi po tayo galing sa ating mga eskwelahan at mga katrabaho. Para sa magiging agwat ng ating temperatura dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 25 to 33 degrees Celsius, for Tuguegarao 25 to 34 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius, for Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Dulot ng trough or yung extension ng kaulapan nitong bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Eastern Visayas, Caraga, Misamis Oriental, Camiguin, pati na rin dito sa May Davao Oriental. Samantala, sa nalalawin bahagi naman ng Mindanao, pati ng Visayas at buong Palawan, makakaranas naman sila ng maaliwalas din na panahon. Pero yun din po, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa May Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Cebu at Cagayan de Oro, 25 to 33 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 AM at ang sunset mamaya ay 5:52 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa ulat sa lagay ng panahon. Magbabalik po ang ating programang Jumps Kita, Trabaho, Benepisyo at pa right after a few reminders from this station. Huwag po kayong alis.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
8: May eGov ka na ba? Download na!
9: Download na eGov PH Super App.
10: Game 1, 2, 8.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Oras po natin ngayon, it's 17 minutes after 8 o'clock. Mga balita po mula po sa Department of Labor and Employment. Sinagot ng Department of Labor and Employment ang naging batikos ni Kamanggagawa Party List Representative Eddie San Fernando na binabaliwala ng ahensya ang kapakanan ng mga manggagawa. Sa pagtalakay ng House Plenary sa budget ng DOLE para sa 2027, hayag ang sinabi ni San Fernando na pinakawalan ng ahensya ang Wage Order No. 27 o ang dating kautusan para sa dagdag na 85 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila dahil lamang sa pakikialam ng korte. Binalikan ng mababatas ang paglabas ni DOLE ng Wage Order No. 28 na nag-aatas para sa 60 pesos na dagdag sahod sa harap na panindigan. Nito ang Wage Order No. 27 na ayon kay San Fernando ay nagpapakita ng hayagang pagbaliwala sa kapakanan ng mga manggagawa na dapat sana inaalagaan ng ahensya. Hayagan din sinabi ni San Fernando na kung hindi kayang panindigan ng DOLE ang inilabas itong wage order, mas nakabubuti ng hindi bigyan ang ahensya ng pondo para sa susunod na taon. Para kay San Fernando, bagaman maliit lamang na halaga ang diferensya sa pagitan ng Wage Order No. 27 at ng Wage Order No. 28, malaking tulong na ito sa mga manggagawa na labis na apektado sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi naman pinalagpas ang budget sponsor ng kapunan na si Aurora Representative Romel Rico Angara ang naging batikos ni San Fernando. Ayon sa mamabatas, hindi totoong inaabandona ng DOLE ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino at sa halip, nirerespeto lamang nito ang pagpasok ng korte. Ayon sa mamabatas, hindi totoong inaabandona ng DOLE ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Ang 60 pesos sa Wage Order No. 28 aniya ay pareho lamang sa unang tranche na dapat sana ay nasa ilalim ng Wage Order No. 27. Muli sa kabila ng kawalan ng second tranche sa WO28. Di tulad ng sinundan nitong wage order, ay tumitindig aniya ang DOLE na ang 60 pesos na additional minimum wage ay malaking bagay na para sa manggagawa sa National Capital Region. Naku, malaking epekto nito sa ano sa mga manggagawa, no? Sa darating na September 29-30, meron pa lang isasagawa na 2-day nationwide transport strike sa September 29 to 30. Abay, kung nationwide ito ay syempre kasama tayo dito, no? Magsasagawa ng dalawang araw na nationwide transport strike ang grupong Piston September 29 to 30 dahil sa patuloy pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, tinatayang nasa 70,000 hanggang 100,000 jeepney driver at operators ang inaasang lalahok sa Tigil Pasada. Sinabi ni Floranda na isasabay nilang protesta sa inaasang panibagong oil price hike na aniya ay maaaring umabot sa mahigit 10 pesos kada litro. Kabilang sa kanilang mga panawagan ng pagtanggal sa VAT at excise tax sa produktong petrolyo, pagbaba ng presyo ng langis sa 55 pesos kada litro, at pagpabawalang visa sa oil deregulation law. Nanawagan din ang grupo para sa living wage para sa manggagawa sa sektor ng transportasyon. Samantala, nagpahayag din ang suporta sa protesta ang labor group na kinusang Mayo 1, gayon din ang iba pang progresibong grupo. Nabalitaan ka na ba na nagbaba ng dahil sa transport strike na nagbaba ng ang presyo ng gasolina? Parang wala naman ano.
1: Oo.

malaking ano na naman yan, malaking abala na naman yan para pa sa ating mga manggagawang Pilipino, ano? Itong lalapit na transport strike sa 29 to 30 ay malaki pong epekto nito sa mga nagko-commute. Sana naman walang maganap na harassment, ano? Kasi ang nangyayari dito minsan kapag may mga ganitong protesta, yung mga namamasada na gustong kumita sa mga panahong yun ay hinaharangan at nagkakaroon to rin ng violent reactions, ano? So sana hindi mangyari itong mga ganito pong klase ng incidents kapag po may mga protestang katulad ito. Nationwide transport strike to eh, September 29 to 30. So maghanda na po tayo ating mga kababayan, ano?

0: Sa iba pang mga balita mula lang po sa Dolly Calabarzon. Nagsigwa pa rin ang first leg of 2027-2028 JLMF Consultation Series ang Dolly Calabarzon para sa mga stakeholder from Quezon and Rizal Province. Tumay pa siguro para masiguro na ang aktual sitwasyon sa labor market will be taken into account. So sa nagsagawa po ng consultation series in preparation for the development of 2027-2028 Jobs and Labor Market Forecast Publication. Ang JLMF is one of the publications of DOLE that serves as a forward-looking labor market assessment, which is designed to identify emerging trends, provide a data-driven outlook on unemployment, and the labor market conditions in the next 2 years. This publication intends to help the stakeholders of the Department of Labor and Employment to prepare and adapt to the developing world of work. So maganda po itong pagtuunan ng pansin at maganda rin po itong malaman ng ating mga kabayan kung ano po ang magiging bunga nitong consultation meeting na to, series po ito. So it's beyond the data, okay? So dapat ma-explain itong mabuti para sa ating mga kababayan. At sa ganun naman ay malaman po natin kung yung takbo ng ating ekonomiya and of course yung labor market po natin. A26 right now, tayo po'y magbabalik. Makalipas lang po ang ilang palala, wag po kayong alis.
1: Ang akbang lolo po.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Inuubo ka ba o may sore throat? Tandaan, mabilis kumalat ang influenza-like illnesses o ILI ngayong flu season. Ayon sa pananaliksik ng RITM, ang flu season ay kadalasang pumapatak mula Hunyo hanggang Nobyembre bawat taon. Kasabay ito ng pagpasok ng tag-ulan hanggang sa pagpapalit ng monsoon season mula habagat papuntang Amihan. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa flu season dahil sa pabago-bagong panahon at pagtitipon-tipon ng mga tao sa closed spaces kapag malakas ang ulan. Paalala ng DOH, walang outbreak ng ILI ngayon, pero may banta pa rin ng sakit habang flu season. Kaya mag-ingat sa pagkalat ng ILI.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Kasama sa mission vision ng Bureau of Jail Management and Penology ay ang makapagbigay ng makataong pag-iingat at mga pagkakataon sa pag-unlad para sa persons deprived of liberty sa pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay CRS Officer JO1 Edricel Claveria ay kanyang ibinahagi ang ilang panggampanin ng BJMP sa komunidad at nilalayo nito.
9: Isa sa goal and sa CRS po, hindi lang makilala ang BJMP as a correctional institution ng society. So, ito pong BJMP na pinapakilala din natin as a part of community development. So, pag sinabi natin part of the community development, so we intervene in community outreach programs such feeding programs, tree planting. Bumababa din po tayo sa different schools, colleges, universities para mas magkaroon ng intensive campaign itong BJMP natin. So, para mas dumami pa po yung jail officer natin na mas mabubuting jail officer ng mga ngalaga dito sa mga kaibigan natin behind the bars.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Ano nga ba ang bi-local movement ng DTI? Narito si DTI Quezon Business Development Division Chief Ana Marie Quincina.
11: Nagkaroon po ng kautusan na kailangan natin suportahan yung bi-local movement sa pamamagitan po ng pag-allocate ng at least 10% po ng annual procurement plan ng mga local government unit. Kapag po sinabi natin locally produced and manufactured or locally sold, pwede din po dito yung ating mga local na caterer, yung mga uniforms, yung mga ipapaprint natin na mga promo materials, mga tarps. So unahin natin i-consider yung ating mga kababayan, yung mga office supplies. Ang bi-local movement po ay napakagandang proyekto o programa po ng gobyerno. So sa pamamagitan po nito, pagpatuloy tayong tumatangkilik sa ating mga locally produced products, pinapalakas po natin na ating mga micro, small and medium enterprises. Kapag pinalakas natin sila, alam natin trabaho at kita ang dadali natin. Hindi lang sa kanila, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong komunidad po.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Oras po natin ngayon is 8:35. Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. Nagpapatuloy po ang ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo. At uy, may mga magandang balita po sa inyo. Oh, napakadami nito. Okay, tingnan po natin. Alright. Okay, may job hiring po ngayon sa Public Employment Service Office, Lucena City. Announcement po nila. Job hiring po ay mula sa Kalmar Land Development Corporation. At sila po ay naghahanap para sa mga nasabing posisyon. Multi-skilled workers, 40 ang kailangan po nila. At least high school level with 1 to 2 years of relevant experience. Laborer helper, 20 po ang kailangan ng Kalmar Land. At least high school level with 1 to 2 years of relevant experience. Warehouse helper, 3, at least high school level with 1 to 2 years of relevant experience. Elf truck driver, 3, at least high school level with 1 to 2 years of relevant experience. Truck helper, 3, at least high school level with 1 to 2 years of relevant experience. Property management associate, with 2 years of relevant experience, driver's license is a must. Subdivision maintenance, sales coordinator, financial auditor, land acquisition supervisor. Dito po sa land acquisition supervisor, dapat po ay bachelor's degree in real estate management, business administration, or a related field, at least 2 to 4 years of experience in land acquisition. Real estate or a related field. Experience in documentation, land monitoring, or field work is an advantage. Research engineer, bachelor's degree in civil engineering. At least license po, a civil engineer. At least 2 to 5 years relevant experience in engineering research, design, construction, utilities, environmental management, or process improvement. Experience in technical studies, feasibility analysis, and project project evaluation is an advantage. Corporate planning specialist, corporate planning analyst, structural design engineer, customer service associate, land acquisition associate, project development associate, and deployment po nito ay sa Lucena, Pagbilao, Lipa, Pila, Laguna, and San Pablo. For interested applicants, so you can apply at the ground floor of PESO Lucena City Government Complex, Mayo, Canduran, Lucena City. And don't forget to bring 2 copies of your updated resume. Tanggapin po muna natin ang pag-uulat mula sa labas ng impilan mula po kay Pilipinas Patrol No. 5, May Dueñas Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate May, magandang umaga. Idetalye mo yung balitang yan.
2: Isinagawa ang Urban Agriculture Training on Oyster Mushroom Production sa Batangas Province sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculturists o OPA Batangas. Ayon sa pabatid ng OPA Batangas, ang pagsasanay ay bahagi ng adhikain ng pamahalaang panlalawigan na isulong ang urban agriculture, palakasin ang food security at makapagbigay ng dagdag kabuhayan sa mga komunidad. Lumuhok sa pagsasanay ang mga kinatuman mula sa BJMP, mga retiradong sundalo at mga miyembro ng mga samahanang magsasaka sa Batangas. Layunin ng pagsasanay na makapagbigay ng sapat na kaalaman at ng praktikal na kasanayan upang makapagsimula at makapagpatuloy ng pagpaparami ng oyster mushroom at gawin itong isang uri ng hanap buhay na maaaring makadagdag sa kinikita sa pang-araw-araw. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat Ate May sa ulat na yan. More announcements mula po sa Public Employment Service Office makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: dati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Hoy, bes, mag-bihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
8: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
7: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
8: Yun pala yun, bes. Naku, dapat talaga mabago na yan.
7: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
8: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniyahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
14: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
13: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
15: Balita ating tatanggapin mula naman sa labas ng himpilan, Pilipinas Patrol No. 5, narito muli si May Duenas Formaran.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ate May, please come in.
2: Aprobado na ang 17.1 million pesos na White Cliff Small Pump Irrigation Project o ang SPIP sa Sitio Makuyukuyo, Barangay White Cliff, San Narciso, Quezon. Ayon sa pabatid ng NIA at ng DAR, nakatakda itong magbigay ng patubig sa 17 ektaryang sakahan para sa 30 agrarian reform beneficiaries o ARBs. Bahagi ng proyekto ang diversion works, canal lining at ang pagtatayo ng solar pump system para masuportahan ang pagtatanim ng palay at iba pang mga pananim. Tinalakay sa pre-construction conference ang sakop ng proyekto, gayon din ang mga provision ng Memorandum of Agreement bilang paghahanda sa pagsisimula ng construction. Pinagtutulungan ng proyekto ng NIA at ng DAR sa ilalim ng CARP-IC program na nakatuon sa pagbibigay ng maaasahang patubig sa mga sakahan ng mga benepisyaryong agrarian reform sa San Narciso, Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Thank you so much, May Dueñas Farmaran, sa ulat na yan. Here's another announcement mula po sa Peso Lucena City, urgent hiring. Ang AA Slaughterhouse looking for a butcher. 10 po ang kailangan nila. Yung mga magagaling magkatay dyan, ano, ng baboy. Ito, at least high school graduate must be 21 years old or above, preferably not more than 50 years old, physically fit, ability to work efficiently under pressure, and follow standard operating procedures. May require a police clearance and drug test, preferably is a resident of Lucena City, and hardworking, disciplined, and cooperative. Yan po ang hinahanap po na requirement po para maging butcher ka dyan po sa AA Slaughterhouse, Lucena City. Nangailangan din po sila ng meat van driver. At least high school graduate or equivalent, must be 21 years old and above, preferably not more than 50 years old, with valid professional driver's license, restriction code appropriate for delivery trucks, with at least 1 to 2 years of experience in driving delivery trucks or refrigerated vans, familiar with traffic rules and safety regulations, and basic vehicle troubleshooting and maintenance skills. Helper, meat van, dalawa po ang kailangan nila. At least high school graduate, must be 18 years old or above, preferably not more than 50 years old, physically fit, and able to assist in loading and unloading carcasses, hardworking, disciplined, and cooperative. Interested applicants may send their resume to slaughterhouse@gmail.com and kindly cc to applicants.lucenapeso@gmail.com. Sigurado kung hindi niyo makukuha yan. So, punta lang po kayo sa Peso Lucena City Facebook page na andun po yung full details about these positions na inopen po para sa Lucena City AA Slaughterhouse. Alright? So, yan po ha. Dalo, tatsampung butcher ang kailangan nila. And one meat van driver and one meat van helper. Yan po ang kailangan ng Lucena City AA Slaughterhouse. Alright. So, I guess it's time for me to say goodbye for now. Meron pong bisita si Ate May mamaya. Abangan niyo po yung kanyang bisita. Ito rin mula po sa BJMP. Alright? At I'll be leaving you all with this song. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo, at iba pa. Bye for now. Please stay safe.

0: Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dadalo sa Philippine Maritime Convention 2026 ngayong umaga. Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway Project pupuntahan din ng punong ehekutibo. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Maritime Convention 2026. Alas 10:30 ngayong umaga, inaasahan ng Pangulo sa event na nagsimula na dito na kung saan ay tinatalakay ang pagpapalakas ng maritime governance ng Pilipinas at proteksyon ng mga Pilipinong marino. Mahalaga ang konvensyon lalo na at ang Pilipinas ay malaking source ng maritime manpower para sa international shipping na kung saan ay nagsasama-sama ang pamahalaan, ship owners, manning agencies, seafarers, maritime schools at training institutions. Inaasahang malaking bahagi ng konvensyon ay nakasentro sa pagtalakay tungkol sa pagpapalakas ng proteksyon, welfare, training at competitiveness ng Filipino seafarers. Bago ito ay i-inspeksyonin muna ng Pangulo ang Metro Manila Subway Project sa Quezon Avenue Station ngayong alas 9 ng umaga. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House prosecution naniniwala na pagmamayari ni Vice President Sara Duterte ang kumpanyang nakikipagtransaksyon sa mga ahensya ng gobyerno sa Davao. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Sinabi ni House Prosecution Spokesperson si Alonto Adyong na walang duda sa kanilang panig na si Vice President Sara Duterte ang nagmamayari ng Gencore Industry Incorporated. Ito ay ang kumpanyang nakakuha ng 36 million pesos na halaga ng kontrata mula sa tatlong ahensya ng gobyerno sa pagitan ng 2022 hanggang nga 2026. Bagamat napansin ng Securities and Exchange Commission ang kawalan ng pangalan ng Vice Presidente sa GIS o General Information Sheet na isinumite ng GenCorp sa SEC. Sinabi ni Adyong na mismong si Duterte ang umamin sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na siya ay shareholder o incorporator ng naturang kumpanya. Sa pagitan ng mga records ng SEC at ng mga deklarasyon sa SALN ng Vice Presidente, iginiit ni Adyong na dapat bigyan ng mas mabigat na timbangan ng Senate Impeachment Court ang SALN. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Energy, sisilipin ang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Kate, sisilipin nga ng Department of Energy kung may naganap na maling pagpepresyo o posibleng market abuse sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, inatasan niya ang DOE Legal Services Bureau na pag-ugnayan sa Philippine Competition Commission at Philippine Electricity Market Corporation para suriin ang sitwasyon batay sa datos ng IEMOP. Umakyat sa halos 65% ang presyo

0: sa sektor ng kuryente sa Visayas at Mindanao grid. Kit mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nabota solo na muling nanawagan na para sa bawas buwis sa langis sa gitna ng price hike. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling nanawagan si Nabota's Representative Toby Tiangco na suspindihin o bawasan yung excise tax sa mga produktong petrolyo upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Tiangco, dapat gamitin ang pamahalaan ang kapangyarihang ipinagkaloob sa ilalim ng RA 12316 para pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo. Mula September 22, tumaas ng 8 pesos and 82 centavos kada litro ang diesel, 4 pesos and 88 centavos naman ang gasolina at 6 pesos and 47 centavos naman yung sa kerosene. Sa loob lamang ng tatlong linggo, umabot na sa 18 pesos and 31 centavos kada litro yung itinaas ng diesel, 15 pesos and 25 centavos sa gasolina at 16 pesos and 67 centavos sa kerosene. Punto ni Tiangco, hindi lamang mga motorista ang apektado dahil maaaring tumaas din ang gasto sa pamasahe, pagkain, delivery at iba pang pangunahing bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Quezon City LGU handa na sa nakaambang na transport strike sa susunod na linggo. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Report.
4: Iniyak ng Quezon City Local Government na nakahanda na itong umagapay sa mga pasahero sakali mang matuloy ang nakaambang transport strike sa susunod na linggo. Ayon kay QC Traffic and Transport Management Department Chief Dexter Cardenas, may regular na 89 na QC libreng sakay buses na maaaring magsilbi sa mga pasahero. Nakaantabay din ang 2 rescue vehicle, 2 bus personal carrier at mga sasakyan na 142 barangay sa lungsod para sa mga posibleng mas stranded. Ayon naman kay Cardenas, sa mga nakaraang transport strike ay walang naitatalang malawakang pagka-stranded sa mga pasahero sa Quezon City.
5: So far, hindi po natin nagagalit lahat yung mga sa natin. At occasional lang po, sa nakapabismas lang po tayo ng 2-3 bus and tapos na yung makikikaroon natin yung strategy. And meron din tayong naging 2 e-trikes dito sa city na yung mga short distances lang from City Hall, yung mga nearby Paracas na City Hall, yung cater yung mga passengers dito na PCDT ng Quezon City Government na 8 po yun. So, pag medyo nagkakaroon ng announcement ng strike, halos hindi na rin maramdaman ng positive sa Quezon City.
4: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate Dela Cruz, pilutin ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na ang Radyo Pilipinas.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: This is a public service announcement.
12: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. ang kanilang

0: Offline Contra Tax Scams. Offline Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
0: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Offline Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na mapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Maneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Iniahandog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinaliliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Maganda umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito po tayong muli sa atin pong palatuntunan ng Government at Work. And of course, dahil ngayon ay Wednesday, kaya't kapag ho, actually na-move po ito, dapat ay first week ba or second week. Nalito na ako sa inyong dalawa ng BJMP Mimaropa kung alin ang first week, alin yung third week. But of course, BJMP po ang ating bida ngayon sa atin pong program. Ito ang inyong lingkod, May Formaran. And of course, kasama po natin sa bahaging technical, Maring Ote, Maring Josie. Sa transmitter side, si Rodel Perlas. At ang very interesting na pag-uusapan po namin ngayon, na parang ni-request ko ito, paralegal. Aba, tama-tama si Ma'am. At saka si Sir, ikaw, Sir, kumuha ka na rin. Ayan, pag-isipan mo na. So today is September 23, 2026 at ang atin pong bisita, ipapakulala ko na si Ma'am Jinky. Ma'am Jinky, dapat ikaw ang papakilala dito. Joke lang. Gusto kong i-recognize ang presence ni Miss Maria Jinky Orsiana. Tapos si Sir Joshua Oligar, ano? Oh, baka lang ako magkamali sa pangalan mo eh. Ang Super Bibo. Isa sa mga naging very jolly ko na katambal sa ating sa BJMP. And of course, mga kaibigan, gusto ko rin pong batiin ito pong ating mga nanonood, mga mata na nanonood sa atin. Good morning po. Ang ating pag-uusapan ay paralegal, yung pong gawain ng paralegal sa mga BJMP, District Jail, and of course, dito sa atin yan sa BJMP Quezon, female and male dorm. Okay. So ipapakilala ko na, una po ang ating bisita ngayon. Babae muna natin papakilala. Of course, paralegal officer po ng female dorm BJMP, JO2 Almira Alfuerto. Ma'am, welcome po and good morning.
1: Good morning, ma'am.
0: Okay. And of course, si JO1 Mark Joseph Bautista or Bautista ng male dorm. Good morning, sir.
2: Good morning po, ma'am. Thank you po.
0: Ayan. So, pag sinabing paralegal, ayan, pwede niyo bang ipaliwanag sa amin? Kasi during our conversation lang yung apong interview, saka lang na may mga nababanggit na mga salitang paralegal. Mm-hmm. So kaya medyo ako naging interesado. Ma'am Jinky, baka pwedeng ano natin mga paralegal. Bago maging paralegal, ano muna yung gawain ng paralegal, sir and ma'am? Sige po.
1: Okay po. Ang ma'am, ang gawain po ng isang paralegal officer, kami po ang nag-a-assist sa mga cases po in behalf po ng mga attorneys nila. Yung mga hearing po, kami din po ang nag-a-assist. Kami po yung recommending member ng pagbibigay po ng time allowances po sa PDL po natin. Then kami rin po yung usually tinatanong nila or pinapadiscuss po nila yung meaning po ng mga subpoena na nare-receive po nila every day.
0: Si Sir, ikaw.
2: Yun po. And then, additional din po, kami rin po yung nagko-coordinate sa mga courts regarding po dun sa mga case status po nila. And at the same time, kung meron po silang mga question regarding po dun sa mga kaso nila, kami rin po ang nagiging tulay nila sa kanilang mga legal counsel at sa court po.
0: Emma, tanong ko lang. Paano ba maging isang paralegal officer? Kayo ba ay ano yung mga ikinonsidera bago kayo mapili? Kasi nakita ko ikaw sir ay JO1, ikaw ma'am ay JO2, tas ang bata niyo pa. So paano kayo napunta dito sa paging paralegal officer ng BJMP?
1: As per manual po ng BJMP, ma'am, ang requirements po para maging paralegal officer po ay at least po may background po sa law or sa... Ako po kasi criminologist, ma'am. So at least meron pong background po sa law. At meron din po kaming training pong binibigay ang BJMP po every quarter po. With regard po sa paralegal activities po and programs na dapat pong ibigay sa PDL.
0: So not definitely you are studying law?
1: At least may background po.
0: At least background. And then yung background na yun nakuha mo?
1: Criminology po ako dati.
0: Ikaw ay criminology student pa. Oo, kasi importante naman talaga sa criminology na kinakailangan, alam mo, RA, ganyan. Siyempre, may mga nilalabag na mga batas ng RA. Ikaw, sir, ano po? Hindi ko po inaano yung paano lang po kayo napili.
1: Napunta sa
0: gawain na yan.
2: So, ako naman po, ma'am, is na-expose naman po ako dito sa designation ko. Dati po kasi akong court verifier din.
0: Oh, kaya.
2: So, okay. From...
0: Court verifier, ano yun? BJMP ka na?
2: Opo, opo. Kumbaga, parang dumaan po ako sa pagiging apprentice ba nung aming former paralegal officer. So, nung na-promote po siya at na-reassign. So, ako na po yung naging next in line na napili niya. So, nag-undergo din po ako ng training para din po maging isang paralegal officer.
0: Oh. Yeah. Parang sarap pakinggan pag sinabing paralegal officer. Ano? Ano?
1: Opo.
0: Ano ba yun? Nakaka-ano ba? Nakakadagdag ano ba yun? Pag sinabing paralegal, ma'am?
1: Pare-parehas din naman pong jail officer. Pero yung inline po kasi yung gawain po ay kailangan po ng special training kasi may bukod po kaming, lalo po yung understanding po sa mga dapat pong explain namin sa PDL na kaso nila. Mga ganun po.
0: Eh, gusto ko muna batiin ito ha. Ito yung mga pwede nating pwedeng maging, mga maging BJMP.
1: Ay, opo.
0: Mga estudyante to ha. From Talipa National High School, EPAS student. CJ Villanueva, John Denise, Rustia, Mark Jeric, Drama, Aliwag, Kevin, Tantan, Rivanadera. Oh, mga estudyante, baka gusto nyo malaki ang sahod na pwede na nag-promote.
1: Nagatalipan po ako dati. Nationalized. Ay, kami po ni Jinky.
0: Malaki ang sahod ng BJMP. Mga ano to eh. Ewan ko kung ano mga year nito, mga bata na to. So, ang paralegal pala, ganun ang gawain. So, paano yun? Halimbawa, for example, sa dinami-dami ng mga PDL na nasa loob. So, of course, dapat alam niyo yung mga kaso na kinakaano nila. Hmm. Or you still have to study pa bago, I mean, may mga pagkakataon na nalilimutan or kinakailangan na magbasa-basa. Kasi iba-iba yung kaso na inano nila eh. So, paano yung ano ninyo? Paano yung pag-uusap niyo ng mga ano ninyo ng PDL
1: pagdating sa mga kaso? Yung mga cases naman po nila ay provided na po yung information po ng cases.
0: Provided na.
1: Provided. And in times naman po, kung malito po kami or may malimutan po kaming dapat ikonsidera po sa kaso nila, meron po kaming regional paralegal clerk po na attorney po. Doon po kami nagsisik ng assistance. At meron din po kaming provincial paralegal clerk po.
0: Oo. So halimbawa kapag ka ang kaso, ano yun? Pagka nag-sumampa ang isang, tama ba yung word? Pagdating ng isang upon entry
1: commit
0: ng isang PDL. Ano yung saan papasok ang gawain po niyo?
1: Sa ano po? Pagpasok po nila commit po, i-check po namin yung authenticity po ng commitment order nila kung iisa pong tao yung nasa commitment order na case number, tsaka offense charge po. Tapos saka po namin itutugma din po sa information pong binigay din po sa amin na committing officer.
0: Oo. So kailan sila hihingi ng o kailan nangangailangan na maipaliwanag nyo sa kanila yung halimbawa yung gravity nung nagawa nilang kasalanan, na ipinaliliwanag ba ng isang paralegal officer na ito yung kaso mo? Kayo rin ba'y kagaya ng abogado na tatanungin nyo rin sila aalamin kung yung pagkakakommit ng kaso? Kasi iba-iba naman yung consummation ng crime eh.
1: Apo.
0: Hindi naman yan pwedeng sabihin na of course, in homicide saka in murder, magkaiba't syempre yon. Isang tinangka at isang hindi tinangka. Nagtanggol lang. So, saan na ano yon? Paano yung ano? Para din ba kayo mga abogado na talagang as in? Gusto ko lang makita ba yung sitwasyon ba?
2: Paano po ba? Hindi naman po kami yung parang abogado talaga. Kumbaga, kami assistance po bilang paralegal officer is tumutulong lang po kami doon sa kanilang legal counsel na may paunawa kung ano po yung sitwasyon nila. Sa especially po may mga PDL din po naman na hindi po nakapag-aral, hindi po graduate, no read no write. So sa pinaka simple or mauunawaan nilang paraan, doon kami pumapasok para po alam nila kung ano yung kanilang mga karapatan, ano yung estado ng kanilang kaso. Mga ganun po. Pero hindi po kami talaga yung magiging parang abogado nila.
0: Kasi may abogado pa rin
1: sila. May naghahawak pa din po sa kanila.
0: So at least ang maganda, may abogado sila. Let's say, for example, kung may abogado sila sa PAO, usually public attorney's office. And then kayo, sa loob ng BJMP, nakaalalay naman kayo.
1: Assistance po kami.
0: So anong kwalifikasyon
1: ng
0: para maging paralegal? tinignan ba yung ano niyo, yung background si sir kung ikaw ay
2: ako po actually hindi po tinignan yung background ko eh. Actually ako po ay graduate po ng BS Agriculture major in Animal Science. Layo po, di ba? So kung titingnan po natin ang layo, tapos pagdating dito naging paralegal. So siguro po ano na lang din po ano ba? Paano ko ba ilalarawan? Siguro yung dedication na lang po dun sa na-assign sa yung task. So kung nakita nila na decidido ka namang matuto, may puso ka, I think
0: tsaka maganda yung kanya. Imagine mo, may alam ka na sa agriculture, tapos may iba pa pakaalam.
2: Yes,
0: unlike na, hindi naman sa, wala kong minimenos o ano pa man ha. Maganda yun, may karagdagan. Pwede ka na magturo sa ano, alam mo yun tungkol sa agriculture. Kasi maganda ang agriculture para sa akin kasi rin eh. Tapos at the same time, alam mo rin yung ano, yung tungkol sa batas, yes. Kahit pa paano.
2: Opo, naging advantage na rin po sa akin. Oo. Mga dagdag kaalaman.
0: Yan. Dagdag pogi point. Diba, sir?
2: Opo.
0: Ganun yun eh. So, ikaw naman, ma'am, ano po talaga? Sabi mo, criminology. Tapos, ay, pati yun na, parang inutitanet. Criminology, then naging ka BJMP and then paralegal.
1: Yun po, yung... meron din po kasi talaga kaming yung mga training po kasi importante rin po kung paano po namin i-apply lalo po yung granting po ng TASTM and GCTA po sa mga PDL po namin. Bali, kung meron po kasing training yun nga po, si sir nga po wala nga po siyang unang background po kung paano nga po ba ang paralegal. Kaya maganda pong programa din po ang aming ang nabigay po ng region na every quarter po meron po kaming tinatawag na capacity build up po. Yung po yung seminars and trainings po para po sa paralegal para po mas ma-enhance po yung aming knowledge po sa pag-apply po ng paralegal activities.
0: Oo, kasi sa totoo lang, itong pagiging isang paralegal, hindi naman yun ganun kadali, di ba, ma'am?
1: Opo.
2: Opo.
0: Oo. Mm-hmm. Saka kayo ay, ilan, kung ilan yung PDL mayroon sa inyong lugar, yun yung kinikater nyo. Yun yung iyong, imagine mo ko, iba-iba ang ano nun. Pero anong pinakamaraming, ano sir, kaso?
2: Sa amin po, 70% is drugs po yung mga cases. Susunod po ay rape, acts of lasciviousness, and then theft. Yan, yun po yung mga karaniwang kaso na nakukomit sa amin.
0: Oo, 70%. Ang kalungkot, sa male, ano?
2: Yes, ma'am.
0: Medyo para na ano naman ako dun, 70%. Sa hirap talaga ng buhay, ano? Tapos, ang sa rape ay ilang percent yun?
2: Around 10 to 15, ganyan po. Susunod mo.
0: Ito yung rape, oo na. Sa, ano natin, ma'am, sa female?
1: Malaki pong percent to po ay drug cases po.
0: Oh, okay.
1: Then, staffa po, qualified theft.
0: Anong babae mahilig to?
1: Mga no, ganun po.
0: Basta okay. Matamis ba tayo magsalita?
1: Magaling po.
0: Drugs din, 70%.
1: Nasa 80 kami, ma'am.
0: Oh,
1: mas madami po.
0: Tapos ang staffa sa babae?
1: Mga 10% lang po, sigurin.
0: Then, ano yung adip iba pa mga kaso na?
1: May murder po.
0: Babae?
1: Oo po, murder.
0: Okay, oo. So, ayan. I-take note ko lang.
1: Mm-hmm.
0: So, syempre, pag sa drugs, ayan, pag paralegal, so alam nyo na kung ano yung mga dapat na gawin, i-assist para sa kanila. Ano? Mm-hmm. I-congratulate muna natin. Si, ma'am, may ano ka dito, nakita ko, unit paralegal officer ka, kinongratulate ka. Ikaw ay na-recognize as the Employee Excellence Award of the Month of June 2026. Yan.
1: Thank you, ma'am.
0: Oh, sabi nga. Anong ginawa mo? Ba't ikay na? Ganun. Ma'am, anong ginawa mo?
1: Hindi ko, ma'am.
2: No, ma. Share mo naman, ma'am.
0: Share mo.
1: Parang, ma'am, yan ay nataon po na may program po kong pinresent po kay Ma'am Warden. Yung refamily program po na in-extend ko po yung connection po, hindi lang po sa PDL. Ang ginawa ko po, pag may kamag-anak pong pupunta na magtatanong po to regarding sa kaso po nila, ng kamag-anak nila, in-explain ko na lang din po sa mismong kamag-anak po. Lalo po kung medyo meron nga po kasing times na hindi rin po naiintindihan ng ibang kamag-anak kung ano po ba yung kaso po talaga ng PDL. So, ina-explain ko po, then ina-assist ko po kung saan po sila pwedeng pumunta, kung saan po sila pwedeng magtanong ng bail, okay. Mga ganun po.
0: So, yun yung naging ano mo?
1: Opo, yung refamily program pong tawag
0: na. Ano yun? Parang thesis?
1: Hindi po, meron po ka, ang best practice po. Innovation, best practice yan, po namin.
2: Nakakuha ko ng tip.
0: Hindi naman para tayo kilalanin, kundi para ma-enhance din naman yung craft natin. Kasi alam mo, ako naniniwala nga ang isang individual, magagaling naman tayo eh, no? Mabigyan lang tayo ng tamang tasking na tugon sa swak sa'yo, sa alam mo, and then yung willingness and commitment mo. Alam mo yun, makikita yung ikaw. Halimbawa si Sir Bautista, makikita yung ikaw ang pagiging isang si Sir Bautista. Lalabas yung pagiging kung sino siya. O, di ba, gaya mo sa'yo. Gusto mo extend, in-extend mo. Kasi sa babae, kasi usually yung ano natin, characteristics ay hindi lang parang ano eh, hindi lang yung sa iba kasi ang pasensya na sir ha. Ang babae kasi alam mo masarap tayong compassionate eh, ano.
1: Opo.
0: Yung alam mo ito yon tapos naaawa ka rin syempre din sa kanyang extension, extended family. Then gusto mo rin makatulong. So the reason why siguro in-extend mo rin na ipinaalam mo sa kanya ito kasi yung kaso para mas maunawaan.
1: Lalo ma'am sa mga PDL po naming lumalaya ng probation.
0: Ay, bakit?
1: Kasi po dapat po, after po nilang lumaya sa amin, at least meron po siyang mabuong uli na family po, hindi po sila maghihiwa-hiwalay. Kasi kasama po sa kondisyon na gagampanan niya po ang pagiging pamilyado po kung siya po yan. So, kaya po, sinama ko na rin po yung kamag-anak po sa pag-explain po ng conditions ng probation.
0: Oo, sige. Pag-uusapan po natin yung mga kaibigan, tayo po yung magbe-break lang at magbibigay daan sa atin pong station ID. Huwag po kayong aalis.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na gulay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
7: May eGov ka na ba? Download na!
8: Download na eGov PH Super app!
9: Mm-hmm. Right.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Tayo po'y nasa ikalawang bahagi ng atin pong palatuntunan, government at work. Tama ba yung aking... ano yun? San galing yun? Natawa naman ako. Okay, ito. Tama na. Wala lang. Meron lang konting commercial. Hari muna. Ah, sabi ni Fatima Sara, ay good morning po sa aking very pretty and mabait na BFF. Oh, mabait ka daw. Pagtulog. Ayan. Ah, ating station manager, Kudik Cantos. Good morning, sir. And of course, sabi ni ano, mahusay mga kapatid. Sino naman? Are, sabi ni Enrique Toribio at Tibagos. Ay, hello, sir. Happy birthday daw sa'yo, J.O. to Alfuerto, sabi ni Melgar. Bukas, ayan. Sabi naman ni Melay, huy, pa-shout out daw po sa inyo. Advance happy birthday kay Mami. O kaya bumati Janet Napole. Sino yun, Janet Napole? Melay, manikad. Sa inyo, ayan. Pa-shout out daw po. Okay. So, ayan, diretso uli tayo sa ating program. Paralegal ang usapin pa rin po namin. Kay, ang dami naman, good morning, magaling po yan. Paralegal si Ma'am Alfuerto. Sabi ni Sir Amora.
5: Asawa kayo.
4: At maganda. Parang isang naging interview ko din sa BGMP Quezon yata yun. Talaga siya nakatingin lang sa misis niya. Tapos nag-comment siya dito, alam mo, tungkol sa misis niya. Tawan-tawa ako. Sabi kayo, ma'am, gandang-ganda sa iyo si sir, ah. Oo nga eh, no? Tama lang yun, ano nga sir? Yan. Kaya sir, nag-iintay ako na babati yung misis mo. Sabi, ang pogi na mister ko, wala.
6: Nasa school po.
4: Ay, nasa school. May klase. Ayan, okay. So, balikan ho natin ang usaping paralegal, okay? May nakalagay kasi dito. Yung paralegal program helps persons, PDL, yung PDL, ano, secure early release and reduces jail overcrowding. Bakit ganun? Ba't may ganun?
7: Para po mabawasan po yung mga overcrowding po. Kasi dati po ang laman po ng isang jail po ay nasa 400 po dito po sa amin sa female dorm.
4: Oo.
7: So, mas sinecure po na meron po tayong mas mga program na early modes of release. Which is ito naman po talaga meron na po noon pa. Mas pina-strengthen na lang po at mas pinatibay para po yung mga PDL po natin ay mas mabawasan po sa loob.
4: So, parang kasama yun sa ano ninyo?
7: Program po.
4: Sa program nyo?
7: Ng BGMP po.
4: Oh, ganun. Eh, ilan ba ngayon ang kinikater nyo?
7: Ngayon po yung nasa 130 na lang po.
4: Ah, mounti na. Ano? Eh, sa inyo, sir?
6: Sa amin po, as of today, 153 po.
4: Mas madami sila.
7: Dumami na po sila.
4: Mas madami. Oo. Sa bagay, pero kung yun ay Quezon lang ba yung kanya, kay sir? Mail?
6: Dito lang po sa
4: Lucena.
6: Lucena. Mostly Lucena city cases po.
4: Ah, pero maunti pa rin yan, ano?
7: Opo.
4: Kasi imagine, ilan naman ang population ng Lucena, di ba? Okay yun. Huwag na tayo maghanggang na dumami yung...
8: Ay, opo, mahirap po pag sobrang dami din. Kasi unang-una, pag pusiksikan na sila sa selda, nakakaroon po ng sakit yung mga pilihan. So, as much as possible po, iniwasan po natin yung overcrowding.
4: Yung inyong pinakang hire, yung si ano nga yan, si Sir, ano, inamit?
7: Sir Nimenyo po.
4: Sir Nimenyo. Meron akong sinabi niya na isa sa mga ano yung overcrowding talaga.
8: Mm-hmm.
4: Kasi yung talaga yung rate ay bumaba. Yun ang gusto niya, no? So, nakakatuwa. Tama rin naman para mas maibigay niyo yung utmost care, at saka yung programs. Tapos, nakalagay dito, case monitoring. Ayan. Sa court trials. Paano yung mamomonitor? Yung dami nun. Paano niyo i-coordinate sa mga public attorneys, judges, and court staff? Ang dami nun.
8: Oo po.
4: Paano niyo, ano yun, paano yun?
8: Bale, sa amin, actually, paano ba, hindi naman po siya, hindi ko siya masasabing madali, at hindi ko rin po masabing mahirap. Basta may proper recording lang po, dyan po pumapasok din yung aming counterpart na records officer.
4: Okay.
8: Nagbabase po rin kami doon para ma-monitor namin kung sino-sino po yung mga PDL na medyo matagal na yung yung duration po or yung pagitan ng kanilang mga hearing.
4: Inaano niyo rin 'yon?
8: Opo. Then ang mga courts naman po quarterly na bisita po sa aming jail para po kamustahin din po yung mga PDL. So every time po na may visit sila, binibigyan po namin sila ng kopya ng mga list of PDL under po ng kanilang jurisdiction. So makikita na rin po nila doon kung sino-sino po yung mga PDL na medyo matagal na yung pagitan ng hearing. So, yun po. Wala naman po kami nagiging problema sa ganun.
4: Sa inyo po bang kaalaman at saka sa experience ninyo, gaano ba dapat katagal o kalimit o kadalang na dapat humarap sa hearing sila, yung mga PDL natin?
7: Usual, dapat po kasi upon arrest po, within 30 days po, maarin po sila. Apo. Then sunod po nun, ang ginagawa na po kasi ngayon, mas mabilis na po actually ang hearing ngayon, ma'am. Every week na po nag-hearing po ang ibang PDL po natin. Then yung iba naman po every 2 weeks may schedule po. Opo. Unlike po nung before po mga 2019 po yung una ko naabutan po eh.
4: So tingin niyo bakit?
7: Ang dami pong PDL, ang dami pong cases. Ay ngayon po
4: yung dami nila.
7: Opo.
4: Pero ngayon
7: mababa na po talaga.
4: Kaya at saka alam naman natin lahat na isa sa mga role, isa sa mga gusto niyo na ma-fast track naman talaga. Ay paano yung ano, kasi kami nagkaroon kami ng hindi naman kakilala namin na naging I think in Pagbilao. Binisita pa namin 'yon eh, no. Hindi siya talaga yung gumawa eh. Ewan ko ah, hindi ako yung proper authority to say na wala siyang kasalanan. So the fact na nandun siya sa loob, meron siyang nakomit na na unlawful, ano. So, sabi niya wala siyang kasalanan. Pero, alam mo yon yung nagdusa siya, nagtagal siya, pero nakalaya na siya. Ayun. Siguro dahil napabilis, na-fast track yung pagdinig sa kaso. Pero paano yung ganong inilagi niya na napatunayan na wala naman pala siyang kasalanan? Paano yun?
7: Ang sa alam po namin, ma'am, kasi proseso po yun eh. Kung tumagal man po siya ng at least kahit 3 taon po, 4 taon, undergoing trial po, hindi naman po siya masasabing pwede pong bawiin niya po yung pag-stay niya po doon. Kasi po, during po ng duration niya, on process po siya kasi undergoing trial pa rin naman po siya.
4: Kinakahirapan, ano, kapag may nakomit ka na isang kasalanan, kailangan manatili ka sa loob.
7: Opo.
4: Habang pinaproseso yung kaso mo, ano?
7: Yes, ma'am.
4: Yun talaga. Kahit na sabihin na so, ang talagang gagawin dyan is mag-intay. Ano?
8: Opo. Pwede rin naman po, may mga ibang kapamaraanan din naman po. Habang dinidinig po yung kanilang kaso, if yung kaso po is bailable, pwede po silang mag-bail.
4: At ano ba sa kasaysayan, sa sitwasyon nila, nakakapag-bail ba usually ang mga ano natin, PDL?
7: Sa case po namin sa female dorm, ma'am, pag-bailable po, mabilis po silang nakakapag-bail. Pag hindi po, pag non-bailable po, talaga po nag-i-stay sila, ma'am. Opo.
4: Sa ano po?
8: Ganun din naman po.
4: Ganun din, oo. So, hindi na mababawi yung na-stay niya sa loob. Ganun. Doon lahat ba, ipaw?
7: Hindi po.
8: Hindi po.
4: May mga sarili silang abogadring
8: ipaw. Ibang PDL po namin, yung may kapasidad po na magbayad ng pribadong lawyer, ayun po, pa-private lawyer po sila. Pero mostly po is under PAO. Oo.
4: Kukunti rin naman ang ano natin sa PAO. Yan pa naman may acceptance fee, ha? Alam ko na yung acceptance fee na masa 2000 noon. Ewan ko ngayon.
8: Malaki-laki na po ngayon. Wala lang po akong exact idea kung magkano talaga. Pero
4: alam ko malaki na eh. Noon pa yun eh. Mga 2000. Union 2000. Acceptance fee pa lang.
7: Opo.
4: Oh, abuti kong may abogado tayo dito na bayaran mo lang ng manok ay okay na.
8: Parang wala na po yata ang ganun ngayon, ma'am.
4: O meron, somewhere in na feature sa ano eh. Walang maibayad sa kanya yung client niya. Tinanggap niya yung manok at saka gulay. Hindi naman siya pro bono talaga. Pero wala eh, yun ang tinanggap niya. Pinaka-post eh. Pinaka-post, oo. So, ayan, may isa pa akong ano, sa records. Yung sa records niyo, naka-digitize na rin ba kayo para mas madali? Kasi syempre, ano man naman tayo ay ang teknolohiya natin, medyo advanced ng konti.
8: Yes, ma'am. Opo, digitize na po. Madali na po.
4: Maano yung mga cases ng ating PDL. Ayan. Opo. Isa pa sa mga ano ninyo, PDL counseling. Kung nagka-counsel din kayo?
7: Sa akin, ma'am, sa female dorm po. Meron po kaming paralegal weekly clinic po.
4: Ah, anong ginagawa niyo doon?
7: Yun naman po yung, in-explain po yung kaso nila. Tapos po, kung meron po silang parang medyo na-out po yung feelings nila, i-refer ko po sila sa psychometrician po namin.
4: Oh.
7: May times po kasi na parang na-down na po sila sa kaso nila, na feeling nila wala na pong pag-asa po, kahit po anong explanation namin or coordination po sa attorneys nila. Talaga pong nadadown sila. So, i-refer ko po sila sa psychometrician po namin, sa mental health officer po.
4: Pagtutulungan nyo na yun.
7: Yes, ma'am.
4: Oo. Sa iyo, sir?
8: Sa akin naman po, ma'am, may ginagawa naman po kaming ano, pre-release counseling. So, bago sila lumaya, kakaroon po kami
4: ng... Ayun, paano na nasa loob sila?
8: Kahalintulad din po dun sa female dorm, meron din po kaming mga paralegal clinic.
4: Pero ano, mas expressive kasi babae.
8: Yeah.
4: Walang naiyak sa iyo.
8: Parang wala pa naman po akong na-encounter na umiyak.
4: Iba kasi ang lalaki eh. Kaya medyo... nang
8: pag-book. Opo.
4: Tsaka, gusto ako eh. No?
8: Gusto po nila i-portray na malakas.
4: Malakas. Kaya ko yan.
8: Oo, ganun po.
4: Eh, ang babae.
7: Lalo't yung mga anak pong naiiwan sa layo.
4: Ang babae pati, pag nasabi na natin, kahit hindi makapagbigay ng ano pa man, basta mailabas mo lang. Po. Malaking bagay, di ba? O, yun ang characteristics namin.
8: Oo nga po.
4: Kami, pala gano'n na. Kaya pag hindi may asama mo, imimig na, ay, gano'n, yaa mo lang.
7: So, okay na siya mamaya.
4: Maya lang, ayos na yan, hiwas lang na. Ba't hindi na uli kayo? Yan naman ang aking, counseling. Early release assistance. O, kayo rin yung nagpa-process. Ayan. Paano yung, halimbawa, pag gusto mag, yung humingi ng parole, ano? May parole ba na ibinigay?
7: Sa Bucor po yun, ma'am.
8: Bucor na po yun, ma'am.
4: Ano po nga yung Bucor eh? Yun na yung parole. Lalo na pag presidente ang magbibigay. Ano. Pero dito sa atin...
7: Probation po ang sa BJMP, ma'am.
4: Pag sa probation, I mean, paano malalaman ng isang PDL na pwede siya yung mag-under ng probation? Kayo na mismo, sa pagkita nyo pa lang sa kaso nila at napag-aralan nyo. Kayo na ba yung mismo yung nagkukusa?
7: Attorney po nila, ma'am, ang nag-file po sa court.
4: Oo, pero nagbibigay kayo ng EDIA doon sa...
7: Opo, nagle-lecture po kami ng mga early possible modes of release, ma'am. Kasama po yung probation.
4: So, kaya nagkakaroon na sila ng EDIA. Ah, pwede tatanong ko sa ano. Pwede po ba? Ah, okay. So, mas maganda, ano. Kasi mas mabilis. Kasi kung ikukumpara mo noon at saka ngayon, talagang iba na ngayon eh. And then, ayan, meron din kayong tinatawag na, paralegal micro learning series. Ano yun? Tuwing kailan ginagawa yun?
8: Yung po yung parang module namin, electronically, yung po yung pinaka-refreshment training namin para po hindi namin malimutan yung mga technicalities po ng aming designation.
4: Yeah. Oh, okay. So, laging meron tayong refresher course. Tuwing kailan, gaano kalimit sa loob ng isang taon? Pero sabi mo kanina quarterly.
7: Quarterly
4: ba?
7: Po.
4: So, apat na beses sa loob ng isang taon talaga nag-training kayo. So, ano-ano mga phases ng training nyo? Halimbawa, sa first
7: iba-iba po siya, ma'am.
4: Then another year, so meron ulit quarterly. So, iba na naman yun.
7: Tsaka po yung pag-update po sa amin, halimbawa po may bagong update po na memo na ipapatupad po sa paralegal, mga ganun, ma'am. Then, hindi rin po talaga nawawalan kami ng pwedeng pagtanungan, ma'am. Gawa nga po meron din po kaming regional paralegal. Siya po'y attorney talaga.
4: Attorney talaga siya. Oo. So, ano yun sa bawat dorm? Ay, may isa lang kaya? O may makasama ka? Si ma'am?
8: ano po yung bawat
4: isa lang ba ang paralegal?
8: Ah, like, yung ratio po.
7: Ratio, ma'am.
4: Halimbawa, saan ka nga po ba, sir?
8: Sa male dorm po.
4: Ano yung BJMP, Quezon?
8: Lucena po.
4: Lucena. Yeah, Lucena. So, ilan ang paralegal doon?
8: Sa, bali kami pong dalawa. Siya po sa female, ako po sa male.
4: So, tig-isa lang.
8: Tig-isa lang po.
7: Every 1 to 300 pong PDL, isa pong paralegal lang ina-assign po ng region.
4: So, ano pa yung sakop nyo?
7: Sa jail lang po, ma'am.
4: Ay, so kung every 300 eh.
7: Kung yung jail population, ma'am.
4: Sa jail population. So, hindi ka mag-extend sa another jail facility?
7: Apo, hindi po. Bukod na siya, ma'am.
4: Sinisibihin, sa BJMP, like in Talipan, meron silang kanila na paralegal.
8: Yes, ma'am.
4: Ah, pala naman. Maganda. Maganda. Kasi talagang ano na ngayon, ano. And then, ano pa yung mga gawain ng isang paralegal? Ayan. Ano pa iba pang gawain yung bukod doon sa kinakausap nyo? Kasi may nakalagay dito na nag-research din kayo.
7: Nag-ano ba?
4: Mga nag-research din, gano'n.
7: Ayos, ma'am, gawa po ng...
4: sa isang PDL, ganyan. Kasama rin yun.
7: Gawa, ma'am, nang meron nga po kaming... required din po kaming mag-conduct ng mga seminars po sa loob po.
4: Ano ganyan na?
7: Yung granting po ng... time allowance, dapat po i-discuss din po namin sa kanila kung paano po yung nag-grant, sino pong qualified, sinong disqualified po. Then, yung mga rights po nila, katuwang po namin Human Rights Action Officer po namin or HRAW sa pagdi-discuss po ng mga karapatan nila po. Then, meron din po kaming tinatalaga po sa amin na upon commit po, dapat madiscussan po sila ng rights po sa loob ng piitan po para sa jail rules and regulations po.
4: Oo.
7: Para po hindi sila ma-undergo ng disciplinary board naman po.
4: Ah.
7: Pag po nag-violate sila ng jail rules.
4: Ah.
7: May gano'n naman po kami.
4: Ano ba yung jail rules?
7: Meron pong light offenses po, less grave offense.
4: Ano yun?
7: Bawa po sila ay nakipag-barter po, bawal po yun ng gamit. Halimbawa po, ako po ay may shampoo po ako. Tapos ipapalit ko po sa kanya, bawal po yun.
4: Bakit bawal?
7: Kasi po nagiging form po siya ng selling po sa loob na hindi po dapat magkaroon ng selling sa loob ng jail. Tulad po nung dati pong mga portrait po ng jail na may bilihan sa loob, may masahihan, mga ganun po. Mga massage, bawal din po yun. Na in exchange po ng pera, bawal din po sa loob. Kung may mag-report po na may ganun, mga away po, bawal din po. Kung may mag-report pong ganun, i-undergo po namin sila sa disciplinary board. Meron po silang, magkakaroon po silang sanction.
4: Ah, so parang ano, yung upon commitment nila, oh, tama naman, nalang ipaliwanag pa rin mga do's and don'ts.
7: Yes, yan, do's and don'ts.
4: And then, pagka meron silang nalabag doon, so may proper ano yun?
7: Sanction.
8: May sanction po.
4: So, yung kasi mga binanggit mo, yun yung mga, nakapapanood sa TV.
7: Yan, ma'am, napapanood. bawal na yun, ma'am.
8: Wala na pong ganun.
4: Sa nga yung ano nga ba yun? May tawag na ano nga? O yung COSA, ikaw yung namumuno.
8: Dito.
7: Mayor.
8: Hindi na po ganun.
4: Eh, bakit yung simpleng shampoo, hindi pa ding i-barter?
7: Gawa po ng magiging, baka po maging cost siya ng away sa loob pa.
4: May sample na tayo na nangyaring ganun.
7: Sa amin po ay wala pa naman po. Lagi pong away suntukan.
8: Yan, ganun lang naman. Uy, po.
7: Sa babae po. May kalmutan.
4: Kalmutan at sabunutan, sampalan, tapos sasakyan ka.
7: Opo. Okay. Pero napakabihira, ma'am, ng ganun pong instance.
4: Sa atin.
7: Apo.
4: Sa lalaki, wala.
8: Mayroon din pong mangilan-ngilan minsan. Pero ano naman po, controllable naman po.
4: Kaya ng mga jail guard natin?
8: Ay, opo naman. Kasi unang-una, kapag po sila ay pasaway sa loob, mawawalan po sila ng GCTA.
4: Ano yun, yung GCTA na yun?
8: Ayun po yung good conduct, good time allowance.
4: Anong nagagawa nun sa isang PDL?
8: Yan po, ito po ay ginagawad namin sa mga PDL na sumusunod po sa aming panuntunan sa loob. Mm-mm. So, yun, dapat sumunod sila sa jail rules and regulations para mabigyan namin sila ng time allowance at sumali sa mga extra extracurricular activities po na pinapatupad po ng aming jail. So, doon po nakakakuha sila ng points.
4: Points, may points siya na. Anong nagagawa ng points na yon?
8: So, yun po ay may naibabawas po namin sa kanilang sentensya. Ano mo?
4: Ah, sa anong paraan? Paano ang computation nun?
8: Ayun po. Sa
4: sakaling alam niya lang. Kung hindi naman, edi ating, ano yan?
8: Ayun po. Sa first 1 to 2 years po nila, meron po silang 20 days deductible po. Every month.
4: Oh.
8: No, basta magpapakita po sila ng kagandahang asal sa loob.
4: Sa loob. Yan. Oo.
8: So, yun po yung... So,
4: malaki ang mababawas kapag mabait ka talaga sa loob, ano?
8: Basta mabait po kayo at sumusunod sa mga panuntunan.
4: Ano ba yung mabait? Joke lang.
8: Yun po.
4: Yan, mabait. Sumusunod sa rules and regulations sa loob. Ayan.
8: So, yun po. So, pero, yun nga po, hindi po lahat nabibigyan ng GCTA kasi meron po yung qualification.
4: Oo, ano yung qualification?
8: So, dapat po... first time offender ka, hindi ka po previously convicted ng twice ng alinmang krimen. Hindi ka po recidivist at saka ano pa nga,
7: habitual.
8: Ayun, hindi ka habitual delinquent. Ayan.
4: Habitual. Meron din. Sa bagay, talagang kailangan natin yung mga gantong patakaran sa
7: loob. Yes po.
4: Yun naman ay hindi para sa inyo, di ba? Sa atin, yun naman ay para din sa kanila.
7: Yes, ma'am.
4: Ano, at the same time, edi para alam mo na pag nanggaling sa BGMP sa loob, yung paglabas, pakabalik sila sa mainstream, hindi naman yung parang tipong may stigma na, ay, galing yan sa ano, ganito yan.
7: Mm-hmm.
4: So at least pagdating na, ano naman ako, normal naman ako na tao, ako naman yung mabait, di ba? Dahil ang dami mga programs na interventions na ibinibigay sa BGMP para sa PDLs natin. Ano? So ano pa yung kulang sa tingin nyo? Kayo bilang paralegal officer, ano pa yung dapat ay meron?
7: Sa ngayon, ma'am?
4: Para mas maging effective tayo as, alam mo yon yung tumutulong sa kanila, para mas maunawaan. Kasi hindi lahat ay syempre alam kung ano yung batas.
8: Mm.
4: Kahit nga kami, no, unlike kayo, si Ma'am Alfredo, nag-aaral siya ng law. Pero sa mga pangkaraniwan na tao, hindi lahat ay alam ang tungkol sa batas.
7: Mm.
4: So ano pa sa tingin niyo, may kulang pa ba o sapat na binibigay sa inyo ng BJMP para mas ma-hone pa yung inyong kaalaman, para mas maibigay niyo pa yung atmosphere, attention, and yung sabi nga ay pagtulong sa kanila para sila ay maging isang mas ma ano ito yung sabihin matinong tao yung mas
7: reform
8: mas reform
4: na individual paglabas sa mainstream.
7: Sa akin, ma'am, sa amin po sa female dorm, so far, ma'am, ay sa tingin ko po ay napoprovide naman po ng BJMP at ng Lucena Female Dorm lahat, din po man lahat, kasi po yung iba pong available doon po ay meron pong case na 30k lang po yung pang bail niya po.
4: Uh-uh.
7: So siguro po yun na lang po yung isa pa pong dapat namin sigurong tuunang pansin. Yung iba pong bailable cases ay mailapit po namin kung saan pong pwedeng agency na at least mabigyan po ng assistance yung iba po namin PDL. Pero so far po lahat po ng kaya naman pong ibigay ay naibibigay naman po sa PDL. Lalo po ang dami po namin ngayong TESDA na para po sila po ay magkaroon din naman po ng TAS-TM. Kanina po kasi ay GCTA, yung 20 points. Yung TAS-TM naman po is 15 points naman po bukod po sa 20 points. Kung kasali po sila,
4: parehas
7: yes,
4: na meron.
7: Ma'am. 35 points 35 po points. Bali. Yes, ma'am.
4: So, naipapaintindi nyo naman sa kanila yun.
7: Yes po.
4: Alam nila.
7: Mm-hmm. Mas magaling pa po silang mag-compute.
4: Tapos sila pa yung masasabi, hey, ma'am,
7: palaya na po.
4: Nakaganito na po pala akong points ito. Pati yun nga po, kung parehas tayo.
7: Nag-a-assume po sila.
4: yung point system. Alam ko, ano na po, sa inyo po ba?
7: Mm-hmm.
4: Laging sa inyo syempre pupunta dahil kayo yung official. Mm-hmm. Ayan. Sa inyo, sa panig mo, sir.
8: Yun po, sa ngayon din po dun sa sinabi ni Ma'am Alberto, sa palagay ko po, sapat na po yung binibigay ng Bureau para po sa reformation po ng ating mga PDL. Kumbaga, nasa tao na po talaga yan eh. Kung talagang gusto niyang magbago, kasi wala pong ibang makatutulong sa kanya kundi ang sarili niya. Kung gusto niya po talagang magbago,
4: Nasa
8: kanya po. Nasa kanya yun.
4: At kung gusto nilang bumalik,
8: yun po.
4: Nasa kanila din.
8: Nasa kanila din.
4: Oo. May nagpapabalik-balik na ba sa inyo?
7: Marami, ma'am.
8: Marami po.
4: Eh, kasi naman, alagang-alaga nyo yata.
8: Nawiwili.
4: Daming nawiwili, tapos ay, alam mo yon, maaaring paglabas nila, wala na yung pamilya na silang, anong tawag doon yung...
7: Pabalikan.
4: Pabalikan,
8: no. Pero yun po, ma'am, di naman po din kami, sa part namin, di naman din po kami nagkulang din sa pangaral. Sa pagpapaalala sa kanila, yun nga po, bago sila lumabas, pinapaalalahanan po namin sila na mas maayos ang mabuhay sa labas. So, lumaban lang po sila ng patas.
4: Yun. Oo, totoo yun. Kaso lang, ang problema lang natin dyan, kung tayo ay ginagawa natin ang lahat ng pamamaraan para ma-reforma sila, paglabas nila, ang nagiging problema doon, hindi nagmamatch. Alam niyo kung bakit? Yung mga pamilya na naiwan sa labas, wala naman yung government intervention.
7: Mm-hmm.
4: Wala nagpapaliwanag sa kanila na they have to be there always. Mm-hmm. Eh, para kung humanap ng ibang ligaya, humanap ng ibang pamilya.
8: Mm-hmm.
4: So, kayo ay may intervention ng government, ang PTL. Unfair kasi paglabas nila, itong mga dadatnan nila na family nila, they are not really aware or fully aware or informed na dapat ganito.
7: Mm-hmm.
4: Parang kusa na lang eh. So kadalasan pag may lumalabas yung asawa nila, may iba na asawa.
8: Ayun.
4: Diba? Tapos yung mga anak nagsipag-asawahan na ng iba, umalis na. So yung bahay na ibenta na, wala nang babalikan. So the reason why, parang ang nangyayari sa isang dahil tayo, yung close yung family, yung family ties ng Pilipino. Pag wala ka nang babalik at wala ka nang tas nakaramdam ka ng pagkakaroon ng isang pamilya sa loob, mas gusto nila na bumalik kasi may family sila sa loob na babalikan. Unlike sa iba na parang they have to start their life, parang gano'n yung nakikita ko. Kaya sabi ko, kaya maganda ang program ng BJMP actually, yes, sa ating program dito, BJMP ng Quezon and Mimaropa, hindi nagkukulang ang ating pamahalang national sa intervention. Pero yung pamilya, yung siyang sasaka paglabas, yun ang medyo kulang. Yan ang, may hindi, so mismatch.
7: Yes.
4: So, yun ang nakakalungkot na buhay. So, the reason why we cannot, we can always expect na babalik sila. Sabi nga, meron nga akong isang sabi nga, kumuha lang tayo ng dalawang taon, mangungulang tayo. At least dalawang taon nating alam mo na kakain tayo.
7: Mm-hmm.
4: At meron tayong kasama, di ba?
8: Oo po, ma'am. Yung sad reality.
4: Yun ang sad reality. Pero totoo, yun nangyayari yan. At bago tayo magkaiyakan, hingan ko na lang muna kayo ng mensahe. Kayo bilang paralegal officer. Ayan, si ma'am, may ginagawa siya para sa sarili niya. Kasi nag-aaral siya. Siya mag-aaral ka na rin. Ganun.
7: Inaakit ko po siya.
4: Ayaw, kasi hindi mo siya mag-aaral.
8: Malapit na po akong mainganyo.
4: Yan, o. Yan may paunti-unti.
7: Oh, ma'am.
4: Saan ang ginagawa niya sa sarili niya para mas ma-improve kayo? Yun na lang. Para mas makapagano kayo ng servisyo niya as paralegal officer.
7: And sa akin, ma'am, ayun nga po, nag-undergo po ako ng juris doctor po para po mas credible po yung akin pong sinasabi po sa PDL. So, meron din po akong gustong pasukan po uli na hindi mamano lang po yun. Yung certified paralegal officer po na training po, 1 month lang naman po yun. Para po mas, alam ko pong, kaya ko pong, yung mga sinasabi ko po sa PDL at tinuturo ay mas magre-rely po sila dun. Para po yung assistance po na binibigay namin sa mga attorney po ay medyo mabawasan po yung gawain po nila.
8: Yun po, ako naman po is continuous learning rin po kasi hindi rin po talaga basta-basta yung designation. So, sa tulong na rin po ng aking mga kasama, yan po si Ma'am Mira at ang mga regional paralegal officer, sila po yung nagiging sandalan ko kapag medyo in doubt po ako sa aking sariling knowledge. And iniisip ko na rin po din ng mag-enroll.
7: Kaunti na lang.
8: And mag-under ko po ng mga trainings sa paralegal para po mas mapabuti pa po yung pagbibigay po ng serbisyo.
4: Yeah. At ang magandang balita, bumati ang kanyang misis.
7: Yeah.
4: Sabi, proud of you.

0: Pinky, ano, si Sir Josh Olagar, J-O?
1: One.
0: O J-O-2? Napaka-positive. Tama yun. Sana na amin pong mga... Balitaan mo ako pag general ka na, ha? Pag ang hindi. Sa ano na ating mga nakasama sa bahaging technical, ito po ang inyong May Formaran. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Subway sa Quezon City. Kauna-unahang subway sa bansa magiging fully operational sa huling quarter ng 2031.
2: Headlines. Department of Energy, kumpiyansang patuloy na bababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan sa linggong ito upang makapag-roll back.
0: Headlines. Pangulong Marcos Jr. agad kikilos kapag pinal na ang rekomendasyon na issue ng excise tax sa mga produktong petrolyo.
2: Headlines. November 16 hanggang 18, idiniklara ng Pangulo na special non-working day sa Metro Manila para sa ASEAN Summit.
0: Headlines. Oral arguments ng prosekusyon at depensa inilalatag ngayon sa 29th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Headlines. Public Works Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan.
0: Headlines. At whole of government approach at matatag na relasyon ng pamilya iginiit ng Malacañang laban sa karahasan sa mga paaralan.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 4:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, September 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live po tayo na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Kauna-unahang subway sa bansa, fully operational na sa huling quarter ng 2031. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo, sinabi nitong dahan-dahan ang nabubuo ang nabanggit na istasyon ng Metro Manila Subway Project na bahagi ng 17 istasyon na magbibigay ng mas mabilis at maaasahang transportasyon mula East Valenzuela hanggang Bigutan Station sa lungsod ng Taguig. Ayon sa Pangulo, mahalagang bahagi ang nasabing istruktura sa nasabing syudad na ay malaking benepisyo sa mga nakatira dito. Pagpunta na sa MRT ay mayroon pang subway na maaaring masakyan na magiging fully operational sa huling bahagi ng 2031. Ang Quezon Avenue Station ay may haba na 1.13 kilometers at lalim na 34 meters o katumbas ng mahigit kumulang 4 na palapag na bahay. Patuloy ang pagbubutas para sa subway tunnel mula rito sa Quezon Avenue Station hanggang umabot sa East Avenue Station.
4: Dahan-dahan ang nakikita ninyo yung subway project natin. Dahan-dahan ay napupuno. Ay makikita naman natin. Pagka natapos ito, napakaswerte itong mga nakatira dito. Dahil na meron silang subway, meron silang MRT.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacañang na agad kikilo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag naisapinal ang rekomendasyon ukol sa pagbabawas o pag-aalis ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay matapos maabot ang $80 per barrel threshold ng Dubai crude prices sa loob ng isang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, asahang nasa tanggapan na ng Pangulo ang rekomendasyon ng Economic Managers ukol sa excise tax. Dagdag ng Malacañang, pinaghahandaan ni Pangulong Marcos sa mga susunod na kaganapan, lalo't walang kontrol ang Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East.
5: Ang makokontrol lamang po ng Pangulo at ng Administrasyon ay kung paano tutulungan ang iba nating mga kababayan.
0: Samantala, bagamat hindi pa ikinokonsidera, sinabi ng Malacañang na hindi tuluyang isinasara ng administrasyon ang pintuan tungkol sa panukalang dagdag pamasahe sa gitna ng oil price hike. Ayon kay Yusek Castro, nagpapatuloy ang tulong sa transport sector habang binabalanse rin ni Pangulong Marcos Jr. ang interes ng mga commuter.
5: diretso po natin matutulungan mismo

0: sa transport sector at hindi naman masyadong magiging mabigat na pasanin naman sa ating mga commuters, sa mga ating mga passengers or pasahero.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinayak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na gumagawa ng mga hakbangang pamahalaan para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ani Lopez, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kagyat na tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa transportasyon, gayon din ng mga commuter. Dagdag pa ng Transport Chief, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga inisyatiba ng Department of Transportation gaya ng fuel discount at libreng toll sa mga expressway para mapagaan ang biyahe ng mga bus operator at driver. Patuloy din anyang dinidinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga petisyon hinggil sa taas pasahe.
4: Pagdating po sa atin na fare hike po, no, ito po yung sinasabi ko parati na at this point in time po, pinitiga pa rin natin ang gobyerno kung anong pwede nating ibigay na inisyatibo, subsidiya. Tulad po ng fuel discount natin. Alam po namin yan na from 10 pesos naging 12 pesos at limitado po ang transport modes na makikinabang dyan, yung jeepney at saka mga UV Express. Iniisip namin kung paano to paabain pa at isama yung mga iba't ibang transport modes.
3: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Department of Finance na hindi inendorso ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng fuel excise tax. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, inilahad ni Finance Secretary Frederick Go na labis na masasaktan ang revenue generation ng pamahalaan sakaling suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Gate ng kalihim, papalos sa 12 bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng pamahalaan at hindi rin ito magiging totoong sagot dahil ang totoong makikinabang dito ay ang mga mamamayan na top consumer o mayayaman na top consumers pa rin ng petrolyo. Kaya naman ang suwestyo ng DOF ay ang mas targeted approach sa pagtulong tulad ng subsidy at iba pang assistance para sa vulnerable sectors tulad ng mga mahihirap, miyembro ng transport sector at agri sector.
5: I am not opposed to any revenue reduction measure as long as there is a corresponding revenue enhancement measure. Para kung anong nawala, pwede namang bawiin sa ibang bagay. But in the absence of any revenue enhancing measure to replace the 12 billion a month that we will lose, in the meantime, the DBCC is not endorsing that to the president.
1: Ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kumpiyansa ang Department of Energy o DOE na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market hanggang Biyernes para makapagtala ng rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, malaki na ang ibinaba ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikatlong trading day pa lang na bumaba na agad ang $17 kada bariles. Bunso dumano ito ng commitment ng Saudi Arabia na pag-deliver ng crude oil sa buyers nito sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
6: Dahil nga sa mensahe ng Saudi, ang the actual loading ng 14 million barrels of crude oil, it's sending a message na tutuloy nila yung supply sa mga buyers nila. And that really drastically changed the trend of the price. Instead of going up, it's going down. So we just hope na madagdagan pa.
3: Si DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hindi tumitigil ang Department of Agriculture o DA sa pagpapabot ng tulong sa mga agri-stakeholder, partikular sa mga magsasaka at mangingisda, bunsod pa rin ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi nitong patuloy ang pag-iral ng fuel subsidy program ng DA kung saan nakatanggap na ito ng dagdag na budget para sa programa. Mahalaga kasing maibigay ito agad sa mga magsasaka dahil umaarangkada na ang wet cropping season, gayon din sa mga mangingisda para magpatuloy sila sa pagpalaot at panguhuli ng mga isda. Nariyan din niya ang pamamahagi ng fertilizer ng kagawaran para naman sa mga magsasaka.
7: Pang aspeto na tinitingnan natin yung maibalik uli yung libreng tol para sa ating mga biyahero dahil malaking katipiran din pag yung ating mga major tollways natin, tollway systems, lalo na yung coming in and out of Metro Manila na naging magandang experience natin nung unang nagkaroon ng krisis sa Gitnang Silangan.
1: Yan po ang tinig ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi lang ang fuel subsidy program ang nakatanggap ng exemption hinggil sa social services ban ng COMELEC kaugnay ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, kasama rin anya sa mga binigyan ng exemption ng social services program ng Department of Social Welfare and Development at ang Department of Health, Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ani Garcia, nais nilang ipabatid na hindi magiging hadlang ang COMELEC para sa mga serbisyo ng pamahalaan na direktang nakatutulong sa sambayan ng Pilipino.
8: Ang DSWD po ay binigyan natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa katulad ng yung nga po yung Pantawid Pamilyang para Pilipino program. Kahit po yung MAIP, kahit po yung 4-piece nila at iba pa ay nabigyan po natin. Pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral na mga estudyante. Ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SED ay bibigyan din po natin ng exemption. Sapagkat again, gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan.
1: Samantala, walang patid ang paghahanda ng Commission on Elections sa COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections habang hinihintay ang batas na posibleng magpaliban dito. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, sinabi nito ang pinaghahandaan na nila ngayon ang nalalapit na pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa BSKE na sisimulan sa September 28 at magtatagal hanggang October 5. Patuloy din ang delivery ng COMELEC sa mga gagamiting election paraphernalia sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, nasa desisyon na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung malalagdaan at may sasabatas ang extension ng termino ng mga incumbent barangay at SK officials na magre-resulta sa pagpapaliban sa BSKE na nakatakda sana sa November 2, 2026.
8: Kamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo sapagkat ito'y nadala na sa kanya noong isang araw lamang ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay ng SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 na taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo pinaghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pong palasyo.
3: Umaasa ang COMELEC na pabibilisin na ng parehong kapulungan ng Kongreso ang pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Law. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Irwin Garcia na patuloy ang kanilang malakas na suporta sa pag-asabatas ng Anti-Political Dynasty Law. Sa katunayan, ilang rekomendasyon din sa nasabing batas ang inilatag ng ahensya para mas mapabuti ito. Habang tumatakbo kasi ang panahon, ay papalapit na rin ng papalapit ang 2028 elections, bagay na dapat ng aksyonan ng Kongreso upang agad nang maipatupad ang nasabing batas bago ang susunod na halalan.
8: Tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang pagpapatupad nito kung sakali man sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law, na batas, and dapat sabi ko nga namin, sana bago matapos ang taon na ito, sana maipasa po ito.
3: Si COMELEC Chair George Irwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 16 hanggang 18 ngayong taon bilang special non-working day sa Metro Manila para bigyang daan ang 49th ASEAN Summit and Related Summits. Ginawa ang deklarasyon sa ilalim ng Proclamation No. 1447 na nilagdaan nitong September 17. Idineklara ang tatlong araw na holiday mula Lunes hanggang Miyerkules para mabawasan ang trapiko sa Metro Manila habang ginaganap ang summit.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lulubusin ng Pilipinas ang lahat ng pakinabang mula sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na lalagdaan sa Nobyembre. Positibo si Trade Secretary Cristina Roque na hindi lang ito magpapalakas sa paggalaw ng mga produkto sa Pilipinas kundi maging sa iba pang bansa sa Southeast Asia. Dahil dito, paigtingin ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng DEFA para sa mga negosyo at publiko.
9: We need to really educate not just the MSMEs but everyone about DEFA and the advantages of DEFA and how they can use DEFA to their advantage, especially for those that are in the far-flung areas.
1: Samantala, inaasahang mas marami pang free trade agreement ang Pilipinas sa ibang bansa makaraang maabot ang substantial agreement ng FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, patuloy na naghahanap ang gobyerno ng ibang merkado para mapalakas ang Philippine exports. Samantala, dalawang FTA ang inaasahang malalagdaan sa buwan ng Nobyembre.
9: We have the Philippine-Canada, which we hope to conclude also by before or by November. The Philippine-Chile has been done, so it's already been concluded, signing na lang. And then the Philippine-UAE has already been signed. JEPEPA is another one that we're hoping to conclude by November.
1: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang babalik sa Pilipinas si European Commission President Ursula von der Leyen sa 2027 para lagdaan ang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union o EU at Pilipinas. Ito ay matapos maabot ang makasaysayang substantial agreement sa kasunduan. Halos tapos na ang mga negosasyon ukol dito, subalit tatapusin ang negotiating team sa natitirang detalye para umusad sa formal approval, signature at ratification process. Sa clause ng panukalang FTA, ang pagpapababa o pagpapaalis ng taripa sa mga produkto, gayon din sa serbisyo, pamumuhunan, government procurement, digital trade, intellectual property at iba pang patakaran sa cross-border business.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Positibo ang business groups sa Pilipinas sa mga benepisyo mula sa free trade agreement kasama ang European Union. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, lilikha ito ng mga oportunidad para sa exporters, magkakahikayat ng mga mamumuhunan at magpapabuti ng kakayahan ng local industries, partikular ang small and medium enterprises. Nakikita naman ang Federation of Philippine Industries ang kasunduan na susuporta sa pagpapalawak ng manufacturing, gayon din ang mas malawak na partisipasyon ng Pilipinas sa global value chains. Sa kabilang dako, sinabi ni Management Association of the Philippines na magbubukas ang FTA ng malaking merkado para sa Philippine products at makakahikayat ng mas maraming European investors. Itinuturing naman ng Strat-Based Institute ang kasunduan bilang mahalagang hakbang para mas maging matatag ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa hangaring mapalawak ang trade partnerships ng bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Masiglang ugnayang pangkalakalan ng ASEAN at China hindi natitinag sa kabila ng tensyon sa South China Sea. Ang report atin sa atin ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Nananatiling matatag ang ugnayang pangkalakalan ng ASEAN at China sa kabila ng mga tensyon sa South China Sea. Ito ang binigyang diin ni Trade Secretary Cristina Roque matapos ang pagpupulong ng ASEAN Economic Ministers kay Yan Dong, Vice Minister of Commerce ng China. Ayon kay Roque, magpapatuloy ang pagbuo at pagpapatupad ng free trade agreements na makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya, alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Secretary Roque sa press briefing sa pagtatapos ng ASEAN Economic Ministers Meeting nitong Martes.
9: Those free trade agreements will actually get us preferential tariffs, or we will be able to sell our products now at better rates once we have those free trade agreements in place. And President Marcos will go down in history as the president with the most free trade agreements.
10: Matatandaan nitong Lunes ay isinagawa sa Pasay City ang 25th consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at Ministry of Commerce ng China sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair. Tinalakay sa pagpupulong at pagpapalakas ng economic partnership ng ASEAN at China, kabilang ang pag-usad ng ratifikasyon ng ACFTA 3.0 Upgrade Protocol na kapag tuluyan na ipatupad ay inaasahang magbibigay ng matatag na supply chain at magbubukas ng karagdagang oportunidad sa digital and green economies ng rehiyon. Ang China ang pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Noong 2025, pumalo sa $913 billion ang two-way merchandise trade sa pagitan ng dalawa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Umaasa ang Malacanang na mapag-uusapan ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay kahit walang impormasyon ang palasyo sa nakatakdang pulong ng dalawang leader. Inaasahang magpupulong sina Trump at Xi sa September 24 sa Washington. Magugunita ang kamakailan ay binangga ng China Coast Guard vessels ang barko ng BFAR sa West Philippine Sea sa nagsasagawa ng fuel subsidy mission.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council o PSAC, Infrastructure Sector Group, Real Estate, para pag-usapan ang tungkol sa mga hamon at oportunidad sa real estate sector. Natalakay ang mga hakbang upang gawing mas abot kaya ang pabahay, mapabuti ang property valuation at mapalakas ang pamumuhunan at paglago ng sektor. Ang nasabing industriya ay isa sa mga nagpapasigla sa malawakang aktibidad ng ekonomiya sa bansa, lumilikha ng mga trabaho at nagusulong ng pag-unlad ng malungsod at iba't ibang rehiyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Alas 11:24 po ang ating oras sa 29th na araw ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Inilalatag na ng prosekusyon at depensa ang kanilang mga argumento sa voting threshold na kailangan para mahatulan ng isang impeached official. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, sa halip na si Representative Leila De Lima, si Prosecutor Chel Jocno na ang magiging kinatawan ng prosekusyon sa oral arguments. Samantala, sinabi naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na si Attorney Michael Poa ang magiging kinatawan ng depensa. Sinabi ni Presiding Officer Chief Escudero na binigyan ng 15 minuto ang bawat panig para ilatag ang kanilang posisyon. Bibigyan din aniya ng pagkakataon ang Senator Judges na magtanong bago sila bumoto sa usaping ito. Pwede rin ipangpaliban ng impeachment court ang pagboto sa conviction threshold kapag kailangan ng Senator Judges ng mas mahabang oras bago sila magdesisyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kita ng mga kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte, hindi pa rin sapat para ipaliwanag ang paglaki ng yaman ng bise ayon sa prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi pa napapatunayan ng depensa ang mga idiniklarang negosyo ni Vice President Sara Duterte ay nagbibigay ng sapat na kita upang maipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth sa gitna ng mga paratang na unexplained wealth. Batay sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara, tumaas ang kanyang net worth mula sa tinatayang 71.66 million pesos noong 2022 patungong 98.66 million pesos noong 2025. Ito ay pagtaas ng humigit kumulang na 27 million pesos sa loob lamang ng termino niya bilang pangalawang pangulo. Sa gitna ng cross-examination ng abogado ng depensa, sumang-ayon ang opisyal ng Securities and Exchange Commission na ang mga kumpanya ay hindi sapitan nagdideklara ng dibidendo kahit makumikita ang mga ito. Ayon naman sa tagapagsalita ng House Trials Prosecution na si Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang malalim na pagtatanong ng depensa tungkol sa mga ituntunin ng Coral Corporation ay hindi pa rin sumasagot sa pangunahing katanungan ng prosecution hinggil sa pinagmula ng yaman ni Duterte. Ipinaliwanag ng prosecution na ang isang kumpanya ay maaring kumikita nang hindi ibinibigay ang mga kinita nito sa mga shareholders bilang dibidendo. Para sa kanila, ang pinakamahalagang tanong ay kung aktwal na nakakatanggap si VP Sara ng kita mula sa mga negosyong kanyang idiniklara sa kanyang sell-in na nagbunsod ng paglago ng kanyang yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vagos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita pa rin sa Senado, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kinuwestiyon ang Philippine Reclamation Authority sa umano'y selective justice sa reclamation projects. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Philippine Reclamation Authority o PRA sa umano'y selective justice sa pagpapatupad ng mga patakaran sa reclamation projects. Sa pagdini ng Senate Committee on Finance tungkol sa 2027 proposed budget ng PRA, tinanong ni Cayetano kung bakit naglabas ang PRA ng cease and desist order sa isang proyekto sa Taguig habang hindi nito pinatitigil ang sa Laguna Lakeshore Road Network o LLRN na proyekto ng DPWH. Ayon kay Cayetano, mas malaki ng higit 10 beses ang LLRN kumpara sa tinukoy niyang proyekto sa Taguig pero hindi umano ito nakapagsumite sa PRA ng feasibility study at environmental study. Sinabi ni PRA Assistant General Manager Attorney Joseph John Literal na nakikipag-ugnayan ng ehensya DPWH tungkol sa LLRN at humihingi ng mga detalye ng proyekto. Ngayon man, iginiti Cayetano na walang cease and desist o show cause order ang PRA laban sa LLRN kaya kinuwestiyon niya ang pagkakaiba sa pagpapatupad ng regulasyon sa dalawang proyekto na parehong DPWH ang proponent. Sa naturang pagdinig, sinabi ni Rin ni Literal na kailangan ng approval ng PRA para sa lahat ng uri ng reclamation anuman ang layunin nito. Samantala, sinabi ng PRA na nakikipag-coordinate ito sa DPWH, LLDA at iba pang ahensya para maresolba mga issue sa mga proyekto sa Laguna Lake at sa Taguig. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:30 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. DPWH Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Marap na yung araw si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan 5th Division para tumestigo sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldi Co at iba pang akusado kaugnay ng umano'y anomalya sa 289 milyong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa panayam matapos ang pagdinig, sinabi ng kalihim na personal niyang biniripika ang impormasyon na 3 metro lamang ang lalim ng sheet pile na ginamit sa proyekto sa halip na 12 metro. Sinabi rin ni Dizo na hindi ordinaryong sitwasyon ang pagkasira ng proyekto dahil may mga nauna ng aligasyon ng anomalya. Kaya malinaw umano ang nakitang ebidensya ng problema sa proyekto. Git ng kalihim, hindi katanggap-tanggap na sabihin kaya pang remedyohan ito dahil nakita umano na hindi naman nasunod ang tamang lalim ng pundasyon.
16: Para palitan nila lahat ng sheet pile ng 3 meters gawing 12, gigibain yung buong structure na nagawa nila. Diba? So, hindi excuse yung sinasabi ng abogado ng Sanders sa nung abogado ng iba. Kasi, obvious na talagang binaboy nila yung proyekto nito. Na sinadya nila ang gawing 3 meters, yung dapat 12 meters na pundasyon.
15: Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DPWH Secretary Vince Dizon, inspeksyon ng inlet widening sa Mother Ignacia sa Quezon City. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kahabaan ng Mother Ignacia Street sa Lungsod Quezon. Ito ay para tignan ang nagpapatuloy na pagpapalawak ng inlet ng mga baha sa nasabing kalsada. Ayon kay Dizon, maliban sa malaking inlet ng baha, ay pinarami rin nila ito Ang dating 20 meters na pagitan bawat inlet ay ginawa na nilang 10 meters. Kalaban o maliban dito ay ibinida rin ng Kalihim ang paglalagay ng nasa 1.5 meters na laki ng tubo bilang drainage naman sa iba't ibang bahagi ng South Triangle Quezon City kabilang ang Mother Ignacio Street. Paliwanag ni Dizon, sisimulan sa Enero ng susunod na taon ang nasabing proyekto at inaasahang matatapos sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Kumpiyansa naman si Dizon na malaki ang maitutulong ng inlet widening at mas malalaking drainage system sa naranasang baha sa lugar na matagal ng panahon. Anya, naging epektibo kasi ito sa iba't ibang flood-prone areas sa buong Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DILG Secretary John Vic Remulla na mahagi ng nasa 73 emergency response motorcycles sa NCRPO bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Yes, John, namahagi nga ng nasa 73 na emergency response motorcycle si Interior Secretary John Vic Remulla sa National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw na ito. Kung saan nasa naturang mga motorsiklo, ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Ayon nga sa Kalihim, makatutulong ang naturang mga motorsiklo para mas mapabilis ang pagresponde ng mga pulis, lalo na sa mga lugar na matindi ang daloy ng bigat ng trapiko. Dahil nga dito sa Metro Manila, ayon pa kay Remulla, sa sikip ng mga kalye at sa traffic, ang mga police cars ay hindi na effective. Kaya naman na motorcycle lang naisip niyang paraan upang mas makaresponde at maresponderan on the ground kaagad ora mismo ang mga sakuna o mga krimen sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagpasalamat naman ang Kalihim sa mga opisyal at mga polis ng NCRPO dahil sa maayos na pagpapatupad ng seguridad sa naging September 21 na rally nitong Lunes. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office, CAP Bagundiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit na ang Malacanang ang whole of government approach, gayon din ang mas matatag na relasyon ng pamilya para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa karahasan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente ng pamamaril sa South Cotabato na nangangailangan anya ng agarang aksyon ng gobyerno. Nabasa mismo ng Pangulo ang sulat ng shooter at sinabing hindi pangkaraniwan ang nilalaman nito. Gitnang Malacanang, kailangan ng napagutulungan ng lahat para maingatan ang mga kabataan mula sa karahasan.
19: Whole of nation approach po ang dapat gawin dito. Lahat po tayo ay maaaring tumulong. Maaari natin labanan yung mga nakikita rin natin mga harassment.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Binabalangkas ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang isang kasunduan kasama ang Department of Education para payagan ang mga babaeng barangay tanod na magsilbing visible patrol force sa loob ng mga eskwelahan. Ito'y bilang dagdag seguridad sa mga estudyante kasunod ng mga insidente ng pamamaril. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, posibleng lumabas ang kasunduan sa susunod na linggo. Samantala, binubuo naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang programa para alalayan ang mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak.
19: Kailangan po talaga na ma-develop pa natin ang ating mga magulang para mas maging maganda silang kausap ng kanilang mga anak at magabayan ng kanilang mga anak, pati po sa paaralan. Ay kailangan din pong ihanda natin ang mga school personnel, mga teachers, para po magabayan din at makita nila kung may nangyayari na sa kanilang mga estudyante.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Interior and Local Government o DILG kinumpirmang tukoy na ang recruiter sa dark web. Apat na kabataan sa Mindanao na harang sa pamamaril. Ang detalye mula sa ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kung nga umano ng DILG, ang ilang recruiter sa dark web na nag-iengganyo ng mga kabataan na gumawa ng karahasan kabilang ng school shootings. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulyam, isang Pilipinong recruiter na minamamban ng mga iyon ng mga otoridad matapos matukoy ang kanyang lokasyon. Sabi ni Rimulyam na ginagamit ng mga recruiter ang social media, direct messages at maging mga chat group habang naglalaro ng online games upang ma-impluensyahan ng mga kabataan. Kinatarget niya ng mga ito yung insecurities ng mga kabataan at ipinapangako na magiging tanyag o bibigyan sila ng gantimpala kapag gumawa ng karahasan. Bukod dito, sinabi ni Rimulyam na meron ding apat na kabataan mula sa Mindanao ang natukoy ng mga otoridad na nagplano umano na magkakahiwalay na serye ng pamamaril. Hinimak naman ni Rimulyam ang magulang ng mga bata na bantayan mabuti yung online activities ng kanilang mga anak upang agad matukoy kung nalalantad ang mga ito sa mga grupo nagtataguyod ng karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, Department of Education muling umapela sa mga magulang at guardian na bantayang maigi ang online activities ng mga anak bunsod ng mga naitatalang karahasan sa mga paaralan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Lawagan ang Department of Education o DepEd sa mga magulang at guardian na mahigpit na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Ito'y kasabay ng pakiusap sa mga guro na magsisilbing mapagkalingang foster parents sa paaralan, lalo't nagiging bantad ang mga kabataan sa mga nakasasamang impluensya sa internet. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, kinakailangan bantayan maigi ang pagiging vulnerable ng mga kabataan ngayon sa impluensya ng digital space at ang pangangailangan para sa mas matibay na ugnayan sa loob ng komunidad ng paaralan. Dagdag pa na kalihim na nanatiling pangunahing prioridad ang protektahan ang mental health at kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila na rin ng mga naitatalang tagumpay sa edukasyon gaya na lamang ng pag-unlad ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA 2025 at ang mga nakamit ang learning recovery sa pamagitan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program. Kasalukuyan na sinusuri ng kagawaran ang mga umiiral na patakaran upang hikayatin ang mga guro at kawani na maglaan ng higit na panahon sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at pag-alam sa kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanindigan ang Department of Energy o DOE na patuloy ang kanilang paghahabol sa solar companies na konektado kay Batangas sa Representative Leandro Ligarda Liviste at sa multang dapat singilin dito. Ayon kay Energy Renewable Energy o DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus, nananatili sa 24 billion pesos ang sinisingil nilang multa dahil sa hindi pagtupad ng solar company sa renewable energy contracts nito. Ani Corpus, hindi magbabago ang presyo ng multa dahil ito na anya ang aggregate ng lahat ng naitalang paglabag ng Solar Philippines at ng affiliates at subsidiaries nito.
22: Included in the demand letters issued to Solar Philippines, its affiliates and subsidiaries, there's a demand also in the termination letters for the payment of the financial obligations under the RE contracts, and the 24 billion amount is the aggregate of all the amounts being demanded by DOE from Solar Philippines and its affiliates and subsidiaries. I hope this clarifies the issue.
3: Si DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Patuloy na tinututukan ng Department of Energy o DOE ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid bunsod ng panibago na namang yellow alert status na naitala. Sa pulong balitaan, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na nakabalik naman talaga sa Visayas Power Grid ang power plants na nooy nasa emergency outage. Ngunit may ibang planta naman ang pumalya, dahilan para numipista naman ang reserba. Sa ngayon, kabilang aniya sa immediate intervention ng DOE ang 250 megawatts na battery storage system para sa Visayas Grid, habang kabilang naman sa intermediate solution ang 208 megawatts energy barges na ilalagay sa iba't ibang isla sa Visayas.
22: If makumpleto na po natin yung 253 megawatts of battery energy storage system, we are hoping na ma-greatly reduce po yung ating red and yellow alert, and kung masabay ito sa pagpasok ng planta, then we could expect na wala na po tayong alert levels by hopefully next month. Kahit po nasa extended outage pa ang isang unit. nakikita po natin na marirestore po yung malaking kapasidad kasama po nung 253 megawatts kung saan ang magiging available capacity po natin ay mag-i-increase to about 300 megawatts.
1: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Pilipinas natanggay ng medalya sa men's team final ng artistic gymnastics. Samantala, national men's football team sinungkit ang unang panalo matapos ang 68 years. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
0: Tatangkain ng grupo ni na Carlos at Carl Eldro Yulo, Juancho Miguel Bisana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez na makasungkit ng medalya sa men's team final ng Asian Games Artistic Gymnastics Competition mamayang alas 12 ng tanghali sa Nagoya City General Gymnasium. Walang lugar para magkamali ang Team Pilipinas dahil makakaharap nila ang top favorites na China at Japan. Nag-qualify ang Pinoy gymnasts matapos maging pang-anim sa qualification round, taglay ang 233.93 points. Samantala, umiskoro si Andres Aldeguer ng game-winning penalty kick sa injury time para bitbitin ang Philippine Men's National Football Team sa unang panalo nito sa Asian Games sa loob ng 68 years matapos lagpasan ng Kuwait sa score na 2-1 kahapon sa Nagoya City Minato Soccer Field. Pero sa kabila ng panalo, kinapos ang Pinoy Booters na makapasok sa quarterfinals. Sa iba pang laro, nilampaso ng tambalang Kylem Progelia at Sofia Pagara ng Alas Pilipinas ang Mongolia sa score na 21-3 para iangat ang kanilang record sa 2-0 sa Pool G at palakasin ang tsansa sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:44 ang ating pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide.
5: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
4: narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
24: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
24: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
24: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon, Cordillera Administrative Region. Napanatili ang generally peaceful ngayong taon. Si John Monar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
27: Napanatili ng Cordillera Administrative Region ang estadong generally peaceful sa nakalipas na 4 na buwan ng taong 2026 sa third quarter 2026 Regional Peace and Order Council meeting sa Baguio City. Iniulat ng Police Regional Office Cordillera na mula buwan ng Hunyo hanggang Setyembre taon kasalukuyan na italang 540 crime incidents na kinabilangan ng 166 na index crimes at 374 na non-index crimes, mas mababa ng 6.25% kumpara sa 576 na insidente sa kalintulad na panahon noong 2025. Sa aspeto ng public safety indicator, may pagtaas sa bilang ng vehicular traffic incidents kung saan mula 452 kaso noong 2025 ay tumaas ito ng 533 o 18.58% ang pagtaas. Ang pulong ay pinangunahan ni na Regional Peace and Order Council Chairperson Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Vice Chairpersons Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General Noel Valio at Philippine Army 51st ID Commander Major General Gulliver Sinieres. Para sa Bagong Pilipinas, John Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Tayug, may gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Kaso ng dengue sa probinsya ng Aurora, tumaas sa mahigit 100% mga naitalang namatay, umabot na ng 7.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
28: Umabot na sa 2,172 ang kabuang kaso ng dengue sa lalawigan Aurora matapos makapagtala ng 106 na bagong kaso. Ang mga disease reporting units hanggang September 12, 2026, mas mataas ito ng 137% kumpara sa 915 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. 7 na rin ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit na may case fatality rate na 0.32% mula sa naitalang 2.2%. Ang mga nagkaroon ng dengue ay mula isang buwan hanggang 104 taong gulang. 42% o 917 kaso ay mga batang edad isa hanggang 10 taong gulang, 50% o 1,094 kaso ang mga lalaki. Ang bayan ng Maria Aurora may pinakamarami kaso sa buong probinsya na umabot sa 463 o 21% at ang bayan ng Dilasag may pinakamataas na attack rate na 23.2 kaso bawat 1,000 populasyon. Muling nagpaalala ang pamalampalalawigan ng Aurora at ang Provincial Health Office sa publiko na isabuhay ang 5S kontra dengue. Ang mga ito ay search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, super fogging at sustained hydration. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
26: Schools Division Office, Palawan Sub-Office, formal na binuksan sa San Vicente, Palawan. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Formal nang pinasinayaan ang bagong SDO Palawan Sub-Office sa San Vicente, Palawan upang ilapit ang mga serbisyong pang-edukasyon sa mga malalayong paaralan at komunidad. Pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Lloyd Adornado ang pagbubukas upang matiyak na mas mabilis at tumutugon ang ahensya sa pangangailangan ng mga mag-aaral kamakailan. Sinimula ng pondo na umaabot sa 2.7 million pesos para sa pasilidad noong termino ni dating alkalde at ngayon ay Palawan Governor Amiroa Alvarez at ipinatupad sa ilalim ng bagong alkalde ng bayan, Mayor Ramir Pablico. Nagkaisa ang mga lokal na opisyal sa pagbibigay diin na ang layunin na sub-office ay pagtibayin ang kolaborasyon ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga kabataan. Layunin ng proyekto na matiyak ang mga serbisyo ng pamahalaan ay direktang mararanasan ng mga guro at mag-aaral sa Barangay Port Barton sa bayan ng San Vicente. Nagpasalamat din ang DepEd Palawan sa LGU sa pagpapatupad sa layunin ito na patunay na ang tuloy-tuloy na suporta ay susi sa maayos na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, baling naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Mga basura na kolekta sa International Coastal Cleanup na isinagawa sa Lapu-Lapu City sa Cebu, umabot na sa 12 tonelada. Si Sheila Gravines sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mahigit sa 12,000 o katumbas ng 12 toneladang mga basura ang nakolekta sa isinagawang aktibidad kaugnay ng International Coastal Cleanup 2026 sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Batay sa pinagsama-samang ulat mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 7 at City Environment and Natural Resources Office or CENRO, nakakolekta ang volunteers ng halos 2,000 mga sako ng iba't ibang uri ng basura sa nasabing aktibidad noong Sabado. Karamihan sa nakolektang basura ay mga plastic, kagaya ng food wrappers, plastic bottle caps, cups at plates, plastic sachets ng sabon at shampoo at iba pa. Sinabi ni CENRO Officer in Charge Jocelyn Abayan na tumaas ang dami ng basurang nakolekta sa International Coastal Cleanup ngayong taon dahil halos dumoble ang bilang ng volunteers na nagmamalasakit na linisin ang mga basura sa lungsod. Ayon sa kanya, umabot sa 6,800 volunteers ang lumahok sa Coastal Cleanup at Scuba Sorero Underwater Cleanup ngayong taon na mas madami kumpara sa mahigit 3,600 noong nakaraang taon. May kabuuang 71 organisasyon at institusyon na katuwang ang lumahok sa 15 itinalagang lugar para sa paglilinis ng baybayin na sumasaklaw sa mainland at sa island barangays ng Olango, Panganan, Kauhagan at Kaubian. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
26: Samantala sa Mindanao, Hingoog City Veterinary Office sa Misamis Oriental nagsagawa ng animal dispersal sa mga farmer beneficiaries. Magbabalita si Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Nagsagawa ng animal dispersal sa mga farmer beneficiaries ang Hingoog City Veterinary Office na kung saan tinatanggap ang mga hayop bilang livelihood program sa mga magsasaka sa mga rural barangay barangay sa lungsod ng Hingog. Umabot na sa 20 ka mga kambing, 20 tupa, 10 baka at 5 kabayo ang ibinigay sa mga magsasaka mula sa El Salvador City Livestock Farmhouse. Kaugnay ito sa programa ng Department of Agriculture na magkaroon ng hanap buhay ang mga magsasaka na kung saan ang unang anak ay ibabalik ito sa gobyerno para ibibigay na rin sa ibang mga beneficiaries. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, mga Bangsamoro leader nakipagpulong kay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang Peace Building, tinalakay si Malik Mambuhay sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nakipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang ilang mga Bangsamoro leaders mula sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BERME upang talakay ng mga prioridad sa pagpapaunlad ng mga lalayugang mayorang Muslim. Kabilang sa mga dumalo, sinalanaw din Sir Governor Mamintal Bombi Talongkar din Jr., Basilan Governor Mujib Hataman, Sulu Vice Governor Abdul Shakurtan at dating Sultan Kudarata Governor Suharto Mangudadato kasama si Special Assistant to the President Anton Lagdami Jr. Pangunahing tinalakay sa pulong ang mga development priorities ng mga lalayugan, ngayon din ang pagpapalakas ng partnership sa pagitan ng national government at local government units. Napag-usapan din ang mga paraan upang mas mapalakas ang partisipasyon ng mga komunidad sa pagsusulong ng kapayapaan, sustainability, good governance at pagpapabuti ng mga serbisyo para sa kapakanan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 23. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Che Deliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
4: A Radyo Pilipinas coverage.
5: Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto, makalipas po ang alas 12 ng tanghali.

0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Okay, meron na tayong 29 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Isinasagawa po ngayon ang nominal voting, mga kaibigan. Tungkol po mismo sa voting threshold at ngayong araw nga ang itinakda ng Senate Impeachment Court para po sa oral arguments ng prosecution at defense tungkol sa voting threshold. Kasi po sa konstitusyon, kailangan ang two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado para makonvict yung isa hong impeached official. Kung lahat ng 24 senators ang denominator, ang kailangan po ay 16 votes. Pero magkakaroon nga ng debate patungkol dyan, ano? Balik po tayo sa nagaganap sa Senado.
2: I'd like to explain my vote, Presiding Officer, please.
3: The lady may do so.
2: Yes, ma'am. Kagalang-galang na kasama dito sa Senado. Bumoboto po ako laban sa panukalang pagbobotohan ang denominator na gagamitin upang matukoy ang kinakailangan bilang para makapag-convict sa impeachment trial na ito. Oo, ang aking sinasabi. At malinaw ang Article 11, Section 36 ng Saligang Batas, walang sino man ang maaring makonvict ng walang pagsang-ayon sa two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Ang ating rules on procedure on impeachment trial ay nagpapatupad ng parehong requirement. Bilang isang Marcos, di ko kailanman inasahan na ipagtatanggol ko ang konstitusyon na laban sa aking ama. Ngunit yan ang kataas-taasang batas ng ating bansa. Maliwanag ang limitasyon itinakda ng Saligang Batas sa Impeachment Court ay hindi maaaring baguhin ang ng mayorya ayon sa sarili nitong kagustuhan lamang. Una, may depekto ang lohika sa pagpayag sa simple majority nagtakda kung gaano kalaking supermajority ang hinihingi ng konstitusyon. Ang two-thirds ay sadyang itinakda upang limitahan ang kapangyarihan ng Senado mag-convict. Ang limitasyon sa mayorya ay hindi maaaring baguhin ng mismong mayorya rin kapag hindi na pabor sa kanila ang sitwasyon. Ikalawa, hindi lamang ito procedural. Ito ay tinakda ng Saligang Batas. Ang ating rulemaking power ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ipagtupad ito, hindi palitan ito. Ikatlo, ipinagtatalunan natin ang presiding officer na naglabas ng July 6, 2026. Walang tumutol, walang nag-question. 79 na araw ang nakalipas mula nang ilabas ang ruling na yon. Kahit ang petition for certiorari sa ilalim ng rules of court, kailangan ihain sa loob ng 60 araw. At kung iaangkop natin ang Rule 33, Section 91 ng Rules of the Senate, ang motion for recon ay kailangan ihain sa mismong araw o sa loob ng susunod na 2 araw ng sesyon. Paulit-ulit na natin narinig yan. Bakit natin mulang binubuksan ngayon ang isang ruling na hinayaan ng lahat na umiral sa loob ng ilang buwan? Mahalaga ang timing. Wala na tayo sa simula ng trial. Hinihingi sa atin ngayon na muling suriin ang denominator matapos nang magsimula ang paglilitis at ngayong malinaw na ang praktikal na epekto ng pagbabago nito. Kaya hindi maiiwasan ang tanong, binibigyang kahulugan pa ba natin ang Saligang Batas o inaangkop lang natin ang constitutional threshold upang umayon sa mga botong meron tayo? Ano ba ang binabasa natin? Konstitusyon o scoreboard? Hindi maaring bilangin muna ang isang hukuman ng mga boto at saka pagpapasyahan kung ilang boto ang sapat. Ang konstitusyon ay hindi basketball na iuurong na lamang. Lahat ng finish line, lahat ng basket, ilalapit kapag hindi natin kayang abutin. Ang Saligang Batas, ang ating impeachment rules, ang ruling ng presiding officer, nakatakda ng pamantayan mula sa simula. Hindi pa bago-bago. Hindi maiiwasan lumitaw ang impresyon na binabago ang panuntunan dahil maaring hindi na nito maibigay ang resultang ninanais. Yan mismo ang dahilan kung bakit ang constitutional threshold ay dapat na itakda bago pa malaman ang resulta at hindi rinirecalibrate kapag naging hindi maginhawa ang numero. Sa huli, isipin naman natin ang precedent nito. Kung maaring ibaba ang denominator sa tuwing may miyembrong hindi nakakalahok, maaring gamitin sa hinaharap ang suspension, inhibition, exclusion at iba pang pangyayari upang unti-unti ibaba ang bilang ng mga botong kailangan para sa conviction. Mawawala ang pagiging check ng constitutional safeguard. Magiging adjustable na lamang ito. At kapag ang constitutional threshold ay nababago batay sa mga botong available, hindi na ito tunay na safeguard. Dahil dito, bumoboto ako ng oo. Dapat natin bilangin ang mga boto ayon sa saligang batas. Hindi natin dapat baguhin ang saligang batas ayon sa mga boto. Kabuktutan ito, kabaliktaran. Huwag natin ilapit ang finish line dahil lamang nahihirapan tayong abutin ito.
3: Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villar Camille is recognized. What is your pleasure, ma'am?
4: Yes, I'd just like to explain my vote.
3: You may proceed, ma'am.
4: So, yes to the benefit. Yes, because I believe that we should not be deciding or voting on this matter here. The number of senators or the threshold that is required to impeach a public official, for me, is not merely an internal rule or procedural matter. It is a constitutional question. The Constitution has set rules for impeachment, and they were put there by the constitutional framers precisely to make it difficult or to make it challenging for this process to take place, because millions of Filipinos elected these officials. And the gravity of what we are doing in this impeachment court was considered by the constitutional framers. And that is why it is not that easy. The Constitution has set the rules for impeachment, and we have sworn to uphold them. We are here to make laws and faithfully apply the Constitution, not to change the rules midway because the outcome may be difficult or convenient. As the youngest member of this august body, I have always dreamed of serving in the Senate, watching some of the greatest senators and legal luminaries throughout my life serve here. And one of the reasons why I wanted to be in the Senate is because I have always believed that the Senate is often one of the last bastions or defenders of our Constitution and of our democracy. And that is why I cannot remain silent on this issue. Hindi naman po siguro bulag ang taong bayan. Nakikita naman po nila lahat ng nangyayari dito sa Senado, lahat ng nangyayari dito sa ating bansa. Nakikita din nila or sinusubaybayan nila kung paano natin ginagamit ang kapangyarihang ipinagkatiwala nila sa atin. At titingnan nila kung susundin ba natin ang saligang batas, lalo na ngayon na nakasalalay dito ang karapatan ng isang kapwa Pilipino at ang pinakamataas na proseso ng pananagutan sa ilalim ng ating konstitusyon. Every Filipino, every official, lahat po tayo ay may karapatan para sa due process, katarungan, pantay na pagtrato, at proteksyon ng kanilang pangunahing karapatan. My dear colleagues, history will remember what we decide here. But just as importantly, history will remember how we decided it. There will come a time when the names and political divisions surrounding this trial will belong to history, but the Constitution we uphold, the president we establish, and the institutions we leave behind will be inherited by the generations that follow us. There have been a lot of sacrifices for this Constitution, for the freedom and democracy of our country. And let us not forget that. Ito ang pananagutan natin hindi lamang sa mga Pilipino ngayon, kundi pati na rin sa mga Pilipinong darating pagkatapos natin. Whatever our individual votes may ultimately be on conviction or acquittal, let them be reached through a process that is fair, consistent, and faithful to the Constitution. Because today we are not simply deciding how many senators may vote, how many senators can vote, how many votes are required. We are deciding what kind of constitutional tradition we will leave behind. And in making that decision, I choose to stand by the Constitution as written, by the mandate entrusted to every duly elected senator, and by the Filipino people's right to expect the rules of our democracy will remain firm, especially when the stakes are at their highest. Yun lamang po. Maraming salamat.
3: Thank you, Senator Judge Camille Villar. Senator Judge Padilla is recognized. What is your pleasure, sir?
5: Nais ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto. Ginoong,
3: You may proceed, sir.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ang 1987 Constitution ay produkto ng People Power Revolution. Isang makasaysayang pagkilos ng sambayan ng Pilipino laban sa mapaniil at diktatorial pamamahala. Ang ating kasalukuyang konstitusyon ay pinagtibay ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng isang plebisito. Ang kanilang pakikilahok sa plebisito ay isang malinaw na paggamit ng kanilang karapatang marinig at maipahayag ang kanilang pasya bilang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng Republika at hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Narito tayo upang ipaglaban ang prinsipyong ipinaglaban ng ating mga kababayan, hindi lamang noong panahon ng People Power, kundi maging ang mas mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng sambayan ng Pilipino para sa kalayaan, karapatan at makabuluhang pamamahala o ng diktadurya. Ang konstitusyon ay hindi kailanman nilikha upang maging hindi maaaring galawin. Nagtakda ito ng ilang paraan kung nais nating baguhin o amendahan ito. Dito po sa Senado, meron po tayong Committee on Constitutional Amendments na siyang tumatalakay sa mga usaping ito. At ang kasaysayan ng Senado mismo ang magsasabi at magsisilbing patunay kung gaano kaseryoso ang kapulungang ito sa paggalang at pangangalaga sa konstitusyon. Mula nang maitatag ang kagalang-galang na kapulungang ito, ang Committee on Constitutional Amendments ay pinamunuan ng mga kagalang-galang at respetadong abogado, kabilang sina Senador Jose Lina Jr., Senador Ernesto Maceda, Senador Cynthia Villar, Senadora Miriam Santiago, Senador Franklin Rilon, at Senador Francis Kiko Pangilinan. Ang lahat ng mga individual na ito ay may mataas na pinag-aralan at karamihan sa kanila ay mga abogado. Subalit, pinili nilang huwag galawin ng konstitusyon sapagkat ang mismong konstitusyon ang nagtakda ng napakahirap na proseso para sa sino man, para sa kahit sino na nais itong baguhin o amendahan. Muli, ang konstitusyon ay may isang artikulo na nagtatakda ng paraan kung paano ito maaaring baguhin. Ngunit hindi kailanman naging simple ang prosesong ito. Ang usapin ay laging nauuwi sa pagboto. Hindi kailanman naging malinaw sa konstitusyon kung kinakailangang voting threshold ay 3/4 o 2/3 ng lahat ng mga miyembro nito. Ang usaping ito hinggil sa pagboto ay hindi kailanman nalutas. May mga nagsasabing dapat itong isagawa ng jointly o magkakasama, samantalang may mga nagsasabing dapat itong isagawa ng separately o magkakahiwalay. Nung ako po ay chairperson ng Committee on Constitutional Amendments ng 19th Congress, idinulog ko sa Korte Suprema ang usapin kung ang Kongreso ba ay dapat bumoto ng jointly o separately. Ito po ay kasunod ng malawakang talakayan sa pagitan noon ng ating Senate President Juan Miguel Migsubiri at House Speaker Martin Romualdez hinggil sa mga usapin kaugnay sa People's Initiative. Nais ko pong ipaalala sa hukumang ito na noong nagkaroon ng People's Initiative ang mababang kapulungan, buong pagkakaisa po tayong tumindig upang sabihin na ito ay labag sa konstitusyon. Hanggang ngayon ay hindi din natin binibitawan ang issue tungkol sa voting jointly or separately. Bakit po hindi ganito ang ating tindig sa issue ng voting threshold dito sa impeachment? Kung sinasabi po ng marami na dapat ay hindi interpret ng literal ng katagang all members sa ilalim ng konstitusyon, bakit po noong katagang forthwith ang usaping dito sa ating kapulungan, grabe ang naging talastasan ng interpretasyon nito at ng literal. Grabe ang pagmamadali. Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ang ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa? Depende ba ito kung saan tayo nakatayo sa usaping pampolitika? Masyado naman tayong halata. Mga kasama, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin inilalabas na desisyon ang Korte Suprema tungkol sa aking idinulog sa kanila. Matibay ang aking paniniwala na kung ang mga nabanggit na committees, chairpersons, kabilang ako, ay hindi nangahas na amendahan ng konstitusyon nang walang desisyon ng Korte Suprema, wala po tayong dahilan upang gawin ito ngayon sa pamamagitan ng impeachment court na ito. Paano maaaring bigyang kahulugan ang 21 senador ng Republika ang mismong mga salita ng konstitusyon? Gayong maging ang kasaysayan ang makapagpapatunay noong impeachment ni Chief Justice Renato Corona, ang yumaong senador Juan Ponce Enrile na nagsilbing presiding officer ng naturang impeachment trial ay nagpahayag, "Even we are only 20, even we are only 17, kailangan pa rin ng 16. Ang kasalukuyang presiding officer, si Senate President Chis Escudero, ay nagpahayag din na 16 na boto ang threshold na kinakailangan para sa conviction. Kung ang nauna at kasalukuyang presiding officers na parehong mga abogado at mga profesor sa law, bukod pa nito si dating Senate President Juan Ponce Enrile ay nagsilbi sa nakatatandang Marcos at kay Marcos Jr., ang kanyang buhay at mga desisyon ay humubog sa kasaysayan ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang ating kasalukuyang presiding officer ay lumahok sa impeachment ni dating Pangulo Joseph Estrada bilang isang prosecutor at sa impeachment ni Justice Corona bilang senator judge. Kung ang mga kasalukuyang senador ay may tungkuling itinakda ng konstitusyon na gampanan ng kanilang mga responsibilidad sa impeachment, nararapat lamang na igalang at matuto tayo mula sa mga tradisyon na unang mga pasya at malawak na institusyonal na karanasan ng Senado. Sa ganitong paraan, matitiyak natin na usaping tinatalakay natin ngayon ay mariresolba batay sa mga prinsipyo ng konstitusyon at sa matatag na tradisyon at praktika ng institusyon. Upang ang pagiging lehitimo nito ay hindi kukwestiyonin ng kasalukuyang henerasyon at ng susunod pang salinlahi. Ang konstitusyon ang nagsisilbing gabay at pangunahing pagpapahayag ng kalooban ng sambayanan. Kung nais nating amendahan o baguhin ito, dapat nating sundin ang mga proseso na mismong itinakda ng konstitusyon, sapagkat ito ay nananatiling tinig at nagpapahayag ng kalooban ng taong bayan. Tayo ay mga kinatawan lamang ng sambayanang Pilipino. Bilang kanilang mga kinatawan, tayo ay nakatali sa konstitusyong kanilang pinagtibay at pinagtibay sa pamamagitan ng kanilang boto. Ang pagtataguyod at pagsunod sa konstitusyon ay nangangahulugan sa makatuwid ng paggalang at pagbibigay bisa sa kalooban ng taong bayan. Ang ating otoridad ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ito ay nagmumula sa taong bayan. Kaya naman nait nating gamitin ang otoridad na ito sa loob ng mga hangganang itinakda nila sa pamamagitan ng konstitusyon. Maraming salamat po.
3: Duly noted. It's 12:49. We shall break for a brief lunch recess. I say brief because we shall resume at 1:30 and shall immediately proceed to resolve the motion of Senator Judge Erwin Tulfo. Sans taking up. Before we go on a recess, forgive me, Senator Judge Go, I did not know. Senator Go is recognized for his explanation of vote. Before we go on a recess.
6: Salamat po. Tapusin ko lang po ito. Baka mamaya wala na akong kasama rito. Mr. Presiding Officer, my fellow Senator Judges, at sa ating mga kababayang nakikinig, the question before us is grave. How many votes does it take to impeach an official elected by the Filipino people? Pero ang tanong dito ay dapat ba nating pagbutuhan ito? Ito bang tamang panahon o tamang forum? The 1987 Constitution, which was ratified by 16.6 million Filipinos, more than 76% of our people, answers this clearly. Article 11, Section 3, Paragraph 6, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Two-thirds of all the members, 24, not only those present on the day votes are cast, not only those available on the day votes are cast. Hindi sinabi ng konstitusyon na yung mga present lamang sa araw ng botohan. All means all, ang ibig sabihin ng lahat ay lahat. The Senate has 24 seats, two-thirds of 24 is 16. The math is simple arithmetic. Madaling intindihin po ito, Mr. Presiding Officer. Bakit ngayon lang po ito gagawing komplikado? Isa naman po ang ating layunin dito. I am for justice, truth, and accountability. Kaya lang, dapat dumaan tayo sa tamang proseso at sumunod po tayo sa konstitusyon. Tanong ko po dito at sa lahat po nakikinig, those members who are not here today, si Senator Bato de la Rosa, Senator Dante Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Senator Loren Legarda, are they still members of the Senate? Clearly, they are still members of the Senate. Hindi po bakante ang posisyon nila. Wala pong sinabi ang Constitution na kapag absent ang isang senador, wala dito ang senador ay hindi na siya kasama. Wala rin sinabi na kapag under detention ang isang senador, hindi na siya miyembro ng Senado. Walang ganoong kwalifikasyon. So who are we to qualify what the Constitution itself did not? Para na rin nating inamend ang Constitution through interpretation. Dapat po ang Korte Suprema ang magdesisyon. Kanya-kanya tayo ng opinyon, maraming iba't ibang interpretasyon, kaya dapat po ay tuldukan na po ito ng Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, kapag nagbabago-bago ang bilang, madali itong paglaruan. And because the rules of this court may be amended by a simple majority, 13 of us or even fewer could rewrite a number the Constitution has fixed. Sundin po natin ang nakasaad sa Constitution. Huwag natin baguhin. The bar is high by design, sinadya pong mataas. At mataas ang pamantayan dahil mabigat ang parusa. The Constitution uses 2/3 of all the members only for the most serious acts exercised by this chamber. Una, concurring in a treaty that binds the nation. Pangalawa, disciplining, suspending, or expelling one of our own colleagues. At pangatlo, impeachment of public officials. The framers made it difficult on purpose. Sinadya po ito. Bakit natin hahayaang 11 ang magdesisyon sa ipinagkatiwala ng saligang batas sa 16? Simple mathematics. Simple logic. Mr. Presiding Officer, ngayon, bakit 11, 12, 13, 14, o simpleng majority ang magdidesisyon na baguhin ang threshold kung malinaw naman po ang sinasabi ng saligang batas? Like in other collegial bodies in government, may standards na sinusundan. May proseso para punuan ang kulang. Sa katunayan, the seats of our absent colleagues are not vacant po. Nagkataon lang na bakante yan ngayon. Ulitin ko po, there is no vacancy in the Senate today. Nagre-request nga po silang makilahok sa hearing dahil dala-dala nila ang mandato ng milyon-milyong bumoto sa kanila. Hindi po ito tungkol kung sino ang nililitis. The same 2/3 votes of all the members must apply to anyone who stands before this court. A president, a vice president, a justice, or an ombudsman. Today, in the years to come, ang pamantayang ibababa natin ngayon, magagamit po laban sa kahit sino bukas. Hindi naman po ito tama at makaturungan yon. Dapat po patas, dapat sundin ang nakasaad sa batas. Mr. Presiding Officer, sa dulo po ng araw, hindi lamang po ito usapin ng mga numero o ng mabibigat na provision sa saligang batas. Ito po ay tungkol sa tiwala ng ordinaryong Pilipino, yung manggagawang gumigising ng madaling araw, magsasakang nagbibilad sa init ng araw, yung drivers na araw-araw ay lumalaban ng patas, yung mga ordinaryong kawani sa gobyerno at gurong nag-aabang ng kinabukasan ng kanilang mga mag-aaral, na umaasang ang batas ay patas at hindi nababaluktot. Kapag gumuho ang pamantayan ng konstitusyon, gumuho rin ang proteksyon ng bawat mamamayang Pilipino. Therefore, I respectfully manifest my vote for the appeal of Senator Cayetano. I reiterate my belief that conviction requires 2/3 vote of all the members of the Senate. 2/3 of 24 is 16. This is what is clearly stated in our Constitution. Ito pong Constitution natin. This is what binds us. Pag wala ito, watak-watak po tayo. Maraming salamat po, Mr. President.
3: Noted and entered into the records. We shall break for recess and resume. Forgive me for the short lunch break. We shall resume at 1:30 p.m.
1: Right, narinig po ninyo mga kaibigan ang opinion ng ilang senator judges kaugnay po ng isinagawang nominal voting ng Senate Impeachment Court bago mag-lunch break. Ang butuhan po ng senator judges ay tungkol sa conviction threshold kung mananatili ang ruling na 16 votes o ito po yung 2/3 ng 24 senators yung kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ang pinakaabangan po ngayon ay kung 16 votes pa rin yung mananatiling threshold o magkakaroon ng ibang computation. At may mga naunang nag-isip ano, kung bubutuhan ba ito agad o ipagpapaliban, but then itinuloy rin po yung voting ngayong araw o yung tinatawag nga pong nominal voting ng Senado, mga kaibigan. Sa mga senator judges na bumoto, Yung boto po ni Senator Aimee Marcos, oo, dapat daw bilangin ang boto ayon sa saligang batas. Senator Camille Villar naman po ay yes rin yung kanyang boto. Mantalang si Senator Judge Robin Padilla ay oo rin dahil anya ang 1987 Constitution ay produkto ng People Power Revolution. Sa naman kay Senator Bongo, simple ang isinasaad ng konstitusyon at huwag nating baguhin. Maya-maya po ay pagpapatuloy ang nominal voting na yan. Gara-resume po ang Senate Impeachment Court at 1:30 in the afternoon. Nagpapatuloy po kayong tumutok dito sa special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Dito po sa Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ako po si Tess Ramirez. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
0: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang tag-intig ng FM.
0: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issue. Gusto pinag-uusapan?
10: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
0: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
3: Colab,
1: World Service, Sports Radio,
4: ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico
4: 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
5: Leslie Bukopo,
6: Leslie Bukopo,
5: live. Balitan, panayam, at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
6: Leslie Bukopo,
5: live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Walong minuto na po makalipas ang alauna ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan, paumanhin po at

0: baka tayo ay mabilaukan dito. Anyway, makakasama po ninyo hanggang alas dos o kaya naman ay hanggang matapos po itong impeachment trial. Jamie Quinto po, napapakinggan tayo sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. Ayan, at habang naka-break, no, nag-suspend po muna ang Senado, kaugnay po ito doon sa, ngayon po ay wala silang mga iaharap na mga testigo. Pero, ito po ay parang oral argument patungkol nga po doon sa naunang motion, no, ni Senator Erwin Tulfo na kung saan pag-usapan dapat yung threshold. Kung matatandaan po ninyo, nag-invite pa nga sila ng mga amicus curiae. Ayan, yung mga friends of court para pag-usapan po itong bagay na ito. And since, no, natapos na yung mga amicus curiae na yan, eh panahon naman sa panig ng prosecution at ng depensa na ilahad yung kanilang mga posisyon kaugnay po sa oral arguments. At narito po ang balita naman ng House prosecution na nindigan na nakatutok sila sa pagpepresenta ng ebidensya at testigo para sa pananagutan. Yung daw pong two-thirds conviction vote dapat na nakadepende sa mga senator judge na nakikilahok sa impeachment trial. Si Ms. Melanie Valdos-Reyes sa detalye.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Jamie, buo ang tiwala ng House Prosecution Panel sa kanilang mga ebidensya at independenteng desisyon ng Senate Impeachment Court sa gitna ng pagtalakay ngayon ng two-thirds conviction vote. Ayon kay House Prosecutor Shel Jocto na siya nagpresenta sa oral arguments ngayong kanilang umaga, anuman ang magiging pasya ng Senator Judges ay gagampanan ng prosecution ang kanilang tungkulin na ilatag ang katotohanan para sa hustisya at pananagutan. Pakinggan natin si House Prosecutor Shel Jocto.
3: Let me state at the outset where the prosecution stands. The prosecution is confident in its case. We believe in our evidence, and we trust the independent judgment of this honorable court. And whatever the threshold is, however this court decides the issue before it today, the prosecution will do its job. Malinaw po ang obligasyon ng prosecution. Ilatag ang ebidensya at patunayan ang mga paratang para makamit ang hustisya at pananagutan. Malinaw rin po ang tungkulin ng hukumang ito. Suriin ang ebidensya, timbangin ang mga argumento, at magpasya ayon sa konstitusyon at sa ating batas.
2: Jamie, naniniwala si Congressman Jocto na sakop ng pananagutan ng sinumang opisyal na pinagtitiwalaan ng kapangyarihan, gayon din yung responsibilidad naman na iniatang ng saligang batas sa Kongreso, parehas yan sa Kamara at sa Senado. Ayon kay Jocto, nakaatang sa mga senador na nanupa bilang mga hawes ang impeachment court na sa mabigat na tungkulin na busisiin ng personal ang mga testigo at ebidensya upang makapagpasya ng makatarungan. Muli pakinggan natin si House Prosecutor Shel Jocto.
3: Sa akin pong pananaw, ang pananagutan ay may dalawang panig or two sides. The first is answerability o pananagutan. Ang opisyal na pinagkatiwalaan ng kapangyarihan ay dapat humarap at sumagot kapag hiningi ng konstitusyon. And the second is responsibility. The constitutional institutions entrusted with enforcing accountability must themselves responsibly perform the duties assigned to them, acknowledging that the people have an interest in a process that functions according to the commands and safeguards of our accountability constitution. The House is given the exclusive power to initiate impeachment cases, but the Senate, this august body, is given the sole power to try and decide them. And when senators sit for that purpose, the Constitution specifically requires them to take an oath or affirmation. Bakit po? Because you are not dealing with ordinary legislative business. You are exercising an extraordinary constitutional function as an impeachment court. And this is the only time in the Constitution that members of the Senate are required to take an oath separate from the oath they took when they assumed their office. Kayo po, you hear, you examine, you deliberate, and ultimately, you judge.
2: Biligyan din ni Congressman Jokno na hindi nila sinusubukang humanap ng mas madaling arithmetic o mas mababang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Gate niya mahalaga para sa mga senator judges na personal na makita at mahusgahan ang lahat ng ipinipresintang ebidensya at testigo bago ang kanilang pagpapasya. Anya, anuman na ang magiging pasya ng Senate Impeachment Court ay kanilang igagalang. Ang focus nila ay ang paglatag ng ebidensya. Ipinaliwanag din ni Jokno na ang pagbabago ng denominator ay may epekto, hindi lamang ito pabor sa prosecution bagkus sa magkabilang panig sa parehong boboto sa conviction at acquittal, kaya hindi ito basta-basta pagpapababa ng pamantayan. Sa huli, iginiit ni Jokno na igagalang nilang magiging pasya ng impeachment court dahil sa dulo ang constitutional na panuntunan na 2/3 votes ay ang mananatili. Kanina, Jamie, bago mag-umpisa ang oral arguments, hiniling ni House Prosecutor Jokno sa impeachment court na burahin
0: o strike sa record
2: yung pahayag ng abogado ni VP Sara matapos itong tawagin na counsel of the accused sa halip na counsel for the respondent, Vice President. Pinaliwanag niya sa hukuman ng impeachment proceedings ay hindi isang kasong kriminal para tawaging akusado si VP Sara bagkos siya, ito ay sui generis upang gabayan ng publiko sa tamang term na pagtawag kay VP Sara at hindi ito maitama na hindi siya dapat tawaging akusado, dapat respondent. Mula dito sa panig ng prosecution, Jamie, at kukunin naman natin ngayon dahil may press con na ang House Prosecution, kukunin natin yung kanilang interpretasyon sa nangyari kanina, kung anong inaasahan nila sa boto, kasi I think dalawa pang boto ang mag-alap after this break. Yung motion ni Senator Irwin na pagbabago ng threshold at yung susunod, yung kung ano na yung magiging denominator nila, kung 21 ba o 20. Then yung 2/3 doon kukunin.
0: So,
2: magpapaalam muna tayo, Jamie. Yes.
0: Ako siguro ang pupwedeng bilang isang ordinaryong mamamayan na nakikinig since day one na itong impeachment trial. Siguro, baka po pwede, hindi ko alam kung paano, mamaya din siguro, itatanong ko din ito kay Nympha or kay Luisa rin. Ako kasi, di ba ang pinaglalaban ng iba, kailangan daw maisali sa voting itong mga senators na nakakulong dahil hindi pa naman daw pinal yung pagkakahatol sa kanila, 'di ba? Okay, ako ang take ko naman ito ha, ang take ko lang bilang isang nagbabayad din naman ng buwis. Bakit natin bibigyan ng special na privilege itong mga ito na in the first place ay dahil lang ba kasi senador sila? Hindi, ako, yun ang point ko ha. Dahil alalahanin natin, lahat ng mga nakakulong ngayon ay tinatawag na persons deprived of liberty. At wala silang special treatment. Walang cellphone, walang mga kung ano-anong mga online na po pwedeng maibigay sa kanila para lang ma-serve yung gusto nila. Yun lang ang point ko. Bakit dahil ba sila ay senador na kailangang ganoon na mabibigyan ng parang special treatment?
2: Tama ka. Meron niyang motion kanina o manifestation ang isa sa mga senador, Jamie, na bago natin pagdesisyonan, hindi ko matandaan kung sino, bago natin pagdesisyonan yung threshold, pagdesisyonan muna na hikayatin yung Sandigan Bayan na paatinin o bigyan sila ng pagkakataon na maka-attend dito daw sa Senate Impeachment Court. Kaya lang, wala na kasi sa jurisdiction ng Senado yung kaso nila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada.
0: Kasi kung
2: Sandigan Bayan na yan eh,
0: diba? Hindi, tsaka kung ang argumento nila ay hindi pa naman pinal, diba? O hindi, i-apply din natin ito sa iba pang mga persons deprived of liberty na nandito doon din sa kulungan na sila walang cellphone, Wala lahat, hindi ba? So walang mga ganong mga special privilege.
2: At saka Jamie, yung sinabi kasi ni, kung matatandaan mo yung sa Amicus Curiae, may sinabi si Justice Ascunia na sabi niya pwede namang magimbasihan yung mga transcript ng mga hindi nakaka-attend na senador. Pwedeng panoorin, pwedeng magimbasihan na babasahin ng transcript. Pero ang iniisip din natin, paano kaya dahil pag binabasa mo ang isang transcript, hindi mo alam yung demeanor, hindi mo nakikita yung reaction ng yung, senador.
0: Ano, di ba? Yung emosyon. Oo,
2: yung text, emosyon.
0: Yung text per se, di ba nga tayo, kapag ka nagte-textan tayo eh, pwedeng yung text ko sa'yo, mali yung interpretasyon ko eh, lalo na kung halimbawang hindi ako halimbawa maalam sa mga tawag dito yung mga tamang paggamit ng mga ano ba to, yung mga symbols, mga ganyan, hindi ba?
2: Tama-tama ka dyan. Mahirap eh, mahirap desisyonan. Lalo pat nasa kalagitaan pala ng trial. Ang sabi nga ni, ng prosecution, naninindigan sila mulat mula pa na pinatanong ng media yung posisyon nila dito sa threshold. Tama naman na nakasaad talaga sa saligang batas na all 24 senators. Pero kung maaalala mo, sinabi ng isa sa, actually tatlo na ang two-thirds, eh hindi naman nakapako yan doon sa 16. Na, sabi niya, that Senate has the sole power na litisi na dito sa impeachment, sila yung magdi-decision. So, decision pa rin nila kung kailangan, hindi bababaan yung threshold eh, bababaan yung denominator. Kung sino lang, dahil ginawa naman itong saligang batas, Jamie, eh wala naman sigurong senador noon na nakakulong, walang senador na nagtatago, at walang senador na nag-pop on, na, may naka-medical leave na nasa ibang bansa. Ang iba lang kasi yung sitwasyon ngayon dahil may apat na senador na wala at hindi nakaka-attend ng impeachment trial. Sabi, meron din sinabi si Senator Adam Peter na bigyan pagkakataon yung virtual voting. Meron siyang raise kanina na online voting ang gawin. Ang sabi ni Congressman Jokno, ni House Prosecutor Shell Jokno, kailangan personal eh. Mas, kumpara sa kanya, personal yung dininig mong personal, yung ebidensya, yung testigo, binusisi mo. Di personal din yung pagboto.
0: Okay.
2: Ngayon naman, Jimmy, abangan natin yung sinabi ni, alam ko report na to, ni Nymphay, yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi na sila dadalo mamaya. Kung matatalo ang kanyang motion, eh natalo ang kanyang motion kanina. So abangan natin kung kompleto pa rin ba yung minority mamaya dito sa floor o dito sa korte. Yan ang aabangan natin mamaya sa pagbabalik ng impeachment court matapos ang kanyang break, kanilang break.
0: Sige, maraming salamat. Maraming
2: salamat, Jamie. Mamaya magbabalik tayo mula dito sa Senado sa panig ng prosecution. Melody Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: At pansamantala po muna natin, iiwan ito pong Senate impeachment trial, no? Naka-break naman po sila or naka-suspend. In the meantime, tayo po naman ay dadako sa Palasyo ng Malacanang para bigyang daan ang Palace Press Briefing. Sa pahunguna po yan ni Undersecretary Claire Castro. Si Raquel Bayan mag-uulat.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
4: Ang ginagawa ng pamahalaan upang mas lalo pang paghusayan ang maritime industry sa Pilipinas. Kabilang dito ay ang pagpapahusay ng maritime education at training, pag-update ng employment standards, pagtatag ng Seafarers Welfare Center, at pagpapalakas ng emergency assistance at repatriation, lalo na sa mga lugar na may mataas na security risk. Pinalalakas din ng pamahalaan ang suporta sa mga seafarer na umuwi sa bansa sa pamamagitan ng livelihood wellness, financial literacy, at reintegration programs. Kasama rito ang mga oportunidad para sa mga negosyo at pagninegosyo ng mga returning seafarer. Binigyan din ng Pangulo na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, employers, ship owners, labor sector at mga institusyong pang-edukasyon upang mapanatiling ligtas, competitive at matatag ang maritime industry ng Pilipinas. Sa huli, layunin ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Filipino seafarer ay kumpiyansang suportado sila ng Pilipinas sa anumang panig ng kanilang paglalakbay.
5: I am delighted to join you today as we bring together the people and the institutions that have made the Philippines a respected maritime nation around the world. For generations, Filipino seafarers have carried more than cargo across the oceans. They have carried the reputation, the culture, and the pride of the Philippines. Today, the Philippines accounts for nearly one in every five deployed seafarers worldwide, making the Philippines the world's leading seafarer supplying country. Wherever there is a ship that needs a skilled hand, a steady mind, and a strong sense of responsibility, more often than not, there is a Filipino on board. We have sailed far because our people are capable, and we will sail forward because we will do so together. Maraming salamat. Mabuhay ang ating mga Filipino seafarers. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
6: Unang tanong mula kay Mari sa Lalili TV5.
7: Magandang hapon po, Yusek. U.S. President Donald Trump called on all countries to quit from the International Criminal Court. How will this call affect or influence the decision of the President whether or not the Philippines should rejoin the ICC or the Rome Statute?
4: Una-una po ay nasagot na po natin to noon pa dahil sa mga panawagan po ng gobyerno ng US na tumiwalag sa ICC. Nabanggit ko na rin po sa inyo na sinabi mismo na ni Philippine Ambassador to the US, Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez, na nakipag-usap po siya sa US Department of State Secretary para po ipaalam kung ano po ang sitwasyon ng Pilipinas patungkol po sa ICC, patungkol po sa mga complainants ng di umanong pagpatay or marahas ng madugong pangyayari patungkol sa EJK. Ang panawagan po ng US ay iginagalang po natin at sa ngayon po ay ganun pa rin po ang stance ng ating Pangulo. Kung ano po yung kanyang nasabi before patungkol sa pag rejoin sa ICC, hanggang sa ngayon ay yun pa rin po ang stance ng ating Pangulo.
7: Sorry ma'am, can you refresh our memory kung ano po yung stance ni Presidente?
4: Hindi pa po napapanahon ang pag-rejoin sa ICC sa ngayon.
7: But how will this affect the credibility, if there is, yung paghawak po ng ICC dun sa mga kaso, including that of the former President?
4: Sa atin po, nakikita sa ngayon, pangkalahata naman, ay nakikita natin umuusad ang hearing sa nasabing kaso ni dating Pangulong Duterte. So, ang mga complainants, ang mga abogado, ang mga prosecutors, kahit naman po ang depensa, ay nakikita po natin na iginagalang nila ang umaandar na paghihiring, paglilitis sa nasabing kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte.
7: So, wala pong epekto?
4: Wala namang epekto.
7: Ma'am, on a totally different topic, ano po ang tingin ng Malacanang dito sa naging pahayag ni Interior Secretary John Vicremulla? He mentioned that he was wrong when he announced yung pagbasura doon sa asylum petition ni former presidential spokesperson Harry Roque.
4: Inamin naman po niya na siya ay nagkaroon lang ng kanyang sariling pagkonklusyon dahil sa mga nalalaman niyang ibang mga bagay-bagay patungkol sa asylum or application for asylum. At inamin naman niya na hanggang ngayon ay wala pa naman siyang konkreto na ebidensya kung ano na ang nangyari sa nasabing petition for asylum. So, hayaan na lang po natin si Secretary John Vic ang sumagot ng mga katanungan na yan. Total, inamin naman po na siya po ay nagkamali.
7: But did Malacanang, particularly PCO, reached out to Secretary John Vic? Especially PCO has been very active in fighting fake news. So we don't want misinformation. Do you see this as a premature information coming from the Secretary?
8: Sa ngayon po, kung kanya po itong nabanggit at kung ano ang pinanggalingan ng kanyang sinabi, doon naman po tayo babase kung may fake news ba, intention ba, nagkamali iba. Kung inamin naman po niyang siya'y nagkamali at hindi naman ipinapalagay na ito'y sinadya para ilihis ang kaisipan ng ating mga kababayan, maaaring ma-call out ang mga sinabing ito ni Secretary John Vic. Pero tingnan po din natin kung ito ba ay sinadya o may bad faith. Thank
6: you, sir. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
9: Good afternoon, Yusek. Kalookan City 2nd District Representative Edgar Irise is threatening to bring the proposed 58.53 billion local government support fund before the Supreme Court dahil sa paglobo daw po ng budget from 23 billion in 2025 to 58 billion this year and over 58 billion para sa proposed 2027 NEP. Irise called it a presidential pork barrel. Ano po ang comment ng Palacio dito?
8: Kailan niya huling binanggit yan?
9: Kahapon.
8: Kahapon ulit? Binanggit niya ulit? Kahapon ulit matapos, yes, matapos na magsalita si Mayor Lenny Robredo patungkol sa 500 million na ayuda from the LGSF, binanggit niyang muli na presidential. No, I mean, binanggit niya ulit kahapon. Oo, kasi ang alam ko, nagsalita siya niyan, na itanong sa atin, at ang example niya ay si Mayor Lenny Robredo ng Naga City. Nagsalita na rin po si Mayor Lenny Robredo at binanggit niya kung paano niyang nakuha at paano na ibigay sa kanya yung 500 million out of the LGSF. So, nagpatuloy pa rin po siya sa ganitong salita. Okay, karapatan niyan tumakbo kahit sa ang korte. Pero dapat siguraduhin lamang po niya na mayroong basihan. Dahil kung mabibigyan lamang siya or aaralin po niya ang proseso kung paano na i-release ang LGSF sa mga LGUs, malamang ay maliwanagan po siya. Hindi po ibinibigay ang pondo basta-basta. Ito naman po ay pinatotohanan mismo ni Mayor Lenny Robredo dahil halos isang taon siya sa pag-request at nung naipakita naman po niya na qualified ang kanyang city upang mabigyan ng ganitong klaseng pondo para sa pag-renovate, pag-retrofit ng Jesse Robredo Coliseum. Nakuha po niya after a year. At mismo ay pagpaumanhin kung magagamit muli natin ang pangalan ni Mayor Lenny Robredo dahil siya mismo nagpapatunay na mas maganda nga po na mas lumaki pa ang pondo na maitutulong sa ating mga local government units dahil malaki po ang ginhawa na naidudulo nito sa mga constituents. Ang panalangin niya nga po, ang hiling niya nga po ay sana noon pa, ay sana'y naganap na. Pero sa ngayon at nakikita niya very transparent, alam ko saan dadalhin ang pondo, ay pinakita niya ang kayang kasiyahan. So, hindi matatawaran ang honesty, nagbibigay ng resibo itong si Mayor Lenny Robredo sa mga bawat transaksyon, hindi pinagdududahan, walang mga aliases na mga resibo, kaya tingin natin sa ating palagay, isang taong may kredibilidad si Mayor Lenny Robredo para ipaalam sa ating mga kababayan kung ano ang naitutulong ng LGSF sa mga local government units. At tandaan din po natin, itong LGSF ay nagkaroon na po ito ng desisyon sa kaso ng Belhica versus Executive Secretary kung saan sinabi mismo ng Supreme Court na ang LGSF ay hindi po bawal. At ito po ay nasa tamang paggamit para sa ating mga LGUs. So, hindi po ipinagbabawal ng Supreme Court ang LGSF.
9: And why do you think po tinawag niya itong presidential pork barrel?
8: Pang-intriga.
6: Isunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
10: Good afternoon po. Itatanong ko lang po kung ano po yung mga concerns and issues na na-raise ng private companies during po sa meeting ni President Marcos with ISAC members po nung kapon.
8: Naging maganda po ang pag-meeting po with the BISAC ng ating Pangulo dahil doon ay ipinakita kung gano'ng kahalaga. Ekonomiya. Sa bawat piso na mailalagak dyan at magagamit, katumbas nito ay sweldo para sa mga maaaring parte ng isang paggawa ng isang real estate. At maliban dyan, kikita rin ang mga nagsusupply ng materyales, pati mga bangko, pati yung nagbibigay ng loan para sa nais bumili ng mga pabahay, ay napag-usapan. So, kaya dapat nating alagaan ang real estate industry. Kaya natalakay din po doon kung ano po ang dapat na mas maganda pang mga paraan, no? Napag-usapan doon po ang paano pa mabibigyan na mas abot-kayang presyo ang ating mga kababayan para makapag-acquire ng kanilang mga sariling pabahay at mapahusay din po ang property valuation at palakasin ang pamumuhunan at paglago ng sektor. So pinag-usapan po rito yung real property tax, kung ano po ang maidudulot ito, kung itataas o ibababa o i-maintain. So napag-usapan po yan.
10: Wala pong naging parang instruction po si President Marcos regarding dun sa mga concerns na ni-raise po ng mga private companies?
8: Meron pong aksyon, sinisimula na po ng Department of Finance patungkol po dun sa real property tax.
10: Ano pong specific issue po yung gusto ng mga private companies? Gusto po ba nila babaan, itaas, or?
8: Ang nais po nila ay magkaroon muna ng suspension dahil ang pagtaas, ang suspension ng pagtaas, dahil na yung ng taas ng value ng real property.
10: Pangulo, regarding dun sa request ng mga private company.
8: Pag bigat pa sa bulsa nila. So yun po yung nais nila na ma-suspend muna yung pagtaas ng value ng real property.
10: May naging commitment po kaya si Pangulo regarding dun sa request ng mga private companies?
8: May ginagawa na po ang DOF.
10: Pero si Pangulo po, hindi po niya sinusuportahan or gusto mo niya?
8: Sinusuportahan. Kaya nga po kumikilos ang DOF.
10: So inclined po si Pangulo na suportahan yung position ng mga private companies?
8: Opo, kasi may sinimula na po ang Department of Finance.
10: Thank you po.
8: Okay.
6: Okay. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
11: Good afternoon po, Yusek. I'd like to ask lang po, given that the palace declared po November 16 to 18 a special non-working day po for ASEAN Summit, and one of the reasons for that is to ensure the safety of the foreign delegates attending po. Ano po yung mga additional security measures that we will take in place po, given that during the September 21 rally po kasi, yung mga protesters po, they expressed their nagsabi po sila na magpaprotesta daw po sila sa ASEAN Summit if Donald Trump attends po the summit at if isasign na daw po yung Pax Silica Initiative. How will we make sure na hindi na po maulit yung security bypass that happened dun sa Luzon Economic Corridor Forum po where the protesters barged in sa loob po ng venue?
8: Muli, ang nais ng Pangulo iparating sa ating mga kababayan na ang inyong karapatan na manawagan, magsabi ng inyong mga hinaing ay karapatan. Hindi po ito ipinagbabawal. Ngunit ang pagkakaroon po ng event na malaki na ganito ay sasalamin kung anong klaseng mga Pilipino tayo. Mas magandang i-welcome natin ang ating mga bisita at kung kayo naman po ay mayroong hinaing, ito naman ay maaari nyo namang sabihin sa ibang araw. Pero liliwanagin ko, baka magkaroon na naman ng misinterpretation itong ating sinasabi. Ito ay isang hiling. Hindi po ito pagdidikta. Kasi kapag lumabas po ang aking sinabi na iiba at nai-spin ang aking mga hiling at panawagan. Pero yung security measures, ito po ang ibinigay mismo ng PNP at aking pong babasahin sa inyo dahil ito po mismo ay galing sa kanila. The Philippine National Police is ready to secure the 49th ASEAN Summit this November 2026. We are committed to ensure the safety of participating heads of state, delegates, guests, and the public, and maintain peace and order throughout the event. Our security preparations are ongoing, with personnel working closely with concerned government agencies, local government units, and other security partners to ensure proper deployment, security coverage, and readiness to respond to any situation. The PNP assures the public that we are taking this responsibility seriously. We will remain alert, professional, and ready to help ensure the safe, peaceful, and orderly conduct of the summit. End of quote.
11: Shifting gears a little bit lang po, no? Earlier this morning, Bataan Representative Albert Garcia said the Office of the President is seriously considering granting an absolute pardon to Mary Jane Veloso po based on humanitarian grounds. Can the palace confirm this po?
8: Confirmed. Timeline?
11: Apo.
8: Ibibigay ko na lang po sa inyo kapag nandiyan na po. Pero confirm po yan.
6: Okay. Follow-up question muna kay Evelyn Quiroz.
8: Yung iko-confirm po namin ay kinukonsidera yung pagbibigay. Yung po naman kasi yung sinabi. Kaya yung sinabi po na yan, kinukonfirm po natin na kinukonsidera po yung pagbibigay ng absolute pardon. So yung timeline, kapag nandiyan na po, saka ko po sa inyo ibibigay.
6: Evelyn?
12: Good afternoon, Yusek. Follow-up lang po dun sa kay Mary Jane Veloso. Bali, based po ba yan sa letter na pinadala niya o ng anumang grupo or may recommendation na din po yung Board of Pardon and Parole?
8: Hindi ko po maibibigay sa inyo yung pinakadetalye, pero definitely yung letter naman po ay nakarating naman po kay Pangulo. So lahat pong ito, pati yung sa simula at hanggang sa ngayon, kinukonsidera naman po lahat ito.
12: Another topic lang po. Yung nabanggit nyo sa real estate industry na request po na i-suspend muna yung pagtataas ng real property tax. Kasama na rin po sa discussion yung, kasi po meron pong kasalukuyan na pag-aaral naman para itaas ng BIR yung mga zonal valuation ng mga properties sa buong bansa.
8: Hindi po yun napag-usapan. Ang napag-usapan lang po ay yung real property tax.
12: Thank you po.
6: Follow-up question mula kay Gilbert Perdes, DWIC. Microphone, please.
13: Magandang hapon po, Yosek. Bukod po doon, yung sa kaso po ni Mary Jane Veloso, bukod po doon sa humanitarian reasons or aspect po, ano pong mga kinukonsider po ng gobyerno para po mapagkaloban po ng pardon si MJ Veloso po?
8: Sa simula po ay binabanggit na wala namang naging kasalanan di umano si Mary Jane Veloso. So doon tayo mag-start. Pero kung ano pa ang magiging detalye, hindi po ako ang may karapatan sa ngayon na magsabi rito. Dahil sa nasa Pangulo po yan.
6: Sunod na tanong, follow-up question. Harley Valbuena, IBC.
14: Yusek, I know hindi nyo pa po ibibigay yung timeline, pero do you see na mag-grant po yung absolute pardon in time for Christmas or before Christmas?
8: Unahan ko ba yung Pangulo magsalita? Baka mas maaga. Hindi natin alam. Let us see. Ayan natin ang Pangulo magsalita.
6: Follow-up question mula kay Tuesday New, hindi sila will be.
15: Good afternoon, ma'am. Ibig sabihin po ba nito, ma'am, sabi nyo nga ay kinukonsidera na mabigyan siya ng absolute pardon. May pangangailangan ba si Pangulong Marcos kung sakali na ipaalam ito sa gobyerno ng Indonesia dahil sila po yung may kasunduan dito sa kaso ni Mary Jane para siya maiuwi dito sa Pilipinas?
8: Ang naipaabot sa atin ay hindi naman na po kailangan. Pero yun lang po ang naipaabot, but still, ibibigay ko po sa inyo yung detalye. Pero sa ating pagkakaalam, ang pinaabot sa atin ay hindi na po kailangan.
15: Okay. Thank you, ma'am.
6: Okay. Mula ng follow-up kay Mary Jane Veloso. Ivan Mayrina, GMA7.
16: Ma'am, since umuwi ho si Mary Jane Veloso after spending 15 years in an Indonesian prison, ay kinukonsidera na naman po, pinag-aaralan na. But what makes it closer this time? Ano ho nagbago?
8: Hindi ko masagot. Nasa Pangulo yan. Kung ano po yung magiging desisyon niya, arason niya, nasa Pangulo po yan. Siguro ibibigay ko na lang po ito sa inyo kapag nandiyan na.
16: Yes ma'am, but has there been recent discussions? Baka ho napag-usapan ito recent meeting, baka may nabanggit din po ang Pangulo sa inyo. Bakit ho ito lumutang ulit?
8: Sa ngayon wala po. Hindi po ako nabibigyan ng pinaka-detalye, pero napag-uusapan in a way, pero hindi po ganon ka-detalye.
6: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano Bomboradio.
17: Yusek, good afternoon. Yusek, aprobado na po sa third and final reading sa Kamara ang pinalakas na anti-espionage law. Ano po ang posisyon ng Malacanang dito? Nakikita po ba ng gobyerno na dapat amyandahan na po ang kasalukuyang batas laban sa espionage?
8: Sa ngayon po, hindi pa naman po nakikita ng Pangulo ang version. Pero kung ito naman po talaga ay para sa ating bansa at kinakailangan talaga magkaroon ng pag-aamyanda dahil iba-ibang klase na po ang nakikita nating mga ikinikilos ng iba nating kababayan na ang iba nga ay parang nawawala na yung patriotism at hindi natin gugustuhin yan, hindi gugustuhin ng Pangulo na kapwa Pilipino mismo pa ang magta-traidor sa ating bansa at sa ating mga kababayan. So, titignan lamang po kung ano yung version, pero maganda po ang, kung maganda po ang nilalaman nito, hindi po naman ito hahadlangan ng ating Pangulo.
17: Ma'am, ano po ang mensahe ng Malacanang doon naman po sa publiko tungkol sa pangamba na maaring maapektuhan ng nasabing batas, lalo na po daw may question sa human rights at sa iba pang mga karapatang sibil?
8: Marami pong ganyan laging tumututol. Lahat po ang mga batas patungkol po sa ganitong mga klaseng paghihigpit, lalo na kung ito naman ay may kinalaman sa independence, freedom ng bawat kababayan, talaga pong lalabas at lalabas ang mga maaaring magkaroon ng objection. Karapatan po nila magbigay ng anumang kanilang mga suggestion, objection, opinion, at kung anong kanilang maisasuggest, ipalagay po nila sa nasabing bill para po makonsidera. Para ito naman po ay para sa kalahatan, hindi naman para sa iilang tao lamang. Kung sila ay tutol, kung ano yung nais nilang ipalagay, ipalagay nila sa bill para po mabasa at maaral.
17: Yes, ma'am. Posible kayang gawing itong urgent bill ni Pangulo sakali na pong umusad ito sa Senado?
8: Sa ngayon, siguro I will try to ask the President. Hindi pa po namin napag-usapan kung magkakaroon ng isa-certify as urgent.
6: Okay, sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
18: Good afternoon po, ma'am. May we get an update po? Has President Marcos received the DBCC's recommendation to suspend excise taxes on kerosene and LPG?
8: Sa ngayon po ay tapos na po ang pag-aaral. May rekomendasyon na po na ibinigay sa Pangulo. So, magkakaroon po ito ng pagpapasya ng mas mabilisan.
18: May we know po if details po ng recommendation na pinasa po sa atin?
8: Hindi ko muna maibibigay. Hayaan na lang natin mag-announce ito si Pangulo kapag nandiyan na po yung recommendation, yung kanyang napirmahan.
18: Alright.
8: Ibibigay ko sa inyo yung pinaka-detalye kapag nasa sa atin na po. But definitely, naibigay na po yung recommendation.
18: Kailan po, Yusek? Kailan po nabigay, Yusek?
8: Kahapon.
18: Thank
8: sa ating pagkakaalam, yes, kahapon.
6: Mm-mm. Okay, maraming salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
8: Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin ang mabilisang aksyon sa problemang dulot ng kalikasan, ngayong araw, nagbukas na at nadaraan na ng mga light vehicles ang Bailey Bridge na nagsisilbing pansamantalang tulay matapos na gumuho ang Agana Bridge at Tarlac City, rather sa Tarlac City noong August 29. Natapos ang pagpatayo ng tulay sa loob lamang ng 3 linggo mula nang gumuho ang Agana Bridge dulot ng malakas na pag-ulan dala ng habagat. Kung may determinasyon, ang imposible pwedeng gawing posible. Iyan ang ipinatutupad ng Pangulo. Mabilis na aksyon, ang pondo ilagay sa tamang konstruksyon. At hindi bukas, kundi ngayon ang paggawa ng solusyon. Nagawa ito dahil sa 24/7 construction works ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Muli, ang proyektong ito ay patunay na seryosong pagtugon ng pamahalaan sa problema ng taumbayan.

kagaya po ng aking pangako sa inyo kahapon, heto na po ang detalye ng phone call na itinatanong ninyo kahapon sa akin. Nakausap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa telepono si European Commission President Ursula von der Leyen upang markahan ang malaking progreso sa negosasyon para sa Free Trade Agreement o FTA ng Pilipinas at European Union. Inaasahan na magbubukas ang kasunduan ng mas maraming oportunidad para sa negosyo at pamumuhunan, makakalikha ng trabaho at mapapalakas ang mga supply chain. Binigyan diin din ni Pangulong Marcos Jr. ang potensyal ng Pilipinas sa mga bagong larangan tulad ng artificial intelligence at digital technologies habang tinitiyak na makikinabang dito ang mga magsasaka, manufacturer, consumer at MSMEs. Samantala, binigyan diin naman ni von der Leyen ang kahalagahan ng Pilipinas bilang isang matatag at maaasang trade partner ng EU. Muling sinimulan ang negosasyon para sa PH-EU-FTA noong 2023.

0: At lagi po nating tandaan, sa bagong Pilipino, hindi uso ang pabukas-bukas na pag-aksyon. Gagamitin ang talino at lakas sa lahat ng pagkakataon. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro, na itanong yung panawagan ni US President Donald Trump sa lahat ng ICC members na umalis na o kumalas na sa ICC. Mm-hmm. At kung paano daw yan makakaapekto sa muling pagbalik ng Pilipinas sa Rome Statute. Sabi ni Jose Castro, yung posisyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay dito sa usapin na ito, nananatili, ibig sabihin hindi pa kanya napapanahon yung pag-rejoin ng bansa sa ICC. Na itanong rin kung paano ito makaka-apekto sa credibility ng ICC sa paghawak nila ng mga kaso. Sabi ni Jose Castro, nakikita naman daw ng lahat na umuusad yung hearing sa kaso ng dating Pangulong Duterte, yung mga complainants, abogado, prosecutors, at maging yung depensa, lahat daw yan iginagalang yung nagpapatuloy na proseso ng paglilitis. Ngayong hapon, na itanong rin yung pag-amin ni DILG Secretary John Vic Remulla na mali siya sa impormasyon kaugnay doon sa application ni Harry Roque sa asylum. Sabi ni Jose Castro, naamin naman na ng kalihim yung pagkakamali, nagkaroon siya ng sarili konklusyon. Dapat si hayaan na daw si Remulla yung sumagot sa mga usapin na ito. At kung maikukonsidera daw yan na fake news, ang sabi ni Jose Castro, dapat munang tignan kung honest mistake, hindi naman daw yan sinasadya at hindi rin naman intensyon na ilihis yung kamalayan ng ating mga kababayan. Samantala, sa ibang usapin pa, na itanong din yung banta ng isang mambabatas ni Yaki sa Korte Suprema, itong local government support fund, sabi ni Jose Castro, karapatan niyan na itakbo sa anumang korte. Ngunit kung aaralin niya ng mambabatas yung proseso para sa pagbababa ng LGF, malaman niya na mahigpit at mayroong sinusunod na proseso para dyan, hindi basta-basta. At ibinilimbawa pa niya yung sa kaso sa Naga, yung ibinabang pondo, si dating VP lang ni Robredo na mismo yung nagsabi na mas maganda na lumalaki yung pondo itong LGSF fund para mas maraming mga mamamayang Pilipino yung mapagserbisyohan. At sa kaso rin niya sa Naga, halos isang taon yung tumagal ng kanilang request bago yan na ibaba. Samantala, sa ibang usapin pa, yung naging pulong ni Pangulong Marcos kasama yung mga miyembro ng PISAC, na pag-usapan daw dyan yung kung gaano kahalaga yung real estate industry sa bansa, lalo't halos lahat umiikot dyan sa ekonomiya, at bawat piso daw na mailalagak yan sa ekonomiya niyan ay katumbas ng sweldo at para maging mas maraming manggagawa o Pilipino yung mapabilang sa labor force ng bansa, kaya dapat lamang yan na palakasin. Habang naitanong rin yung ilan sa mga security measures na ipatutupad ang pamahalaan kaugnay ito sa paghahanda natin para sa ASEAN Summit sa November, sabi ni Jose Castro, ang PNP ang namumuno dyan, ready to secure daw ang PNP, yung sa, lalo na yung kaligtasan ng mga head of state na bibisita dito sa Pilipinas, ongoing ba raw yung preparations. At yung mga iniisip o yung mga balak na magsagawa ng protesta para dito sa ASEAN, kung maaari lang, pakiusap lang ng palasyo, baka maaari sa ibang araw na lang, at pakiusap lang ng daw yan at hindi yan pagdidikta. Samantala, ngayong hapon, kinumpirma niyo si Castro na ikinukonsidera na ng Malacanang yung pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Pero sabi ni Jose Castro, kung ano yung timeline at yung rason para dito ipinuubay, at kung kailan ito igagawat, ipinuubayan na niya kay Pangulong Marcos yung pag-aanunsyo para dyan. Habang yung sa anti-espionage bill na lusot na sa Kamara, sabi ni Jose Castro, titignan pa niya ng Malacanang yung lalamanin nitong bill na ito, at kung maganda naman daw yan ang pagsisiguro ng opisyal, hindi hahadlang mga anya na may mga question dito sa panukala na ito, lalo na yung mga posibleng mayroong kinalaman sa human rights, karapatan daw nila na magbigay ng mga pag-question. Pero mas mainam ayon kay Jose Castro na yung kanilang mga mungkahi iakyat nila sa Kongreso para maipasama doon sa mga pagdinig o sa mga ikinukonsidera ng mga mambabatas para sa pagsasapinal ng batas. Ito na muna ang pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Oras natin, 1:56 ng hapon. Magbabalik

0: On the trial, for the information of the Senator Judges, session shall be called at 3 p.m. There being no further matters to be discussed, the trial is adjourned until Monday, September 28, 2026 at 10 o'clock in the morning.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: 10 minuto na po makalipas ang alas 10 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ngayon pong day 29 kung saan ay isinagawa nga po ang oral argument at bago lamang doon sa ruling, no? Ni Senator Chris Escudero ay una nga po dyan nag-motion kanina, no? Kaninang umaga po ay nag-motion itong si Congressman Chel Jocno na strike off the record ang salita nga pong accused, counsel of the accused, at sa halip ay counsel of the respondent, dahil ang impeachment nga daw po ay hindi criminal in nature. Kinontra naman po ito ni Attorney Sheila Sison sa pagsasabing ito ay criminal in nature, at nasa transcript din o ng TSN na ang pagsasabi nila ay accused respondent. O kaya naman po ay counsel to the accused respondent. Bagay na sinang-ayon na naman po ito kanina ni Senator Chris Escudero. Matapos ang ruling ni Escudero, agad po na nagpresenta si Senator o si Congressman Jocno ng kanilang posisyon sa prosecution kung bakit dapat na ibaba ang threshold para po sa depensa. Ang two-thirds ay hindi nagbabago at nakasalalay sa mga senador bilang kinatawan ng taong bayan ang Senado. Ang dapat na maggawad ng hustisya sa ngalan ng accountability at hindi umano magbabago ang lakas ng ebidensya sa na kanilang ipepresenta anuman ang maging desisyon ng impeachment court. Sa panig naman po ng depensa na kinatawa ni Attorney Michael Poa, sinabi nitong hindi nangangahulugan na walang sa hearing ay hindi na raw po maaaring bumoto. Ito yung mga senador. Naninindigan ng depensa na hindi dapat na maibaba ang threshold na 16 votes to convict si Vice President Sara Duterte dahil ito ay maaaring gamitin din sa ibang personal na pagsusulong tulad ng pagpapanatili sa kapangyarihan o sa pwesto o pag-convict sa hindi kaalyadong politiko. Samantala, bago naman po ang ruling ng presiding officer, nagkaroon muna ng interjection ang mga senador at pinangunahan po yan ni Senator Alan Peter Cayetano, kung saan ay sinabi nga niya na sa umpisa pa lamang ay dapat daw guided na sila ng Biblia, Konstitusyon at ng Senate Impeachment Rules. Wina-welcome daw po niya yung argument o kung sino man pong magdadala ng argumentong ito sa Supreme Court. Pero ang kanyang paninindigan, dapat daw ay sa umpisa pa lamang pinag-usapan na ito. And sabi nga niya, I would insist. I-insist daw po niya na dalhin sa Supreme Court ang issue ng threshold. Ang kanya pang binabanggit, if the evidence would so damning, ibig sabihin eh kung ganun talaga ka nakakasira or na ganun kalakas na ang ebidensya, no, ay ito daw pong 24 senators will convict, or that the evidence is hindi naman ganoon kalakasan, eh yung 24 na senador ay dapat na magbigay ng acquittal. They can only heard the evidence. Sabi nga ay sinasabi niya na ito daw po ay dapat na nadalhin sa Supreme Court. Ayan. At ito po ay tinanong pa niya kanina, no, si Congressman Chel Jocno kung ano ang masasabi niya kung paano pagdidesisyunan. Eh matalino naman din ang pagkakasagot ni Senator Jocno na ito po ay dapat na nasa pagpapasya ng impeachment court. Kasi nga, di ba, sa umpisa pa lang, sinabi na rin ho ng mga amicus ng Amici Curie. Ayan. Sinabi ho nila na talagang kumbaga ang may sole decision dyan ay ang impeachment court, no? If I remember it right, si retired Chief Justice si retired Chief Justice ay sinasabi ho niya, si Artemio Panganiban, sinasabi niya na kung dapat ba na idalihin itong usapin na ito sa Supreme Court, hindi na daw kailangan. Yun yung sinasabi niya. If my memory serves me right, ha, kung si Justice Puno ata ito or si Justice Panganiban. Pero para ho doon sa ilang mga maestrado, ito po ay usapin ng mga senador. Sila ang dapat na magdesisyon tungkol dito. Dakuha na po natin ang mga pag-uulat. Nanalo ang apela ni Senator Judge Erwin Tulpo na magbago ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at i-overturn ang July 6 ruling dito ni Presiding Officer Cheese Escudero. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Nympha?
3: Yes, Jamie, dito nga sa naging botohan dyan ng mga senator judges, 13 na senator judge yung bumoto pabor para nga dun sa naging apila ni Senator Judge Erwin Tulfo na ma-overturn yung July 6 ruling ni Presiding Officer tungkol sa voting threshold ng impeachment court. Isa ang tumutol, yan ay si mismong Presiding Officer Cheese Escudero at anim naman na senator judge ang hindi nakilahok sa botohan. Kabilang sa mga hindi nag-participate dito sa botohan para dito sa usapin ng voting threshold, sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Senator Judge Pia Cayetano, Aini Marcos, Bongo, Robin Padilla at Camille Villar. Dahil dito, tinanggap ka ng presiding officer yung naging desisyon na ng impeachment court kahit na hindi siya sang-ayon dito at idireklara itong bagong controlling ruling para sa mga susunod na proseso ng impeachment trial. Ang bagong ruling dito sa two-thirds vote, ayon sa ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, yung tutukoyin na all members of the Senate na pagbabasihan sa two-thirds vote ay yung mga senador na legal at pisikal na may kakayahang lumahok sa oras ng botohan. Maaaring hindi isama sa denominator yung mga senador na nakakulong, suspended o legally restrained sa kanilang tungkulin bilang senador, hinahanap ng mga otoridad at hindi alam ang kinaroroonan, may physical o medical incapacity, nasa labas ng coercive processes o power ng Senado at may iba pang kahalintulad na sitwasyon dito. Sa tanong kung paano kukwentahin yung two-thirds, ang mga natitirang kwalipikadong senador ang magiging denominator o kabuuang bilang na pagbabasihan ng two-thirds. Kapag may decimal o fraction sa resulta ng computation ng two-thirds, ira-round up ito sa susunod na buong numero. Yan ay kahit pa below 5 yung magiging decimal point. Halimbawa, doon sa binigay ng halimbawa ni Presiding Officer Escudero, kung 20 yung denominators, yung denominator o yung buong legally senator judge na present, ang two-thirds noon ay 13.33. Dahil walang fraction ng isang senador, ang magiging computation ay 14. Kahit pa doon sa parang legal math natin, dapat diba pag 13.33 ay 13 lang siya kung ira-round off po. Pero dito sa ruling, gagawin siyang 14 dahil ang sinasabi ni Presiding Officer Escudero, kapag ka 13 lang, hindi siya papasok dun sa two-thirds na computation. Nilinaw rin naman ni Escudero na ang ruling ay pro hac vice o para lang sa kasalukuyang impeachment case. Hindi niya ito automatikong magiging binding precedent sa mga susunod na impeachment proceedings. Dagdag niya, kailangan may competent, sufficient evidence bago matukoy ng impeachment court kung kabilang ang isang senador sa mga maaaring hindi isama sa denominator. Sa madaling salita, hindi automatikong lahat ng 24 na senador yung magiging basahan nitong two-thirds vote na bilang ng mga senador na legal at pisikal na makakalahok sa oras ng botohan yung magiging denominator at anumang decimal sa two-thirds computation ay ira-round up.
2: So, Limfa, itatanong ko lang,
3: yes,
2: na-curious lang ako, ano yung naging dahilan nitong anim na ito, no? So, banggitin ulit natin yung anim na hindi bumoto, yung magkapatid na Cayetano, si Senator Bongo, si Senator Robin, si Senator Amy, at si Senator Camille Villar, di ba? Well, parang pinagtag-isahan naman nung Villar. So, yung si Senator Villar nasa kabila naman. Okay, so dun sa anim na yon, ano ba, nag-walk out ba sila or talagang nag-usap-usap ba sila? Paano?
3: Ang ano natin, kasi kanina bago yung naging break, yung lunch break, ay may naunang naging point of order si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ang iginigiit nga niya ay sana, ay hindi na dapat ito pagbotohan ngayong, itong usapin na to ng voting threshold, hindi na dapat ito pagbotohan ngayon at dapat daw ay sa Supreme Court na ito. Kasi nga yung gaya ng sinabi mo kanina dun sa panimula, ay iginigiit nga niya na sana itong usapin na ito ay noona pa lang ay niresolba na nila dun pa lang sa pagbuo pa lang ng rules ng impeachment.
2: Pero tandaan natin yes, Limfa, yes, diba, na ang binanggit ni Senator Chis Escudero sa mga unang araw pa lamang, no, ng pagdinig, I think sa unang halos parang
3: yes, July 6.
2: Oo, diba?
3: Sa ruling niya mismo.
2: Oo, sa ruling niya mismo. Tandaan natin na ito ay hindi naman napagbotohan at hindi naman ata na konsulta lahat silang mga senador na nando doon. Kumbaga, parang as presiding officer, siya lang mismo yung nagsabi na parang ipinako niya sa 16, 'di ba? Yung threshold si Senator Chis Escudero. Dahil nga hindi ito na brought up, 'di ba?
3: Tama. Kung matatanda natin, noong July 6 ay parang kasama yan dun sa mga statements na, parang opening statements, kung hindi ako nagkakamali, ni Presiding Officer Chis Escudero. At kung matatanda natin, parang kinabukasan nun, may dalawang Senator Judge na tumayo, kabilang si
2: Senator Lacson.
3: Senator Judge Ping Lacson.
2: Yes.
3: Oo. At tinatanong niya kung yun nga ba ay yung naging statement na yun ay ruling ng Presiding Officer. At doon pa lang kinonfirm ni Presiding Officer Escudero na yun nga ay kanyang official ruling na. So, ayun.
2: So itong mga senador na hindi bumoto in favor dun kay sa motion ba ang tawag doon, di ba? Sa motion ni Senator Erwin Tulfo. So, ano to? Kumbaga parang ano yung mga reason nila? Nagbigay ba sila ng mga pahayag or talagang it's because of kanina binanggit ni Ms. Melanie, no, sa kanyang report na mukhang mayroong sinabi si Senator Alan Peter Cayetano na hindi na siya talaga makikilahok sa pagboto kung yun nga ang magiging desisyon. So ito ba ay napag-usapan nila nitong iba pang mga kasamahan niyang mga senador na hindi rin bumoto? Paano?
3: Mukhang napag-usapan nila yun kasi sinubukan namin na kapanamin si Minority Leader Cayetano kaninang lunch break. Pero ang pinabot lang niya sa amin ay kung ano na nga yung naging statement niya kanina before the lunch break, ay yun na lang din yung magiging statement niya. Hindi natin alam. So, pero hindi natin alam kung nagkaroon sila ng pag-uusap as a whole group ng minority. Pero ang napansin natin kanina, nung lunch break, ay yung mga minority senators doon na natili sa opisina ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Dito lang rin yan sa second floor ng Senado, across lang ng session hall. So, hindi natin ma-confirm as per se kung nagkaroon nga sila ng parang tabuan o like parang stand tungkol dyan.
2: Oo. And siguro maganda din na maitanong sa kanila, ano yung kanilang saloobin? Expected ba nila na boboto si Senator Mark Villar in favor dun sa sa parang majority na ngayon, di ba, sa kampo ni na Senator Erwin Tulfo.
3: Mukhang ganyan yung naging
2: Na-surpresa ba sila or ano? Siguro magandang malaman kung anong reaction nila, di ba?
3: Pero baka mukha naman kasi kanina may live stream din kasi kami dito sa press office nung mga kaganapan habang pabalik pa lang sila from lunch break. Parang nakita natin na nag-usap pa si ano eh, na parang may nagkaroon ng pag-uusap si yung magkapatid na Villar, si Camille tsaka si Mark. So I think naman ay siguro aware naman sila dun din sa magiging boto ni Senator Mark kasi dun sa bago yung break yung kung yung nabanggit ko kanina na parang point of order ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na hindi dapat pagbotohan ngayon ng mga Senator Judge itong usapin na ito ay pinagbotohan din nila kanina. Dun sa botohan doon si Senator Mark ay abstain na. So, parang doon pa lang may clue na tayo. May clue na tayo na magiging iba nga yung boto niya.
2: Oo. And isa pa, no? Ito, parang concerned ko lang din ito as isang mamamayan, no? Ika nga, na sumusubaybay from day one. Kasi syempre, ikaw mismo, Nympha, di ba? Makaka-attest ka dyan talaga na iba pa din talaga yung nakatutok ka na nanonood ka kaysa yung binabasa mo lamang yung mga text or sabihin na natin yung procedure, di ba? Iba pa din talaga yung nakikita mo although hindi mo nalalasahan, sabi nga ni Senator Cayetano kanina eh, hindi naman kailangan sigurong malasahan or ano pa ba yung sinasabi niya. But then again, ito yung medyo na ano lang ako na may binanggit kasi siya na gusto niyang gamitan ng parang yung mga electronic beads. So I suppose magkakaroon siguro ng parang paraan para makaboto yung mga nakakulong na mga senador, di ba? Kasi kung yun yung kanyang argumento, ako lang naman ay nagtatanong, di ba? Bilang curious din ako. Pwede sana pwede din tong gawin sa ibang mga ano natin, mga persons deprived of liberty. Kung ang argumento nga nila ay kailangan din naman na makaboto at kasi parang feeling ko ha, parang ano, porke ba senador kayo, parang mabibigyan ng special treatment, 'di ba? O eh yun nga mga persons deprived of liberty, hindi naman nabibigyan ng pagkakataon ding makaboto sila, pero hindi pa pinal yung conviction nila. Diba? Okay. So, tingnan natin. Mukhang nawala si Nympha. Okay? Sige. So,
3: Yes, Jamie. Yes.
2: So, yun. Siguro
3: Tama, pero...
2: Siguro yun yung maipahatid. Siguro yun yung maipahatid lang natin sa ilan nating mga senador, especially kay Senator Alan Peter Cayetano, na yun nga, 'di ba? Kasi para ako lang bilang isang parang ordinaryong mamamayan, eh bakit po ganun, senator, hindi ba? Although hindi pa ho sila convicted, eh pero nakakulong ho sila eh. So bakit sila padadaluhin para bumoto? Yun lang ako, yun lang naman ang take ko doon. Kumbaga bilang marami din naman na mga nakakulong pero hindi nga sila senador, pero wala silang mga special privileges na mga ganyan.
3: Yes, tama. Tama rin naman. Tsaka kung iisipin natin, wala na sila technically sa jurisdiction ng Senate dahil nasa dahil may nakakulong sila ngayon at may kaso, sila ay nasa jurisdiction ng court yung dalawang senador natin na nakakulong sa kasalukuyan. So,
2: At saka, 'di ba si Senator Bato ba ay nakapanumpa? Hindi ko na ma-remember. Nakapanumpa ba siya as Senate impeachment Senator Judge?
3: Ang tanda ko ay hindi na siya nakapanumpa. Nakapanumpa. as senator judge. Kasi parang 3 days lang siya nagpakita dito sa Senate.
2: Oo. So, diba, yung mga ganun bagay. I mean, sorry po, baka I may sound too arrogant sa ating mga butihing honorable senators. Pero Diyos ko, por Santo naman, hindi ba? Magalit na ho kayo sa akin. Ako nga rito eh. Oh, from day one, nagno-notes ho ako, nakatutok ako sa inyo, nakatutok ako sa kung anong mga sinasabi. E de how much more yung mga Senate reporter ho natin dyan na nakatutok din. Tapos itong mga ito, biglang lilitaw para boboto lang. Diba? Parang, para ho sa akin, parang unfair. Oh.
3: Kasi may, tsaka may, yun nga, yung binabanggit ng ibang, yung binabanggit din ng mga Michi Uray natin last week, may certain, nuances na kailangan ding makita ng mga senator judges dahil, senator judges, tsaka may punto rin last week kung tama yung pagkakaalala ko na sila na, ay hindi naman sila yung parang court, as a court, parang political, hindi sila technically parang
2: hindi, yung katulad sila yung parang, court parang na pwede pagbasilan ng...
3: TSN lang. So, kailangan pa rin nilang makita yung mga, yung mismong testigo.
2: At saka
3: hindi sila yung technical.
2: At saka syempre, tayo nga lang na ika ngay nakikinig and all, napapagod ka na sa isang araw na, ano, di ba? Parang ilang oras sa isang araw, nakaka-brain drain yun. Tapos sila, ba?
3: Totoo.
2: Di ba? Parang di ko magets kung paanong, kung halimbawang ikaw, paano mong hahabulin yung 29 days kung padadalhan ka ng napakakapal lamang na ano, mga transcript na yan, di ba? Paanong i-absorb ng kukote mo yan lahat? So
3: mahirap nang pakinggan yung mahabang hearing, mas mahirap basahin yung ganung kahabang TSN.
2: Tama. Oo, at yung mga walang kabuluhang mga pagmo-motion at kung ano-anong mga pinaggagawa ng ibang mga kasama nila diyan sa Senado. Forgive me for saying this, no, pero talaga, 'di ba? Minsan talagang ano iisipin mo na lang talaga na ay, Diyos ko Lord. Oh, anyway. Maraming salamat.
3: Wala pa tayo sa Huday, Jamie.
2: Oo nga eh.
3: Sa Huday pa tayo next week.
2: Kumula
3: nyo next week, Thursday, Friday.
2: Diba? Kaya sabi ko nga, parang ang aga ng kalbaryo ko. Pero, syempre, wala man tayo mga gagawa, hindi ba? Yan parte ng ating trabaho. At talagang parang tayo yung mga napili talaga no? Anyway, kami nagpapasalamat sa inyo dyan talaga dahil alam nyo, napakahusay ninyo. I'd like to commend yung mga Senate reporters din, hindi biro yung inyong mga pinaggagawa dyan. Kayo, nina Luisa Irispe and si Ms. Melanie Valdos Reyes, talagang wow! Diba? Nakikinig na, nagpo-post pa sa social media. Diba? Parang, anyway, ano yung aasahan natin next week? So, bukod sa whole day na ito, ano yung mga aasahan pa natin next week?
3: Next week, medyo exciting din kasi next week na hinaasahang haharap si Mayor Baste Duterte. Dahil nga pinatawag siya ng prosecution bilang isa sa mga testigo dito sa impeachment trial. Pero bago yan, ay tatapusin muna rin sa Monday yung pagtestigo o pagtatanong, yung parang cross-examination na ng defense doon sa kinatawan ng field reps na si Randel Sopeña. Tapos pagkatapos na noon, si Mayor Baste Duterte. At may dalawang testigo pa na si Attorney Ariel Samonte at yung isa si Police Major Sanggalang na haharap for next week. At so hanggang September 30. Tapos tama ba, next week ay October na? October 1 and 2, start na nung whole day natin ng Thursday and Friday.
2: Nako po. Yun. Monday to Friday. Ayan. Diba?
3: Yes.
2: So, paano?
3: Diba? Whole day tayong magka-peeling.
2: Pero, sa totoo lang, ako kahit papano, no, natutuwa ako kay Senator Chises Cordero. I think he's very fair, no? Although yung iba na yung iba na, na may mga nagko-comment, syempre yung iba may anti, yung iba may pro, nagko-comment sila na medyo daw bias si Senator Chiz. Pero ngayon makikita naman ninyo, no, makikita ninyo sa mga rulings niya na like kagaya ngayon, yung pinangangambahan ng iba na sinasabi na ay hindi baka yung ruling ni Senator Escudero, or sorry, yung pag ibinaba natin yung threshold sa yung 16, ibababa natin, who knows, baka gamitin na ito para magpahaba ng kanilang mga termino or kung ano-ano pa. Napaka sabihin na nating napaka wise ng kanyang desisyon sa hapong ito, dahil in-anticipate na niya yon, na sinasabi nga niya na itong ruling niya na ito ay para lamang bound lang dito lang sa impeachment trial na ito ni Vice President.
3: So dahil nga extraordinary yung naging kaso natin ngayon na maraming senator judge yung nawawala.
2: But anyway, sige, makikibalita ulit tayo kung ano yung saan tayo dadalhin ito. Pero talagang kailangan mapaghandaan pala ito dahil mag-i-start na next week yung whole day trial, no, pagpasok ng Oktubre. Ayan, mabuhay kayo dyan, Nimpa, ha?
3: Yes, mabuhay rin sa inyo dyan sa ating studio. Muli, wala dito sa Senado para sa part ng impeachment court. Ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Magbabalik po ang inyong impeachment trial. Ito po ang day 29. Ang oras muna natin, 2:36 ng hapon.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS, para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid ka bang?
10: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
12: Sakay na!
11: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
20: a Radyo Pilipinas coverage.
2: 2:43 ang ating oras. Balikan lamang po natin yung ilang mga kaganapan kanina dyan po sa Senate Impeachment Court. Naging emotional po si Senator Judge Camille Villar at nanawagan ng respeto sa mga senador na kasalukuyang wala sa impeachment trial, kabilang po yung mga nakakulong. Binigyang din niya na hindi pa napapatunayang guilty ang mga ito. Kaya dapat raw iwasan ang mga pahayag na tila hinahatulan na sila. Ito'y bilang tugon sa naunang pahayag naman ni Senator Judge Erwin Tulfo. Pakinggan at panoorin po natin yung mga pangyayaring yan. Muli po nating balikan. Yan po yung nangyari kanina sa impeachment court.
19: I wanted to manifest also or respond to the manifestation of Senator Erwin Tulfo.
21: Delayed may proceed.
19: While I respect all of our colleagues here, all of you, I think we should be reminded that the senators that are being detained who are not here right now, that is not their choice. And I think it's unfair to call them out that, you know, their crimes are of, you know, plunder and of theft. Because none of those senators have been convicted. There are a lot of questions about why they're not even here in the first place. And as the youngest member of this august body, can we stop it with these attacks on each other? We are senators of the Philippines. Let us give each other due respect. Let's give Filipinos due respect. Ni naman tayo pwedeng kung ano-ano na lang sinasabi natin dito tungkol sa mga colleagues natin, di ba? Wag naman, di ba? Konting respeto naman. Kasi lahat naman po nang wala dito, hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer. Hindi po sila magnanakaw. Hindi po sila napatunayan na ganun. So wag naman tayo tumayo dyan at mag-low-blow ng ganun. I afford my colleagues to respect. And I just hope that our colleagues can do the same for those that are here and are not here. Yun lamang po. Maraming salamat.
2: Po, yan po yung pangyayari kanina, no? Diyan po sa Senate Impeachment Court. Tama naman, may point naman si Senator Camille Villar. Pero hindi lamang po ito dapat sa lahat ng mga senador. Diba? Dapat po ito sa lahat ng mga politiko. Eh tama naman ang presidente, mahiya naman kayo. Diba? Dapat sa lahat po ito. It goes all the way sa lahat ng mga ibinoboto ng taong bayan at pinasusweldo ng taong bayan. Huwag ho ninyong sayangin yung pasweldo sa inyo dahil ho pera ng taong bayan yan. More so, huwag ninyong nakawin. Pero hindi naman natin sinasabi na sila nga ay mga magnanakaw because of course, patutunayan pa ho yan sa korte. But then again, nandoon ho yung kuminsan ako ha, ito, forgive me for saying this, pero di ba kuminsan tayo minsan magtataka ka or minsan ako tinatanong ko din yung sarili ko, bakit mga kasi paulit-ulit na lang silang nasasangkot sa mga ganyan? Parang, sorry, pero parang bakit parang walang kadalaan? Yun, ako ay nagtatanong lang ha, and I'm sure yun ang mga kababahin din natin, ganun din yung mga tanong. Bakit nga ba paulit-ulit na nasasangkot sa mga ganyan? Anyway, ito naman po yung tugon ni Senator Judge Erwin Tulfo kanina, dun po sa emosyonal na pahayag nitong si Senator Judge Camille Villar. Humingi po ng pamanhin si Senator Judge Erwin Tulfo kung may nasaktan sa kanyang naunang pahayag tungkol sa ilang mga kasamahang senador. Pero nilinaw niyang hindi niya sila tinawag na convicted plunderer, kundi ang sinabi niya ay charged with ng ilang krimen. O naman. O, kung paano natin pagagandahin yung salitang plunder? Eh kung yun naman talaga, ano ba? Buti nga plunder eh, 'di ba? Ano bang Tagalog ng plunder? 'Di ba pandarambong? Buti nga hindi nga ganun yung ginamit or mas matindi pa. But anyway, iginit po ni Senator Tulfo na hindi pag-atake sa mga kasamahan ang kanyang pahayag, kundi bahagi ng pagtalakay sa kasalukuyang sitwasyon ng mga senador na hindi makalahok sa impeachment trial na anya'y may direktiba o may direktang kaugnayan sa pagtukoy ng denominator para sa two-thirds vote. Pakinggan po natin ang naging tugon naman kanina. Kanina po ito, no? Ilan sa mga highlights dyan po sa impeachment court.
0: What is the pleasure of Senator Judge Arin Tulfo?
21: Mr. Presiding Officer, I'd just like to make a comment because my name was mentioned earlier. Well, I'd like to take this opportunity. Kung may nasaktan po sa nabanggit ko tungkol sa ilan natin mga kasamahan, ako ay humingi ng paumanhin. Ngunit, linawin ko lamang po, Ginoong Presiding Officer, Ginoong Pangulo, wala po akong sinabing convicted na plunderer ang ilang kasamahan natin. Ang sinabi ko po ay charged with. Further, the statements were not attacks against our fellow senators, but merely confronting the present reality that some senators are physically or legally unable to participate in the impeachment trial. The issue of detained senators is so intertwined in the determination of denominator. We cannot discuss baseline without touching on the reasons why four of our senators are absent. We cannot proceed. Because bakit natin pinag-uusapan at i-raise ang issue kung sino ang bibilangin kung lahat tayo po ay narito? I was just sounding off the questions of the people, of their netizens. That's what I brought it here. Kung hindi po natin naririnig, mga kasama natin, na ba every day po, before coming over, I look the social media, the newspapers, I look at reports. Hindi lang po pupunta ako dito ng sarili ko, iniisip ko yung gustong sabihin ng taong bayan, because we represented those people. They voted for us. Kaya karapatan din po natin na marinig sila dito through us. Who were voted by these people. Yun lamang po, Ginoong Pangulo, Ginoong Presiding Officer.
0: No.
2: Inyo pong napakinggan, yan po yung naging tugon naman kanina. Kanina po ito, no? Yung ilan sa mga masasabi nga natin na hindi naman kapansin-pansin. Ngunit ilan sa mga naging highlights, no? Dyan po sa impeachment court kanina, yan po ay naunang tugon naman nitong si Senator Judge Arin Tulfo sa naging emosyonal na pahayag naman nitong si Senator Judge Camille Villar. Bueno, tayo po ay patuloy pa rin na tumatanggap ng pag-uulat. Dito naman tayo sa defense team. Ang defense team nga ay sinabing gagawin daw po ang lahat ng legal remedy kaugnay po ng desisyon ng impeachment court na pagbaba ng voting threshold sa 14. Klaruhin lamang natin itong bagay na ito. Ang sinasabi ni Senator Judge Presiding Officer Chiz Escudero ay yung example lang niya, yung 13.33 must be rounded to the next higher whole number vote, which is 14. Hindi niya sinasabi na 14 na talaga, no? Correct me if I'm wrong. Pero yun yung pagkakaintindi ko din kanina na sinasabi nitong si Senator Judge Presiding Officer Judge Escudero na itong ruling na ito, yung new controlling ruling ay batay doon sa kanyang inilabas nga na guidelines. So, kung magkaroon ng fraction, ang kukunin, imbis na, halimbawa, 13.33 must be rounded to the next higher whole number vote, which is 14. Pero, hindi niya, kumbaga parang, hindi ito yung talagang, actual na numero pa. Okay. Pero, ibig bang sabihin itong lead mo, Luisa, ay talagang hudyat na ito sa defense team para iakyat ito sa Supreme Court? Luisa?
3: pong sinasabi kanina ni Attorney Lasison sa pagharap niya doon sa impeachment court kanina matapos nga basahin ni presiding officer Cheese Escudero yung kanyang controlling ruling tungkol sa voting threshold. Ayon kay Attorney Sison, sa kanyang manifestation sa harap kasi o sa harap ng korte, isa lang umano kasi ang hiniling ng vice presidente sa kanyang pakikiisa sa paglilitis laban sa kanya ang magkaroon ng patas na paglilitis kung saan may impartiality. Kaya naman ayon kay Attorney Sison, lahat ng legal remedy ay gagawin nila at dudulog sila sa korte na walang kinakatakutan o kinikilingan. Bagamat hindi binanggit ni Attorney Sheila Sison kung talagang ito ba ay Korte Suprema, pero sa naging paglilitis naman kanina ay sinabi na rin ni Attorney Michael Poa na sila nga ay posibleng dumulog sa Korte Suprema. Narito yung payag ni Attorney Sheila Sison kanina sa panahon ng paglilitis.
4: She asked for nothing spectacular from this court. Only the most essential and basic guarantees due to every individual. Fairness and impartiality sa isang korteng pinagkalooban ng pinakaiingatang mga prinsipyo sa ilalim ng ating salikang batas. And that she reserves every right to exhaust all legal remedies available sa ilalim ng ating batas at konstitusyon na may pagtatangi sa esensya ng isang tunay na malayang demokratikong institusyon at karapatan ng bawat mamamayan na madinig sa isang hukumang walang kinikilingan o kinatatakutan at matapang na maninindigan sa isang makatarungang paglilitis at sa bandang huli, pagpapasya.
3: Jamie, kanina naman sa press conference, matapos nga yung paglilitis dahil kakatapos lang ng press conference na dinaluhan na nga natin kasama si Attorney Michael Poa, tinanong naman siya kung kasabay ng pagdulog nila sa Korte Suprema ay posible din silang humingi ng temporary restraining order para nga dito sa pagpapatuloy ng paglilitis. Ibig sabihin kung hihingin din ba nila na ipatigil na yung paglilitis. Bagamat hindi dinetalya ni Attorney Poa kung talagang ito na yung desisyon nila, isa raw yan sa kanilang magiging option. Hindi naman niya sinabi kung ano yung basihan na magiging option ng TRO, pero pag aaralan nila kung ano yung pros and cons kung talagang hihingi sila ng TRO sa SC. Nilinaw din nila na ayaw naman nilang makagulo sa paglilitis, pero nga nais nila na hindi malimitahan yung legal remedy ng Vice Presidente. Narito yung pahayag ni Attorney Michael Poa.
22: Tingnan in detail kung ano yung pros and cons, ano yung repercussions ng TRO or repercussions of not even getting a TRO. So, definitely everything's on the table. But again, I just want to make it clear. Now, we don't want to cast any aspersions against the impeachment court. Dahil syempre, once you question the integrity of the court, parang nanggugulo na kasi tayo. Ayaw naman natin ng ganun.
3: Jamie, tinatanong natin kung kailan ba sila dudulog mismo sa Supreme Court, kung bukas na ba o kaya sa susunod na linggo. Pero ayon kay Attorney Michael Poa, ay tatanungin pa nila kay Vice President Sara Duterte kung ano yung desisyon niya kung kailan lalapit sa Supreme Court. Pero sa ngayon ay may mga documentary kasi na requirements at yan nga yung kanilang kakalapin bago dumulog sa Korte Suprema.
2: Oh, Jamie. Okay, gusto ko yung binanggit ni Attorney Michael Poa, no, na kumbaga although hahanap sila ng legal remedy, pero tinitignan pa din niya yung hindi naman sila parang magiging parang panggulo sa korte. Pero kasi interesado lang ako, Luisa, no, kung may pagkakataon na matanong mo sila. Pakitanong din itong sinasabi nga na posibleng pagsaklolo nila sa Supreme Court, na-consider ba nila yung mga naging pahayag din ng mga amici curiae nung day 26 ng impeachment trial? Kasi ito, binalikan ko nga yung mga notes ko eh. Ang sabi dito ni former Chief Justice Artemio Panganiban, ang sinasabi dito, Senate decision, can it be appealed to the Supreme Court? Ang sabi niya, no. Kasi nga, the only way to review a Senate decision is when the Senate commits grave abuse of discretion. Hindi lang basta, kumbaga, abuse. Ang binigyang diin niya dito ay commits grave abuse of discretion. It is not defined by the Constitution but the capricious or whimsical or arbitrary exercise of judgment going beyond limit of their constitutional duties. Now, yung pagpunta nila or sabihin na nating pagdulog nila if ever in the future sa Supreme Court. So naniniwala ba sila na mayroong grave abuse of discretion sa panig ng Senate Impeachment Court? Kasi tandaan natin na yung naging desisyon naman ni Senate Presiding Judge Chiz Escudero, no, ay yung ilan sa mga excerpts na pinakinggan ko ay batay din naman doon sa mga naunang pahayag din ng mga amici curiae.
3: Oo. Alam mo, Jamie, kanina nga sa pagtayo ni Attorney Sheila Season, bagamat hindi nila kinote yung mga amici curiae na inimbita noong isang linggo hinggil nga dito sa voting threshold, may kinote siya galing dun sa desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives. Ito yung inilabas na desisyon hinggil doon sa naunang impeachment complaint laban kay VP Sara na na-archive dito sa Senado. Sa desisyon nga umano, sinabi ni Attorney Sheila, sa desisyon na ito ng HOR o Duterte versus HOR ay sinabi dito ng Korte Suprema na ang impeachment trial, bagamat sui generis, ay hindi purely political. At may kinot pa si Attorney Sheila Season na sinabi ng Korte Suprema na hindi umano ito magdadalawang isip na mag-desisyon o magsabi na nasa grave abuse of discretion ang ginagawang paglilitis. Ito yung pag-intindi ko kanina nung sinasabi ni Attorney Sheila Season itong, o kinu-quote niya itong decision ng Korte Suprema noong 2025, kung hindi ako nagkakamali. At bagamat hindi naman nila dinitalya na ito talaga yung naiisip nila na grave abuse of discretion, pero posibleng iyan yung i-argue nila kapag lumapit sila sa Korte Suprema. Pero Jamie, sinabi naman din ni Attorney Michael Poa kanina sa press conference na nire-respeto pa rin talaga nila yung decision naman ni Presiding Officer Chiz Escudero at ng Impeachment Court. Pero talagang kailangan lang nilang gawin na tumakbo o maghanap ng legal remedy para sa karapatan ng kanilang kliyente. At yun nga ay si Vice President Sara Duterte.
2: Yun. Okay, sige. Siguro ay patuloy tayo na makikibalita din mula dyan sa panig ng depensa kung paano nila i-exhaust lahat, no, ng mga legal remedy kaugnay sa usaping mga kinakaharap ng Vice Presidente, no, yung mga kasong kinakaharap ng Vice Presidente. Maraming salamat sa iyo, Luisa. I-respect, mabuhay kayo dyan.
3: At yun muna ang pinakauling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: 3:02 ng hapon, ayan, para po doon sa mga patuloy na sumusubaybay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kami po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At siguro ay magkakaroon lamang kami ng maikling paalala mula po sa ating himpilan, and then babalikan po natin yung ilan pang mga pag-uulat dyan naman po sa Senado. Ako po si Jamie Quinto, magandang hapon mga kasama.
6: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
7: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
8: ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Talakayan at Balitang Maaasahan. Hatid sa Sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is all... Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Impormasyon sa posibleng pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Beloso, ipinauubayan na ng Malacanang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinumpirma ng Malacanang na ikinukonsidera ng palasyo ang paggawad ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Ito ang OFW na na-detain at napabilang sa death row sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Ayon kay Communications Undersecretary Clear Castro, mula nang mapauwi sa Pilipinas si Veloso hanggang sa kasalukuyan, hindi naman isinara ng palasyo ang posibilidad na maigawad ang absolute pardon dito. Gayunpaman, kung ano ang timeline, rason at iba pang konsiderasyon kaugnay sa kaso ni Veloso, mainam na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mismo ito manggaling. Samantala na itanong rin kung mayroon pa bang pangangailangan na ipabatid ng Pilipinas sa Indonesia sakaling may sa katuparan ito. Ayon kay Castro, sa kanyang pagkakaalam, hindi na ito kinakailangan pa.
3: Binabanggit na wala namang naging kasalanan di umano si Mary Jane Veloso. So doon tayo mag-start. Pero kung ano pa ang magiging detalye, hindi po ako ang may karapatan sa ngayon na magsabi rito dahil sa nasa Pangulo po niya.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: DILG, natukoy ng taong nag-impluwensya sa Banga shooter. May ulat si Ray Ferreira.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inutugis na ng mga otoridad ay isang taong umano'y nag-impluensya sa minor de edad na sangkot sa deadly school shooting sa Banga, South Cotabato. Ayon kay DILG Secretary John B. Crimulla, nasa Pilipinas ang suspect at natukoy na ng mga otoridad ang kinaroroonan nito. Sinabi ni Crimulla na sa online conversations, umano na hikayat ang estudyante na gumawa ng karahasan matapos samantalahin ang kanyang insecurities. Iniugnay rin ng DILG chief ang insidente sa exposure umano ng estudyante sa deep dark web dahil dito mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang online threats na may kaugnayan sa school shootings. Una nang umapila si Rimulla sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak laban sa online violence. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Office of the President buong suporta sa Kadena Act at Anti-Political Dynasty Bill. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Buo ang suporta ng Office of the President sa pamukan ng Kadena Act at Anti-Political Dynasty Bill ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chair Albert Garcia. Sa deliberasyon ng pamukan ng budget ng Office of the President, tinanong ni Caloocan Representative Edgar Iris C. Garcia na siyang budget sponsor ng sa posisyon na ehekutibo sa nilang pamukala. Ayon kay Garcia, suportado ng Pangulo ang Kadena Act na kabilang sa mga priority legislative measures ng LEDAC. Sinabi rin niyang sinimulan na ng DBM yung Centralized Open Monitoring Platform for Appropriation and Spending Statistics o yung COMPASS na nagbibigay na access sa impormasyon tungkol sa paggasta ng pamahalaan. Malinaw rin ang ngayong posisyon ng Pangulo pagdating sa Anti-Political Dynasty Bill. Binanggit ni Garcia ang pahayag ng Executive Secretary Ralph Recto na hinihikayat ng Pangulo ang Kamara at Senado na ipasa ang naturang panukala at very supportive umano ang Pangulo dito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Halos 75% ng work immersion target para sa senior high school natugunan na ayon sa Department of Education. May ulat si Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa mahigit 47,000 ang work immersion slots na inilaan ng mga katuwang na kumpanya sa pribadong sektor para sa mga mag-aaral ng senior high school o SHS. Ito ay katumbas ng 94.9% ng 50,000 na target ng Department of Education o DepEd. Sakop nito ang mahigit 1,500 na iba't ibang uri ng trabaho sa mga sektor gaya ng accommodation at food and services, edukasyon, agrikultura at administrative support services. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking makapapasok sa hanay na manggagawa ang mga SHS graduate na may tunay na kakayahan at praktikal na karanasan. Limitado naman sa 8 oras kada araw o 40 oras kada linggo ang imersyon. Sinusuri rin ang mga katuwang na kumpanya sa pamamagitan ng pag-inspeksyon at pagsunod sa DepEd Child Protection Policy habang magsasagawa ng lingguhang kumustahan ng mga guro para alamin ang kalagayan ng mga mag-aaral. Samantala, sa performance assessment ng mga mag-aaral, 80% ang magbubula sa mentor mula sa industriya at 20% sa paaralan. Baka tutulong din ito sa pagkuha ng national certification mula sa TESDA kasabay ng SHS diploma. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kultura.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang

0: facts po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
1: Pilipinas. Tunog Pinoy. Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy. Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Tunog Pinoy.

0: Pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
1: May eGov ka na ba?

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

Tunog Pinoy. Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy. Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Tunog Pinoy.

isip ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ang puso mong biglang lumis.

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Po namin, pero as of now, wala pa po ito.
4: Yan.
3: So, pag meron, we will inform the public.
4: Yes po. Sekretary, nasa inyo po pagkakataon, kausapin nyo ating mga kababayan at hinggin nga po dito sa mga interventions po ng ating pamahalaan ng DTI para maibsan po ang epekto ng oil price increase sa ating mga kababayan.
3: Sa ating mga kababayan, no, wala pang no price increase for basic necessities and prime commodities as of this time. Stable pa po ang presyo ng pagkain. So, stable po ang presyo ng basic necessities and prime commodities. Yung listahan po nito ay makikita sa website at saka sa social media ng DTI. And nakapaskil din po ito sa mga groceries and supermarket. And sa ating mga negosyantes, nandito po ang DTI para i-assist kayo. So we have 18 regional offices nationwide and 1,400 negosyo centers. Pwede po kayong pumunta doon para ma-check kung ano yung mga opportunities, possibilities, at mga programa ng gobyerno, ng Philippine government or Marcos administration at ng DTI para sa inyo. It's best to work closely with government para po maibigay rin namin sa inyo kung ano yung mga opportunities like market access, meaning kung sa mga pwesto kung saan nyo maibenta yung mga produkto ninyo. Number two, kung paano mag-train, paano makabenta rin ng produkto using the social media, using the e-commerce. Marami po kaming mga programa para sa inyo. So it's really best to work closely with the Department of Trade and Industry.
4: Yan. Secretary, salamat po sa inyong pagbibigay sa amin ng oras at pagpapunok po ng panayam. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po.
3: Yes, magandang hapon, Gerard. Thank you for having me.
4: Salamat po. Secretary Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Mga kababayan!
2: Mark in! Mark out!
4: Ay, meron na naman po tayong 93 días bago ho ang

0: Mark out.
1: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay kayo sa ating palatuntunan. Maraming salamat kay Engineer Marvin Tolidana, ating co-pilot kay Engineer Mateo Segovia, ang ating muntian ng Bicolandia, Daragang Magayon, pero mas kalmado sa Bulkang Mayon. Siyempre kay Binibining Rosan Erno, maraming salamat din kina Aiza, Myla, Isabel, Aise, at kay paring AJ Ignacio, mga kababayan. Ang romantika mo'y simpatiko.
2: Ang Pasko.
1: Ang Hari ng Tondo. Ay, Tondo.
2: Iba-iba.
1: Si Mr. Romantico.
2: Isa tayo.
1: Salamat po sa inyong pagtugay, guys, mga kababayan. Antabayanan niyo po ang postgame. Kasama po si John Mogol. Atin po sa inyo na Sports Radio. Ito po, yun ko, J. Mark Dagala. Bye. Happy Holidays.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus

0: sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Namiss mong panuorin ang favorite mong sport?
7: Worry no more!
8: Worry no more!
9: Recap tayo
10: dito sa Post Game.
11: Walang mintis.
12: Walang mintis.
13: At may kasama pang update.
14: Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
15: 918 AM.
16: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

5:09 po ang ating oras ngayong araw ng Miyerkules. Postgame tayo dito po sa Sports Radio 918. Ang programa para sa mga palaging nakakamiss ng kanilang mga paboritong laro. Ayan, ibig kong sabihin. John Bugol po, kasama nyo until 6 o'clock ngayong Wednesday evening. Tayo po ay live na papakinggan sa Sports Radio 918 sa inyong mga radyo at sa ating official Facebook page. Again, Sports Radio 918. Binobroadcast din tayo simultaneously sa Capital 104.3. Bago natin pag-usapan ang nangyayaring action pa rin sa 2026 Asian Games, silipin muna natin ano ba nangyayari sa iba't iba pang tournaments and leagues sa buong mundo. Siyempre, baka nakakalimutan na natin eh. Malapit na pong matapos ang regular season netong WNBA. In fact, third to the last day ngayong araw na to ng Miyerkules. Now, meron pang mga ilang importanteng laro dito, especially for the teams na naghahabol ng first round

0: home court advantage in the playoffs na mag-uumpisa na ngayong darating na linggo, September 27, okay? Ngayong araw na to, panalo itong Portland Fire laban sa Golden State Valkyries. Final score is 90-82. Ngayon, ito pong Portland Fire, laglag to, hindi to maglalaro in the playoffs. Yung Golden State Valkyries, may malaki ang naging impact ng talo na to sa kanilang standings in the playoffs. Si Bridget Carlton ang nanguna para sa Portland with 26 points. Si Carla Light naman, merong 18 points and 6 assists. Si Tiffany Hayes, yung kanyang 3-point shot, nagbigay sa Golden State ng 75-68 lead. 2 minutes 13 seconds ang natitira in regulation. So, nangangamoy panalo na sila actually dito. But, humabol pa itong Portland courtesy of Bridget Carlton and Megan DeLeo. And then, yung layup nitong si Carla Light, meron pa yung foul. She made the extra free throw ang nagbigay sa Portland ng 77-75 lead. Gabby Williams, naglaro po ito para sa France dun sa kakatapos-tapos lamang na 2026 FIBA Women's World Cup. Siya yung nagtabla ng score at 77-all. She could have won the game para sa Golden State, kaso mintis yung kanyang off-balance jumper kaya napunta sa overtime. Now, in OT, nagpalitan ng free throws tsaka 3-point shots itong dalawang koponan before binasag ni Carla Light yung 82-all deadlock with a layup. And then after magmintis netong Golden State, pasok naman yung 20-foot step back jumper netong si Carla Light. Meron ulit yung kasamang foul, so another 3-point play para sa kanya, giving etong Portland Fire an 87-82 lead. 27 seconds ang natitira in the ball game. Gabby Williams, 17 points, 4 rebounds and 4 assists. At dahil natalo rito ang Golden State Valkyries, sila na ngayon yung number 2 seed in the playoffs. Kasi kung nanalo sila rito, hindi pa magkakaalaman because they would have tied etong Minnesota Lynx at 32-11. So may pangihinayang to kasi yung Minnesota na nakakuha ng number 1 seed actually ay natalo naman ng Indiana Fever. The Fever defeated the Lynx 96-77 sa pangunguna ni Caitlin Clark with 27 points, 9 assists, and 7 rebounds. Katulong naman niya itong si Kelsey Mitchell na merong 20 points plus 4 assists. Ginamit ng Indiana yung 14-2 run para tapusin yung first quarter and i-extend yung kanilang lamang 31-16. Naging 38-18 pa yan, 20-point lead sa second quarter. At they led by as many as 57-28 sa first half. Now, second half, unti-unting humabol. Ito pong Minnesota na ibaba nila to 64-71 after the third quarter. And it was just an 8-point deficit ang kinakaharap ng Minnesota. 8 minutes pa ang natitira sa laro. But Monique Billings made 2 free throws. And then, nagsunod-sunod yung baskets ni na Caitlin Clark, Kelsey Mitchell at ni Aaliyah Boston from 74-66 naging 82-66. So, Indiana umakyat ang record to 28-15. And at least for one more day, ito pong Indiana Fever ay may kaunting pag-asa pa rin of being the number 4 seed in the playoffs. At syempre, if you're in the top 4, meron niyang home court advantage in the first round. On the other side, Chloe Bibby ang nanguna para sa Minnesota Lynx with 15 points. Samantala, ito namang Las Vegas Aces, the defending WNBA champions, inilista ang kanilang ika-anim na sunod na panalo, 89-79 laban sa Los Angeles Sparks. Aja Wilson with 18 points and 10 rebounds at si Chelsea Gray merong 17 points. Umabante ng 17-5 ito pong Las Vegas gamit yung kanilang 15-0 attack in the first quarter. And they led by as many as 17 points before nagkaroon ng counter-attack etong LA Sparks na ibaba nila to 29-35 yung hinahabol. But although etong Los Angeles tried to catch up dito sa Las Vegas the rest of the game, talagang hindi naman sila nakadikit ng todo eh. And after a 10-point run ng Las Vegas sa third quarter, balik sa kanila yung sizable advantage at 63-45. So, ang Las Vegas Aces, 30-13 ang record ngayon. Only one game ahead of the number 4 Atlanta Dream. So, malaking bagay ito para sa Las Vegas Aces, considering na they will be entering the playoffs bilang hottest team ngayon with 6 straight victories. Si Nneka Ogwumike ang nanguna para sa Los Angeles Sparks. Hindi po lalaro sa playoffs ang LA, 17 points and 9 rebounds. Sa iba pang laro ngayong araw, panalo ang Chicago Sky laban sa Toronto Tempo, 97-85, and the Washington Mystics with a 79-69 victory laban sa Connecticut Sun. So bukas and Friday will be the last 2 days ng WNBA regular season, at sa Sunday mag-uumpisa na po ang playoffs ng WNBA.
1: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:18 Philippine Standard Time. From the NBA, punta tayo sa Major League Baseball. Ito pong Tampa Bay Rays, ang AL East champions, matapos silang talunin ang New York Yankees. The final score, 6-1 ngayong araw na to. Drew Rasmussen with 11 strikeouts in 5 2/3 innings, 0 runs allowed. Although it was Yandy Diaz offensively na nanguna para dito sa Tampa Bay. Yung kanyang 2-run single at the top of the 7th inning ang nagbigay sa kanila ng 4-0 advantage. And then in the 9th, meron ulit siyang isa pang 2-run single. Ang Tampa Bay, ang record nila ngayon, 96-61. Ito ang kanilang 20th victory sa kanilang last 28 games. At nailista nila ang kanilang ikalimang division title. Samantala, tuloy pa rin ang laban for the best record sa Major League Baseball. Itong Los Angeles Dodgers defeated the San Diego Padres 7-0. Will Smith and Tommy Edman, tig-isang home run para sa LA. Samantala, gumamit naman ng 8 pitchers itong Dodgers, and Justin Robleski earning the win. Yung first 2 runs ng Dodgers galing sa RBI walk na binigay nitong San Diego. And then in the second inning, isang 2-run single ni Freddie Freeman, naging 4-0 yan. So 4 runs in the second inning para sa Dodgers. Fourth inning, Freddie Freeman again with an RBI, so 5-0 na. And then 6th at 7th inning, ting isang home run itong si Tommy Edman at saka si Will Smith. So the Dodgers, ang defending World Series champions, are now 97-60. One game na lang yung naghihiwalay sa kanila sa Milwaukee. And isang panalo na lang kailangan ng Los Angeles Dodgers for a top 2 spot sa National League playoffs and a bye into the National League Division Series. Samantala, kahapon natapos ang Week 2 ng 2026-2027 season ng National Football League. The Los Angeles Rams getting the win laban sa New York Giants, 28-6. Matthew Stafford, 327 yards, 4 touchdowns. Samantala, Davante Adams, 195 receiving yards and 2 touchdowns. First period ng laban, Stafford connected with Davante Adams, a 31-yard touchdown, so 7-0. And then nung second period, merong 64-yard reception etong si Adams. Ang naging resulta nun was a touchdown para kay Kyren Williams, 14-0 Los Angeles Rams. Hindi pa tapos si Davante Adams, another touchdown in the third quarter, extending yung kanilang kalamangan to 21-3. So after yesterday's game between the Rams and the Giants, pareho sila ngayon na may 1-1 record. After the second week nitong NFL season, 8 koponan ang undefeated pa rin so far in 2 games, 2-0. Yung Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, at saka Las Vegas Raiders sa American Football Conference. Sa kabila naman, sa National Football Conference, undefeated so far ang Philadelphia Eagles, ang Minnesota Vikings, ang Seattle Seahawks, at ang San Francisco 49ers. Friday, September 25, mag-uumpisa ang Week 3 nitong NFL season featuring the Green Bay Packers kalaban ang Atlanta Falcons. Samantala, ito, lumapit-lapit tayo ng konti sa Singapore. Opo, ongoing na ang WTA 500 Singapore Open. And as you might have known, tomorrow ang laban ni Alex Iala in the second round ng women's singles. So far, ang mga nakapagtalanan ng panalo, si number 6, Leila Fernandez. Tinalo niya si Kyoka Okamura, 6-2, 6-3. Samantala, si Alicia Parks, tinalo naman niya si Mei Yamaguchi ng Japan. Final score, 6-4 and 6-3. So sila yung magkalaban in the round of 16. Iba pang panalo rito, si Barbora Krejcikova, 6-love, 5-7, 7-6 over Anna Lena Friedsam. And dun sa side ng draw ni Alex, number 7, Maria Sakkari with a 6-4 and 6-1 win laban kay Linda Fruvirtova. So makakalaban ni Alex is going to be Tatiana Prozorova na tumalo kay Sofia Kostulas, 5-7, 7-6 and 6-2. Kung manalo si Alex bukas, ang posible niya makalaban o ang makakalaban niya in the quarterfinals, either Wang Xinyu ng China o kaya si Joanna Garland ng Chinese Taipei. So tatakbo po itong Singapore Tennis Open until September 27. And after that, rekta na sa Asian Games si Alex Iala. Kano ba naghihintay na premyo rito for the champion? $185,500 maging premyo ng champion dito. So sa palitan natin ngayon, that's about 11.6 million pesos. Paano na ba ngayon ng Philippine peso against dollar? 62.6 pesos. Grabe, ang taas na, no? Siguro oras na para i-deposit ko yung $2 ko sa wallet ko. Paano papalo yun? 120... Mga nasa 125 pesos din. May value meal na ba yun? 125? Magkano na value meal ngayon? Hindi ko na alam. 5:25 ang ating pong oras. Magpapatuloy tayo dito sa post-game. Kaya patuloy pong tumutok sa Sports Radio 918.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, Isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Kikinggan, search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan na namok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng namok.
1: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918. Team Pilipinas. Lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Philippine Standard Time, it's now 5:28 ng hapon. Postgame pa rin po tayo dito sa Sports Radio 918. Eto na, recap natin ang mga naganap so far ngayong araw na to ng Wednesday sa 2026 Asian Games. Nadagdagan na po ang medalya ng Pilipinas courtesy of Marie June Adriano, ang ating Filipina karateka, a bronze medal sa women's kumite minus 53 kilograms. Tapos siyang talunin si Ya Chi Chung ng Chinese Taipei. Kanina po yan. Napanood ko at least yung part na after tumabla netong si Chung sa 3-3. Kasi lamang na si Adriano dun sa unang bahagi ng laban. Nakatatlong yuko na siya. So, one yuko is worth one point. So, abang naka 3-0 na siya. Pero nakascore ng ipon etong si Chung. Kaya tumabla ng 3-3. Pero buti na lang. Maganda yung focus nitong pambato ng Pilipinas. Because after mag 3-3, nakascore siya ng pitong sunod-sunod na puntos. Pitong sunod-sunod na yuko para iuwi etong ikalawang bronze ng Philippine Karate Team at sa kasalukuyan ang ikalimang medalya overall ng Team Philippines dito sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ang sabi ni Mary June, etong kanyang bronze medal sa Asian Games is more than just a medal para sa kanya. Alamin natin paano niya nasabi yan dito po sa naging huddle with Marie June Adriano after her bronze medal win in the Asian Games.
7: Hi Marie, welcome to the program and congratulations.
8: Hello po.
7: Yes Marie, of course, gaano ka kasaya na pangalawang bronze medal para sa ating Philippine Karate ang iyong naibigay mula dito sa Asian Games?
8: Super happy po.
7: Yes, talagang ramdam na ramdam natin yun saya, no? Anong tumatakbo sa isip mo ngayon? Talagang secured na yung bronze. Nasa kamay mo na ba? Naisabit na ba sa'yo yung bronze medal? Gaano kalaking bagay ito para sa'yo personally?
8: Super laking bagay niya po sa akin. Of course, as a first timer ko. So, talagang yung pressure nandun lahat. So, kasi sobrang hirap makarating dito kasi sobrang selected lang kung sino yung papapuntahin po. Kaya sobrang happy po ako na isa po ako sa napili and nakapagbigay po ako ng medalya para sa Pilipinas.
7: Again, si Marie po ay bronze medalist natin mula sa Women's Kumite minus 50 kilogram division. Pero syempre, kwentuhan mo kami pagdating dun sa bronze medal bout, katapat itong taga-Chinese Taipei. So, ano ba, first time nyo ba na nagharap? Kamusta yung naging strategy mo dito?
8: Pangatlong best na po namin nagharap sa dalawang Asian Championship po last year and this year, parang nung June. So, tas ito po yung pangatlong pagkaharap po ulit namin. So medyo nakapag-adjust na rin po. Medyo ni-review namin yung mga previous matches namin. So naka-adjust na. So kailangan na lang maging patient. Syempre discipline doon sa loob ng tatami kasi hindi pa rin kahit na alam mong basado mo na, hindi mo sure kasi baka may iba siyang move na pinractice before this Asian game. So need to be alert. Kailangan gising ka the whole game.
7: Yes, na-mention mo pangatlong pag-aharap. Dun sa previous two editions, ano yung resulta nun? Ikaw ba'y nanalo sa kanya nun?
8: Hindi po. Sobrang natambakan niya po nung dalawang competition po namin na yun.
7: Wow, so talagang ano, malaking bawi, buwelta mo talaga sa kanya to, no? And with that, nakaisa ka na sa kanya. At more than that, nakapag-deliver for the Philippines. Pero ano yung masasabi mong ano, saan yung highlight no, noong naging pag-aharap niyo this time?
8: Siguro po yung naging highlight is mas nagtiwala po ako sa technique ko, sa kung ano yung bound ko, kung ano yung sinrain ko para sa competition po na to. So tiwala lang po sa mga bato. Sabi nga po ng coach bago pumasok na tiwala siya sa technique ko. Kahit anong gawin mo dyan, tiwala ako dyan. So yun po, nagbigay po siya ng confidence sa akin na kung magbabato man ako, alam pong tiwala po sila sa ginagawa ko sa loob.
7: May naging pressure ba sa iyo no na kinailangan mong malagay dito sa bronze medal bout kasi 'di ba nung yumukod ka doon sa semifinals katapat itong taga Hong Kong, anong naging mindset mo?
8: And same din.
7: Yes.
8: Same din po kasi si Hong Kong, parang pang-apat na rin po namin tong pag-aharap. So pressured na talaga kasi basado na namin yung isa't isa na hindi ako pwedeng sumugod sa kanya ng biglaan. Ganun din siya sa akin kasi pang-apat na eh. Tapos laging dikit yung nangyayari sa amin. Lagi kami nag-meet sa semis. So, pressure po talaga. Kailangan makabounce back ako agad for the bronze match.
7: Anong tumatakbo sa isip mo habang ginagawa niyo yung bronze medal bout?
8: Alam ko, sabi ko po kasi sa atin na to, sa amin na to. So ngayon pa, kailangan po lang mag-work. Tapos kung hindi ko na rin po talaga totally alam kung ano yung nangyayari. Kasi sabi sa akin, ang reminder ng coach, pag huwag ka aalis sa gitna. So ako po, so dito lang sa gitna. Then pag pumasok siya, gagawin ko na lang kung ano yung lalabas, which is yung job po, yung Kizame, na 1 point po sa kanya.
7: Yes, Marie, of course, first Asian Games and first Asian Games medal para sa'yo. Ito ba ay in-expect mo ba to na makakapodium ka ngayong taon?
8: Of course, no. Pero ginol ko pong makapodium. Kasi first-timer po ako. Tapos wala pa akong Asian medal. So last SEA Games, I got bronze lang din. So sabi ko, enjoy ko lang to. Enjoy lang yung flow. Take the positive energy, then work.
7: Ilan taon ka na bang nagkakarate, Marie?
8: Since 12 years old po.
7: So 10 years na?
8: 10 pataas.
7: Wow, nasa mahigit ano, no? 10 taon na sa karate. Ito ba?
8: 12 years po, kasi 22 ako.
7: Yes. So ito ba parang ano, naiisip mo na parang ito na yung fruit no nung yung mga pinagdaanan over the years?
8: Opo, syempre. Kasi ang sobrang tagal na po noon eh, na ito lang ginagawa ko. School, bahay, karate, school, bahay, karate, then nakapasok ng national team. So bakit pa ako susuka? And dito na, nag-start na ng SEA Games. Start na nang binigyan na ako ng opportunity ng Karate Pilipinas maka-join sa iba't ibang international. They trust me na kaya ko. At this age, kaya ko. So yun po. Kaya po super thankful po ako.
7: Yes. Aside from kaya mo, ano pa yung napatunayan mo sa sarili mo na experience mo na ang Asian Games level, sinasabi, Olympic of Asia to?
8: Yes. ulit po.
7: Yes. Anong napatunayan mo sa sarili mo personally, no? Since na-experience mo na Asian Games, sinasabing Olympics of Asia to, Marie?
8: Kaya ko naman po palang mag-deliver ng medal para sa atin. Kaya ko naman palang magtiwala sa kung ano yung baon ko, kung ano yung technique ko. No matter what, kung mas bata man ako sa kanila, mas batikan man sila sa akin. Kailangan po talaga magtiwala ka muna sa sarili mo bago ka magtiwala sa mga nasa paligid. Kasi kung doubt ka sa technique mo, sarili mo pa lang, mas mahirap kung iba to. Especially po sa combat sport at sa karate.
7: Yes, talagang ano, no? Talagang very special itong moment na to para sa'yo. But of course, saan ka dadalin itong Asian Games medal mo? What will be next for you? Marami ka pa bang mga naka-schedule, no, for the year?
8: Kung matutuloy po yung IMAG this year, yun po, yung next naming paghahandaan. Then of course, hindi po matatapos yun kasi mas marami po kaming competition next year. We have Worlds, we have SEA Cup, the Asian Game Championship, of course, the SEA Games. Kaya po, walang stop.
7: Yes, wala talagang stop. No? But of course, in a way, nakatulong din ba yung naunang bronze medal ng iyong mga ate sa Women's Team Kata?
8: Siyempre po, na-boost po nila ako na nagawa na nila. So next, na-start na nila, then go with the flow na.
7: Yes, and you made it. Again, siguro may parting message ka. Sino-sino mga tumulong sa'yo, no, para makarating dito sa position ko, nasan ka ngayon?
8: Of course po, nagpapasalamat po ako sa Karate Pilipinas, sa president namin, Sheehan Lim, Richard Lim, sa coaches ko po, Sir Sunny Montalvo, Coach Mae, Sir Oliver, Sir Engine, and PT Ding, and of course sa Maharlika Karate Doc Pai po sa MKKPI, sa mga sensei ko po, Sheehan Greg, Sensei Alvin, Sensei Jerby, Sensei Raquel. Hello po, thank you po sa inyo kasi kayo po yung nagdala sa akin para makarating po ako sa national team hanggang sa ito na po. And of course, sa family ko po, yan, sa mga Tagalyanara, sa Novay Siha, hello po. Maraming salamat po sa prayers and sa support nyo.
7: Yes, there you have it, ang ating Asian Games bronze medalist na si Marie June Adriano. Big congratulations sa'yo. We are very proud of you, Marie.
8: Thank you po.
0: June Adriano, bronze medalist in the 2026 Asian Games Women's Kumite minus 50 kilogram competition in karate. So natapos yung laban ng karate team natin on a positive note, very positive note sa medalya ni Marie June Adriano. So, ang Pilipinas sa kasalukuyan sa medal tally ay nasa number 24 pa rin. 1 silver, 4 bronze medals. Kaso nasa unahan natin yung Indonesia, mas marami lang sila ng 5 bronze medals. At syempre, nangunguna pa rin ang China with 46, Japan with 15, 8 golds para sa Korea, 7 para sa Kazakhstan at Thailand at number 5 with 5 gold medals. Now sa iba pang highlights ng Team Philippines ngayong araw, pasok sa medal race ng women's single sculls itong ating Olympian rower na si Joanny Del Gaco. Ang oras niya sa heat number 2, 8 minutes 25.47 seconds. Pangatlo siya and last sa kanyang heat. Pero pasok yung oras niya para dun sa Final A. Ayan, yung mga kakarera sa Final A, ito yung maglalaban-laban for gold, silver, and bronze. Yung iba namang napupunta sa Final B, ayun, placement na lang yun. Kumbaga, yun yung classification race. Diyan maglalaro si Chris Nievarez sa men's single sculls, si na Renji Peñaredondo at saka si Van Maxilom sa men's pairs at si Edgar Ilas sa men's lightweight single sculls. Ang Gilas Pilipinas men pasok sa quarterfinals ng 3x3 basketball. 3-0 ang record ng Pilipinas sa Group A. Ang pinakahuli nilang panalo, 21-15 laban sa Kazakhstan. Nick Caballero merong 7 points at si David Dungo with 6.5 dun sa 7-2 run na ginawa ng Gilas Pilipinas sa huling 3 minuto ng laban para kumpletuhin yung panalo. Luis Pablo 5 points at si Koji Benaflor with 3 points. Naghihintay ng makakalaban ang Gilas men sa quarterfinals na mag-uumpisa bukas Thursday po. Ayan, 5:30 nakaschedule yung laro ng Gilas men. Ito, silipin natin maya-maya itong Gilas Pilipinas women if sila'y umabante na rin sa quarterfinals ng Women's 3x3. Ang kalaban nila yung Malaysia sa kanilang huling laro in Pool C. Ito pong grupo ni Casey De La Rosa, Amia Espanol, Victoria Pasilang, and Kenan Ka. Sa boxing naman, second Filipino boxer na umabante sa second round, si Jun Milardo Ogaire sa men 60 kilograms. A 3-2 victory laban kay Lundaa Gantomur ng Mongolia ngayong araw na to. So sa Friday ang kanyang magiging sunod na laban, September 25. Nasa round of 16 din ng women's beach volleyball sina Kylen Progelia at Sofia Pagara. Tinalo nila ngayong araw ang Mongolia 21-3 and 21-3. So 2-0 sila sa kanilang grupo. Sa men's division, natalo si James Buitrago tsaka Ranran Abdilia sa Vietnam 22-24, 15-21. So yung laro nila against Indonesia sa Linggo, kailangang maipanalo nila para buhay pa ang pag-asa to advance sa round of 16. Samantala, nagtapos ang laban ni Samantha Catantan sa women's individual foil nung natalo siya sa quarterfinals laban kay Ji-hee Park ng South Korea. 10-15 ang naging final score dyan. Sa first end nung laban, Samantha Catantan was ahead 8-7. Kaso, nakuha nung Koreano yung 8 of the next 10 points para siyang umabante sa semifinals at makakuha ng garantisadong medalya. Umabot din sa knockout round yung kapatid ni Samantha na si Jana Catantan, kaso natalo sa table of 32 laban sa Singapore 2-15. Sa men's saber naman, naglaro din sa knockout stage si Christian Jester Concepcion, pero natalo siya sa round of 16 kay Mohammad Futuhi Firozabad ng Iran 15-7. Si Eunice Daniel Villanueva naman sa table of 32 natalo kay Adel Muklid Almutairi 15-9. At sa men's artistic gymnastics team final, 6th overall po ang Pilipinas with a combined score of 227.359 points. 12.5 points yung difference dun sa Chinese Taipei na nakukuha ng bronze medal. And as expected, pinangunahan ni na Carlos at Eldro Yulo yung naging laban ng Team Pilipinas. Nag number 1 si Kaloy sa floor exercise, pero yung sunod na highest na Pinoy na sa kanya, si Eldro at 14th place, so malayo. And then sa vault, number 4 si Carlos, number 10 si Eldro. Sa parallel bars, number 5 si Carlos, number 17 si Eldro. Sa horizontal bars naman, number 9 etong si Eldro. So yun yung best results ng Philippine men's team in the artistic gymnastics men's team final. 5:45 Philippine Standard Time. Moving on sa swimming. Ngayong araw na to, tatlong final events pa ang nilaruan ng Pilipinas, pero nananatili pa rin 0 medals ang Team Philippines sa swimming. Sa men's 200-meter freestyle final, Gian Santos, 10th and last in 1 minute 49.8 seconds. Dun sa heats earlier today, nagtala siya ng bagong Philippine record. Meanwhile, women's 400-meter individual medley final, 9th naman si Shandy Chua in 4 minutes 53.19 seconds. And finally, sa final ng mixed 4x100 medley relay, pampito po ang Pilipinas in 3 minutes 56.26 seconds. Thea Salvino, Gia Santos, Logan Noguchi at si Heather White. So yan po ang resulta ng Philippine swimming team ngayong araw na to ng Miyerkules. Samantala, ongoing pa rin ito pong weightlifting competition ng women's 53 kilogram category. At ang pambato natin dito, si Rose G. Ramos. Natapos-tapos na yung performance ni Rose G. And solid yung mga binuhat niya eh. Sa snatch, lahat ng tatlong attempts niya, good. 88, 91, at saka yung pinakamabigat, 93 kilos. Sa clean and jerk, 2 out of 3. 105, 110. Oh, yun yung best result niya. Nabigo siyang i-clear yung 113 kilos. I think, at tingin ko pang number 4, matatapos at number 4, etong si Rose G. Ramos. Alam mo yun, sa sports, lagi nating naririnig yung mga, yung phrase na ang tunay mong kalaban talaga ay yung sarili mo. Totoo naman yun eh. But pagdating sa weightlifting, tingin ko pinakatotoo yung mga salitang yon sa sport na to. Because for the most part, hindi mo kasi kontrolado yung kayang gawin, yung abilidad ng iyong kalaban, di ba? Wala kang magagawa kung talaga mas mabigat yung binubuhat niya eh. Hindi mo na kontrolado yon. Ang kontrolado mo yung sarili mong abilidad, yung pinag-ensayuhan mong bigat nung bubuhatin mo. And like I said, solid yung mga yung buhat ni ano ni Rose G. Ramos dito. Nung umpisa dun sa entry numbers nila ano. Ang tinitingnan na maglalaban for gold yung North Korea at saka China. And then ang tinitingnan maglalaban for bronze si Rose G. Ramos tsaka yung Thailand na nag-bronze medal sa Paris Olympics noong 2024. Pero dun sa bandang dulo nung snatch, aba, nag-iba yung kwento kasi yung North Korea nag 99 kilos. Isipin mo ha, 93 ka, solid na yun si Rose G. Tas 99 yung mga kalaban mo, di ba? Wala ka na talagang magagawa dun eh. And then yung China, ang pinakamaganda lang niya na buhat, 94. Dalawang beses siyang hindi nagawa yung 97. Tapos yung Thailand, nag 95 in snatch. At kahit na nabuhat successfully ni Rose G yung 113 kilos sa clean and jerk, hindi pa rin sapat eh para humabol sa podium kasi yung lowest na binuhat nung top 3 ay 115. Yung Thailand, yun yung una niyang binuhat at 115. So, anong nangyari dito? Ah, mukhang tapos na to. Ayan, ang nanalo is Hongyong Kang ng Korea Republic. And sorry, ng DPR Korea. Although ongoing pa kasi yung live stream, kaso delayed kasi yun eh. But anyway, almost done na to. Pipirmahan na lang siguro para maging official. And unofficially, number 4 overall si Rose G. Ramos. So, mas maganda ng isang pwesto doon sa kanyang naging campaign back in 2023 sa Hangzhou, China, kung saan 5th place yung kanyang resulta doon. At syempre, malaking bounce back din para sa kanya because sa Thailand, SEA Games, nitong nagdaang, nung last December, nag-DNF pa siya doon kasi unsuccessful yung buhat niya eh, sa clean and jerk. And diba? So, ito, nakumpleto niya, natapos niya yung buong laro. 93 kilos ang best result niya sa snatch, 110 in clean and jerk. So overall, a solid performance from Rose G. Ramos but hindi nga lang talaga umabot for a podium finish dito sa women's 53 kilogram category. Ayan, mukhang tapos na eh. Okay, so eto na. Yung Hongyong Kang ng DPR Korea. 99 sa snatch, 124 sa clean and jerk, 223 kilos. Na silver si Jinlan Zhao ng China, 94 sa snatch pero bumawi siya sa clean and jerk, Ang pinakamaganda niyang binuhat, 124 kilos din. Yung Surochana Kambao na bronze medalist sa Paris Olympics, bronze medalist din dito sa Asian Games, 95 in snatch, 119 sa clean and jerk. Sinubukan niyang bumuhat ng 127 para makuha yung, makukuha ba niya yung ano? Hindi, sinubukan niyang kumuha ng 127 para makuha yung silver. Ayun, kaso, hindi niya unsuccessful yung attempt niya. So she finishes with a 214 total. So those are the top three. Number four, si Rose G with 203 total kilos. So, ayun, malayo pa rin eh. 214, 203. 9 kilos na difference for that podium finish. So, yan ang unang pambato ng Pilipinas in weightlifting dito sa 2026 Asian Games. Si Rose G. Ramos.

Di ko sure kung meron pa tayong aabangan eh. Kasi yung kaninang athletics, kaninang umaga lang yun. Ay, ito. Teka, ito. Tingnan natin. Itong resulta ng laro ng Pilipinas. Yes, sir. Panalo po pala ang Gilas Pilipinas Women laban sa Malaysia 17-12. So, ibig sabihin yan, sa kanilang Pool C, ang Pilipinas ay nag number 1, tatlong laro, tatlong panalo. Very good. So, ano na to? Quarter finals na to para sa Pilipinas. 17-12 na panalo laban sa Malaysia. Pinangunahan ni Casey De La Rosa with 10 points plus 3 rebounds. 3 puntos naman si Kenan Ka, ating 2 puntos si Amia Espanol tsaka si Maria Pasilang. O kaya siguro pinaghiwalay, hindi isinali si Casey sa 5-on-5, ano, women's team, para may laban tayo dito sa 3x3. Kasi I think 6 feet yata si Casey De La Rosa eh. Kung wala siya, that would leave our team na medyo kapos sa height. So now we have 2 6-foot players. Yung isa naglalaro sa 5-on-5, yung isa nasa 3x3. Tingnan nga natin yung nangyari dito sa laban na to. Mukhang naging dikit yung laban. Mukhang naging dikit yung laban.

0: in the last, ano to, last minute, almost last, or last 2 minutes ng laro, 1-point shot ni Casey De La Rosa, ginawang 14-11 in favor of the Philippines, na naging 15-11 after another basket ni Casey De La Rosa. At that point, 63 seconds na lang yung natitira. And then later on, Maria Pasilang with a drive and a basket off a rebound ni Casey De La Rosa for a 4-point lead, 16-12, with about 26.2 seconds to go in the game. So parehong ano, parehong winalis ng Gilas Pilipinas men and women 3x3 yung kanilang group assignments para umabante sa knockout round nitong 3x3 basketball ng 2026 Asian Games. 5:55 na po ang ating oras, mga kaibigan. That's it for post-game ngayong araw ng Miyerkules. Sa mga nag-aabang pa rin ng updates dito po sa 2026 Asian Games, manatili po kayo nakatutok dahil susunod na si Rhea Arevalo. Ihabol pa ba natin yan? Talo naman. Binantayan mo, talo naman. Mix. Hindi, mamaya sa ano yan? Sa Sports 908 with Rhea Arevalo. Yan. Marami pang pag-uusapan tungkol dito sa 2026 Asian Games. So, tomorrow po ulit, 5 p.m. post-game. Until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawa.
1: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
21: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
26: And Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
28: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
32: Kaliwat ka na ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
33: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
34: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
32: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
35: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
32: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
36: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisang walang kinikilingan.
37: Ano man pong banta sa ating Pangulo, ay banta sa seguridad ng ating bansa.
38: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
0: anumang paglilitis ay kailangang na ayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
1: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. At magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan, at katarungan. The Impeachment Trial.
2: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na ininspeksyon ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project Quezon Avenue Station. Biyahe sa Metro Manila, inaasahang mas mapabibilis ng pinakaunang underground railway sa bansa. Sa kabila ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, mga ahensya ng pamahalaan patuloy na umaaksyon para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong Pilipino. Senate Impeachment Court, binabaan na ang voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Very strong El Nino, posibleng maramdaman na ngayong buwan ang magiging epekto niyan sa bansa. Tutukan! At sinong sikat na love team ang magbabalik para sa isang upcoming film?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, nakalabas na ang tunnel boring machine na bumubutas mula sa North Avenue papuntang Quezon Avenue na bahagi ng konstruksyon ng Metro Manila Subway na nasaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Ayon sa Transportation Department, inaasahang bibilis na ang biyahe ng nasa kalahating milyong pasahero sa oras na maging operational ang proyekto sa 2032. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
4: Nakarating na mula North Avenue hanggang Quezon Avenue ang tunnel boring machine na bumubutas sa ginagawang Metro Manila Subway, ang pinakaunang underground railway sa bansa. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto sa bahagi ng southbound. Sinaksihan niya ang patuloy na paghuhukay para bigyan daan ng subway tunnel mula Quezon Avenue Station hanggang East Avenue Station.
5: Yung tunnel boring machine, lumusot na, lumabas na. So yung ito, kaya tayo nandito to celebrate breakthrough of the tunnel boring machine.
4: Nilalantad na rin ang mga bakal na magsisilbing flooring o sahig ng istasyon. Inaayos ang paligid ng tunnel na mahigit 6 na metro ang lawak. Wala pang mobility access facility tulad ng elevator, kaya mano-mano ang pag-akyat panaog.
5: Medyo hiningal kami, mataas yung inakyat
6: natin. 35 meters,
5: pero vertical yun. Oh, so, dahan-dahan, nakikita ninyo yung subway project natin. Dahan-dahan ay nabubuna.
4: May 17 istasyon ang Metro Manila Subway mula East Valenzuela hanggang Bicutan Station sa Taguig na magkokonekta sa 6 na lungsod sa NCR. Sa oras na makumpleto ang proyekto, inaasahang iikli sa 30 hanggang 40 minuto ang biyahe mula sa 2 oras kung galing sa northern part ng Metro Manila hanggang katimugang bahagi ng NCR. Aprobiyan para kay Ray na damang-damang hirap sa pagkocommute at epekto ng matinding traffic. Ngayong araw nga lang, 3 beses siyang sumakay at 2 oras ang kanyang inabot mula Taguig hanggang Quezon City. Makapag-apply lang ng trabaho.
7: Halos ko lang masaklan pa nalang po ng
8: Gano'n pa ang hira?
7: Mayroon mga 100% ng pahira. Hindi pa talaga. Wala kasi wala naman
4: nasa kalahating milyong pasahero ang inaasahang mabebenepisyuhan ng Metro Manila Subway na target na kumpleto sa katapusan ng 2031. Ginagawa raw ng Transportation Department ang lahat para maresolba ang problema sa right of way. Paghingi ito ng karapatang gumamit ng lupa sa mga pribadong lote na daraanan ng underground railway.
9: Ang right of way progress natin, acquisition natin sa subway dito sa ating 33 kilometers is more or less 92%. Dito sa Quezon Avenue Station natin, 63% na ho ang ating kumbaga progress accomplishment dito.
4: Clazel Pardilla para sa bayan.
3: Binigyang pugay naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipinong seafarers sa kanyang pangunguna sa Philippine Maritime Convention 2026. Ayon sa Pangulo, titiyakin ng pamahalaan ang kapakanan, seguridad at dignidad ng mga marino. Narito ang ulat.
6: Pagpapalakas sa proteksyon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga Filipino seafarer. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa Philippine Maritime Convention 2026. Ipinunto niya na nananatiling kinikilala sa buong mundo ang kakayahan, kahusayan at dedikasyon ng mga marinong Pilipino. Halos isaanya sa bawat limang marinong na ide-deploy sa buong mundo ay Pilipino. Kaya nananatili ang Pilipinas bilang nangungunang taga-supply ng mga marino sa mundo. Pero kasabay-anya ng pagpapanatili ng reputasyon ng mga Pilipinong marino, dapat tiyakin ng pamahalaan

0: geopolitical tension, pag-atake at iba pang insidenteng pangseguridad na nagre-resulta sa ilang nasusugatan habang ang iba ay nasasawi sa trabaho. Bunsod nito, binigyang diin niya na hindi magiging ganap na matatag at sustainable ang maritime industry kung mananatiling vulnerable ang mga marino. Kaya patuloy anyang tinutugunan ito ng pamahalaan.
1: From the beginning of this administration, we have strengthened the systems that protect and support our seafarers. We continue to strengthen the implementation of the standards of training, certification, and watchkeeping for Seafarers Convention and Code, keeping our maritime education, training, assessment, and certification systems aligned with evolving international standards so that Filipino seafarers remain globally competent and globally competitive. This year, we signed the 2026 DMWC-based rules and the updated standard employment contracts for overseas Filipino seafarers to enhance their protection and accountability.
0: Ibinida rin ng Pangulo ang pagtatatag ng Seafarers Welfare Center para sa mga serbisyo sa kapakanan, kalusugan at legal na suporta ng mga marino at kanilang pamilya. Pinalalakas din ng DMW at OWA ang mga hakbang sa proteksyon at emergency repatriation ng mga marinong nasa war risk areas sa pamamagitan naman ng Full Cycle National Reintegration Program na kakatanggap ng livelihood, wellness at financial literacy support ang mga marinong nakabalik sa bansa. Kabilang din ang Likhang Marino Business Plan Competition na nagkakaloob ng business coaching, technical guidance at seed capital sa mga mapipiling benepisyaryo. Kaugnay nito, pinalalakas din ang pamahalaan ng local maritime industry sa pamamagitan ng pagpapaigting ng certification at licensing at pagbibigay ng regulatory relief para sa ligtas at competitive na domestic shipping.
1: The government, employers, ship owners, labor, and education and training institutions each have an important role to play. Through it all, our seafarers themselves remain at the heart of all of these efforts. Let us ensure that every Filipino that sails under the Philippine flag or represents the Philippines abroad an international vessel carries the confidence that their country stands behind them.
0: Samantala, nilinaw naman ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na apat na Filipino seafarer ang nasawi habang tumatawid sa Strait of Hormuz sa gitna ng pagpapatuloy ng gulo sa Middle East.
2: Around 35 ships have been attacked, carrying around 500 Filipino seafarers, but 70% of them are unharmed and have gone home. 70%. So and the remaining 30%, we are arranging for their immediate repatriation.
0: Muli namang binigyang diin ng DMW sa mga ship owner na iwasan ang Strait of Hormuz at ipinunto ang right to refuse sailing ng mga marino sa mga lugar na sa palagay nila ay hindi ligtas. Ngayong taon lang, nasa 500 Filipino seafarer na ang nag-avail ng right to refuse sail na ayon sa DMW ay hindi naman nakaapekto sa kanilang employment. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Ikinukonsidera ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso batay sa humanitarian grounds. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, posibleng ipagkaloob ang pardon bago magpasko o mas maaga pa, pero wala pa itong tsak na timeline. Sinabi rin niya na hindi kailangang humingi ng approval sa Indonesia para sa posibleng pagkakaloob ng pardon. Si Veloso, na dating OFW, ay nasentensyahan ng kamatayan sa Indonesia noong 2010 dahil sa kasong drug trafficking. Matapos ang halos 15 taon sa detensyon, nakauwi sa Pilipinas noong December 2024 at kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong.
4: Sa simula po ay binabanggit na wala namang naging kasalanan di umano si Mary Jane Veloso. So doon tayo mag-start. Pero kung ano pa ang magiging detalye, hindi po ako ang may karapatan sa ngayon na magsabi rito dahil sa nasa Pangulo po.
5: Iniyak ni DPWH Secretary Vince Dizo ng tuloy-tuloy na pagsasaayos sa drainage system sa Mother Ignacia sa Quezon City. Yan ang ulat ni JM Thompson.
6: Kinausap at pinakinggan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang residente sa Mother Ignacia sa Quezon City na lumapit sa kanya habang iniinspeksyon ang ginagawang drainage inlet sa lugar ngayong araw. Dito ay nalaman ng kalihim na umaabot ng lagpas tao ang baha sa lugar, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Kaya tiniyak ng kalihim na tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang drainage improvement para kahit

0: papano'y unti-unting mabawasan ang pagbaha sa lugar.
1: So, ginagawa na natin ngayon yung pagpapagaki ng mga inlet. So, ito yung kamukha nung ginawa natin nung nakita natin na nag-work yun sa may Estrella EDSA. In-apply na natin yun sa buong NCR. No, so lahat ng distrito ngayon sa NCR, ina-identify po nila yung mga ano, no, yung mga flood prone areas sa mga national roads natin. At pinapagakihan natin, dinodoble o tinitriple natin yung mga laki ng inlet at dinadagdagan natin.
0: Dinadagdagan din ng mga inlet sa lugar para mas mabilis na dumaloy ang tubig. Pero ayon sa Kalihim, hindi ito sapat para tuluyang mawala ang pagbaha sa lugar. Kaya sisimula na sa January 2027 ang pagpapalaki ng drainage pipe kung saan times 4 ang laki nito kumpara sa kasalukuyang drainage pipe.
1: Ang gagawin natin dito, nakita naman natin yung effectiveness nung sa G. Araneta at sa Sumulong, sa Rojas Boulevard, sa Taft Avenue, sa may Santa Isabel. Gagawin din natin dito yon starting January. So,
0: ayon sa Kalihim, pasok na ang mga proyektong gagawin para sa 2027 budget at tinitiyak din ng Kalihim na nakaayon ito sa Quezon City Master Plan.
1: At gagawa din tayo dun sa Mother Ignacia sa may magapit sa EDSA. And meron din tayong gagawin na sa Timog Avenue, dito yan, pagkanan mo dyan, from Mother Ignacia papuntang Timog, may gagawin din tayo dyan, HDPE din. And sa Sergeant Esquera. So yun ang mga apat na gagawin natin na flood-prone areas dito sa South Triangle.
0: Umaasa naman ang mga residente sa lugar na kahit papano'y maiibsan ang dekada na nilang problema sa baha. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ni Secretary Dizon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para siguruhin na hindi tumigil ang pagsasaayos ng mga proyekto kontra baha. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Humarap bilang testigo si DPWH Secretary Vince Dizon sa paglilitis ng Sandigan Bayan para sa kasong kinakaharap ng puganteng si Zaldico. Ayon sa Kalihim, hindi maayos sa simpleng repair lang ang umano'y maanumalyang flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
3: Hindi madadaan sa simpleng repair o pagsasaayos sa umano'y substandard flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro dahil kakailanganin na gibain ang buong istruktura. Ito ang binigyang diin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagharap niya bilang testigo ng prosecution sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong drop kaugnay ng naturang proyekto kung saan kabilang sa mga akusado ay si dating Acobico Representative Zaldico.
4: Imposible talaga kasi para pagitan niya lahat ng sipa na 3 meters at gawin 12, gigibain yung buong structure na nagawa niya. Unang-una, kung may fraud, at sinabi niya 12 meters, pero ang nangyari talaga, huwag kang mag-provide ng insurance dyan. Kasi may fraud, may pandaraya na nangyari.
3: Ani Dizon, hindi normal circumstance na naturang proyekto, kung saan hindi ito katulad ng EDSA Rehabilitation na siyang binanggit ng isa sa mga abogado ng depensa. Ito ay kasunod na rin ang tanong ng depensa kung bakit hindi nalang pinaayos ang proyekto sa kaparehong kontratista, ang SunWest, ang kumpanyang iniuugnay kiko nang walang gastos sa pamahalaan katulad ng ginawa sa EDSA Rehabilitation. Paliwanag ni Dizon, ito ay may alegasyon ng irregularidad kasunod ng ulat ni Oriental Mindoro Governor Vons Dolor at mga lumabas na report sa media.
4: Yung kumaalaga nyo, ito yung sheet pile na dapat 12 meters na sinukat natin, 3 metro ka. So, kitang-kita yung substandard nito. Wala pang 1/4, mga 1/4 lang nung required. At dahil nga doon, nakita ko din nung nag-inspection ako na may mga parte na isang ulan lang naguguna. So, talagang kitang-kita mo yung kamabuyan na ginawa nila dito.
3: Yeah. Una nang in-inspeksyon ng Kalihim ang nasabing proyekto noong nakaraang taon kung saan doon niya nakita na may mga gumuho ng bahagi. Para sa Kalihim, malinaw ang ebidensya sa naturang kaso. Bago nito, sumalang na bilang witness si Dizon sa kaso malversation sa Sandigan Bayan 6th Division kaugnay ng kaparehong proyekto. Haharap naman bilang witness si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardes sa October 7 sa pagpapatuloy ng paglilitis ng kasong graft. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Isang makasaysayang desisyon ang ginawa ng Senate Impeachment Court matapos na ibaba ang voting threshold para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
7: Aye.
6: Those against, say nay. Nay. The ayes have it. The appeal is won.
8: 13 Senate judges ang bumoto para ibaba ang voting threshold sa impeachment trial Vice President Sara Duterte. Isang hindi pumabor na amyenda ng voting threshold. Hindi naman lumahok sa botohan ang 6 na Senate judges.
6: The chair accepts and declares the ruling adopted by the court as the new controlling ruling upon further proceedings, and the chair shall apply this ruling faithfully.
8: Ayon sa desisyon ng Senate Impeachment Court, sa pagtukoy sa two-thirds concurrence na kinakailangan para sa conviction sa ilalim ng Article 11, Section 3.6 ng Konstitusyon, ang all members of the Senate ay tumutukoy sa mga senador na sa oras ng botohan ay legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa mga pagdinig. Dahil dito, hindi nabibilangin ang mga sumusunod.
6: Number 1, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number 2, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number 3, suffering from a physical or medical incapacity. Number 4, beyond the coercive processes of the Senate. And number 5, others similarly situated.
8: Sa kasalukuyan, 4 na senador ang hindi nakadadalo sa impeachment trial. Si Senador Loren Legarda ay naka-medical leave at nasa abroad. Si Senador Ronald Bato de la Rosa ay hindi dumadalo sa impeachment sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC, habang si Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay nakadetene kaugnay ng kasong plunder.
6: Where the computation of two-thirds results in a fraction, the number of votes required for conviction shall be rounded up to the next higher whole number, even if the fraction is less than 0.5. For example, if the denominator is 20, two-thirds is 13, and one-third or 13.33 must be rounded up to 14 votes, the next higher whole number, to ensure that the votes for conviction constitute at least two-thirds of the relevant membership.
8: Samantala, iginit ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakasaad sa konstitusyon na nasa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin at magpasya sa lahat ng impeachment case. Kabilang sa kapangyarihang ito, ang pagpasya kung paano isasagawa ang impeachment trial at ang pagpapatupad ng sariling mga tuntunin at pasya ng Senate Impeachment Court sa mga sitwasyong may mga senador na hindi nakadalo sa pagdinig. Kabilang sa kapangyarihang ito, ang pagpasya kung paano isasagawa ang impeachment trial at ang pagpapatupad ng sariling mga tuntunin at pasya ng impeachment court sa mga sitwasyong may mga senador na hindi makadalo sa pagdinig. Nananatili rin anyang tinatakda ng konstitusyon na two-thirds requirement para sa conviction sa impeachment case. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
2: Tuloy ang trabaho at umaasa ang prosekusyon na babase ang mga senator judge sa mga ebidensya at testigo matapos mabago ang voting threshold. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
9: Maliwanag na how to determine the votes required for the purpose of conviction as well as the votes required for the purpose of acquittal.
2: Yan ang reaksyon ni Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro matapos desisyonan ng Senate Impeachment Court na baguhin ang voting threshold sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Impeachment Prosecutor at Agbayan Party List Representative Chel Jokno na siyang sumalang sa oral arguments, patuloy ang trabaho ng prosekusyon na makapagpresenta ng matibay na ebidensya.
10: Para sa amin sa prosecution, wala naman pinagkaiba sa trabaho namin, sa tungkulin namin bilang prosecutor. Ipresenta ang ebidensya, ilatag ang kaso to the best of our ability.
11: We are very confident that we can get a conviction based on the evidence and the testimonies of our witnesses. Kaya nga, yun din ang aming dasal, no? Na sana ang ating mga hukom o ang ating senator judges will also base their decision on the evidence and let the evidence speak. So, ika nga.
2: Nilinaw naman ni Representative Joel Chua na babati ang bilang ng denominator para sa voting threshold sa senator judges sa dadalo sa araw na botohan.
12: Sisundan natin yung kaninong sinabi ni Senator Tito Soto, no? Ako pwede magbago, eh. Kasi kung biglang dumating o sumulpot si Senator Loren Legarda, mag-iiba na naman ang numero. pag biglang dumating si Senator Bato, mag-iba na naman ang numero. So as of now, hindi natin masasabi pa na definite yung bilang.
2: Kung 24 at 23 ang present ng senator judges, 16 ang kailangan boto para sa conviction. Kung 22 naman ang sisipot, magiging 15 ang voting threshold. At kung 21 at 22 ang dadalong senator judges sa botohan, bababa ito sa 14 voting threshold. Samantala, pag-aaralan ng defense team ng vice presidente na dumulog sa Korte Suprema para sa issue ng voting threshold. Ayon naman kay Luistro, karapatan ng sino man na dumulog sa Korte Suprema kung sa palagay nila ay may nangyaring grave abuse of discretion.
9: Everybody's right to go to the Honorable Supreme Court if they believe that there is grave abuse of discretion that amounts to lack or excess of jurisdiction. Kung wala namang ma-issue TRO, ang Supreme Court, of course, that will not stop the proceedings.
2: Vel Custodio, para sa bayan.
5: Inilatag na ng Energy Department at ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga hakbang para tugunan ang epekto ng taas singil sa petrolyo. Sa gitna niya, nilagdaan na ni Finance Secretary Frederick Go ang resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa LPG at kerosene. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
7: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagbabalik ng libreng toll para sa mga sasakyang nagdadala ng agri-products patungo sa mga pamilihan bilang tugon sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Nihahanda na rin ang pagawaran ang financial assistance sa ilalim ng uplift program bilang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado rin ng oil price hike. Inilahad naman ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Roque, isa sa ibinahaging suwestyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pag-stockpile o malakihang pag-iimbak ng langis.
13: Our president has also suggested the stockpiling, meaning the ASEAN countries will all bond together and have inventory of langis in each country. So there are already 5 countries that signified to join. So just in case there is a need for oil or langis or for products that are part of the energy, they can get from the different ASEAN countries.
7: Hindi titigil ang Department of Energy na subaybayang mabuti ang presyo ng langis sa international market para tiyaking na ipatutupad ng tama sa bansa ang presyo nito. Dagdag ng kagawaran, patuloy ring nagpapatupad ang pamahalaan ng fuel subsidy para sa public transportation sector bilang tulong sa epekto ng oil price hike. Sa ngayon, palaging tinitiyak ng DOE ang 53-day inventory ng supply ng langis upang matiyak ang sapat na supply sa gitna ng krisis sa Middle East.
14: President called for another uplift meeting last week to discuss further what are the interventions that sounds can be done. So, ready po, nag-prepare po ng gobyerno and they've been assessed na it's there's a possible increase na naman. And so we are preparing, we've assessed the other agencies.

0: what the possible projections are. So hopefully, nag-prepare na yung mga agencies like DSWD, DOTR for interventions para matulungan po the most especially talaga yung public transportation, Alvin, because most of our or of our fellow Filipinos nag-PUVs ang sinasakyan.
1: Samantala, muling iginiit ang panukalang pansamantalang pagsususpinde o pagbawas sa excise tax sa mga produktong petrolyo sa ilalim ng Republic Act No. 12316 sa gitna ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis dahil sa digmaan sa pagitan ng US at Iran. Sa nakaraang tatlong linggo, tumaas ng 18 pesos ang bawat litro ng diesel, 15 pesos naman sa gasolina at 16 pesos sa kerosene. Inihayag naman ni Labota City Representative Toby Tiang o ang suporta sa anumang hakbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng langis habang binibigyang diin din ang panawagang suspendihin ang excise tax. Aniya, hindi dapat mas malaki ang kinikita ng pamahalaan ngayon, lalo na't dapat ay maibsan ang pasanin ng mga Pilipino sa pagbabayad ng mas mataas na presyo ng langis. Sa ngayon, pirmado na ni Department of Finance Secretary Frederick Go ang resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at sa kerosene. Sinabi ito ni Go habang nakasalang sa pagdinig ng Senado ang panukalang budget ng kagwaran para sa susunod na taon.
2: So, pinirmahan ko na po. Matagal ko na po yan fina-follow up kasi matagal ko nang alam tumaas ang presyo ng langis over $80 a barrel kaya hinahanap ko po yung memo na yan. Kanina lang po umabot sa akin, pinirmahan ko agad-agad. Tungkol po sa LPG at kerosene po yan, no? Tungkol po sa diesel at gasolina, ang conclusion po ng DBCC nung una namin itong pinag-usapan ay number one, if you remove taxes on diesel and gasoline, it will not be progressive. So, naisip namin, for that point is to keep the taxes and instead do a targeted subsidy to the vulnerable sectors. Yan po yung ginawa ng Uplift Committee na nag-determine po sila kung saan magbibigay ng tulong at ayuda sa mga pinakamahirap, sa mga transport drivers, sa mga farmers at sa mga fisher folk.
1: Pagtitiyak naman ni Go, mananatili ang mga subsidiya sa transport at agri-sector. Azzy Roberto para sa Bayan.
3: Nadaraanan na ang temporary Bailey Bridge bilang pansamantalang tawiran ng mga residente at motorista. Ito ay matapos ang tatlong linggo mula noong gumuho ang Agana Bridge sa Tarlac City dahil sa malakas na pag-ulan. Ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ng 24/7 ng construction work sa tulay para mas mapabilis ang pagbubukas nito alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking agad na maibabalik ang major access at kalsada na nagkokonekta sa probinsya ng Tarlac at mga karatig lugar. Samantala, nakipagpulong si Public Works Secretary Vince Dizon kasama ang mga opisyal ng Bulacan at Pampanga sa foreign consultant na Haskuning ngayong araw. Kanilang inilatag ang mga nature-based solution at iba pang proyekto na makatutulong para mabawasan ang mga pagbaha sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Batay sa inilatag na solusyon ng Haskuning, kabilang dito ang bamboo cribbing sa coastal areas, earth dike, detention basins, at pagsasara ng gaps ng mga flood wall ang kailangang gawin sa dalawang lalawigan.
4: Parang ano, kung ako yung taga dito, talagang wala na akong pag-asa eh. Diba? Pero hindi tayo pwede sumuko eh. Diba? Kailangan tuloy-tuloy lang. And ito, pagka nakakausap natin ang mga consultants, nagkakaroon tayo ng pag-asa kasi mukhang may solusyon naman talaga. Kailangan gawin ng tama eh.
5: Inaasang mas titindi pa ang ginagawang harassment ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa mga insidente sa karagatan, binabantayan din ang mga impormasyon sa cyberspace. Iginit naman ng National Intelligence Coordinating Agency na hindi paghanda sa gera ang pag-iit ng bansa sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Malinaw din ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang isusukong bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.
6: Part of the anticipated yung aggressiveness is the control of the South China Sea, West Philippine Sea, especially doon sa Bahu de Masinloc. We'll just have to be present all the time doon sa area and sa ating mga diplomatic and legal means yung ginagamit natin.
3: Inilatag ng PAGASA ang kanilang paghahanda sa Very Strong El Nino na posibleng magsimula ngayong buwan. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
7: Nagbabala ang DOST PAGASA na posibleng tumindi pa at maging Very Strong El Nino ang kasalukuyang panahon hanggang sa unang kalahati ng 2027. Ayon sa Weather Bureau, inaasahang magsisimula ang pagtindi nito sa pagitan ng Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Ang El Nino ay ang pag-init ng sea surface temperatures sa Central at Eastern Equatorial Pacific kasabay ng mas malamig na mga karagatan sa Philippine Sea. Nagdudulot ito ng matinding tagtuyot at kakulangan sa pag-ulan na hamon sa supply ng tubig, pagsasaka, enerhiya at kalusugan ng publiko. Kung ikukumpara sa pakiramdam ng isang tao, nasa level ng kumbulsyon umano ang sinasabing Very Strong El Nino.
8: Sa paglalagnan, kailangan itakbo na natin yung ating mga anak sa ospital. So ibig sabihin, either magkaroon ng komplikasyon or magkaroon ng malalang sakit. So ibig sabihin po, mas mataas ang probability na ang impact nito ay posible nating maranasan, lalong-lalo na po in terms of significant reduction ng rainfall, mas mainit ang temperatura.
7: Gayunpaman, maaari pa rin umanong magdala ng mga malalakas na pag-ulan at bagyo ang habagat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Pinapayuhan din ng ahensya ang publiko na suriin ang mga localized climate projection upang makita ang historical data ng bawat rehiyon.
8: And in terms of percent normal, so yung mga dilaw at pula, yan po yung nagbibigay ng babala na kung saan significant rainfall reduction ang matatanggap na tubig ulan sa mga forecast period natin from October to March. At yung mas maraming dilaw at mas maraming pula, yun po yung may mga significant rainfall reduction na posibleng mauwi sa dry spell or prolonged drought conditions.
7: Makatutulong ang mga datos na ito upang maplano ng maaga ang mga schedule ng pagsasaka lalo na sa mga higit na apektadong lugar. Pinaaalalahanan din ng publiko na maging wais sa paggamit ng tubig at kuryente bilang maagap na aksyon sa tagtuyot. Elijah Canlas para sa Bayan.
5: Maganda na siya Super El Nino, lalo na't pahinaan ang epekto ng habagat ngayong buwan. Ayon po sa PAGASA, inaasang lalakas at mas ramdam ng El Nino ngayong buwan hanggang Disyembre. Ibig sabihin, mas makararanas po ng mas mababa sa normal na pag-ulan na magdudulot ng pagkakulang sa water supply, water shortage, mas mataas na demand sa kuryente at mas mataas na temperatura bukod sa tagtuyot na dala nito. Samantala, papasok ang bagyo sa loob ng Philippine Air Responsibility bukas at tatawagin itong Bagyong Queenie. Hindi naman ito nakikitang tatawin sa kalupaan. Bukas sa Luzon, magpapatuloy ang tuyo at maaraw na panahon. Maliban na lang sa posible mga panandali ang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag na localized thunderstorms. Sa Visayas naman, abot ang epekto ng trough ng bagyo sa silangang Visayas o Samar at Leyte provinces. Gayun din sa Mindanao, partikular sa Caraga, Davao Region at Sarangani, magpapatuloy ang maulap at maulan na panahon. Maaraw at mainit naman sa lalaming bahagi ng Mindanao. Samantala, ito po ang rain probabilities ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Abangan sa aming pagbabalik, panukalang pondo ng Presidential Communications Office, aprobado na ng Kamara.
3: At John Prats at Heart Evangelista, o mas kilala sa tambalang Joe Heart, muling magkakasama para sa isang pelikula. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
9: PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Aprobado na sa Kamara ang panukalang pondo ng Presidential Communications Office at mga attached agency nito. Habang umabot sa mahigit 10 bilyong piso ang panukalang pondo ng Office of the President sa pagsalang nito sa budget hearing. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: The said budget of the Office of the Presidential Communications Office, including attached agencies and corporation, is now approved.
2: Lusot na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 2 bilyong pisong pondo ng Presidential Communications Office at mga attached agency at corporation nito. Kabilang dito ang People's Television Network na may alokasyong nasa 138 milyon pesos. Bilang bahagi ng pamahalaang nagsusulong ng balitang maaasahan sa publiko, ang pondo mahalaga para sa magiging operasyon ng pambansang TV. Sabi naman ng PCO, bagamat sila ang may pinakamababang pondo pagdating sa Executive Department, primaryang tungkulin nila ang paglingkuran ng taong bayan.
3: PCO may have the least budget priority, but they assure your honors that they are up to the Herculean task of engaging and involving the citizenry and the mass media in enriching the quality of public discourse on all matters of governance.
2: Bukod sa PTV, sakop din ng pondo ang operasyon ng Philippine Information Agency at Public Radio Broadcasting Program, partikular ang Radyo Pilipinas. Wala namang pondo ang para sa Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC-13 dahil sa nakaamba nitong privatization. Pero nauna nang magkaroon ng mungkahi sa Kamara noong deliberasyon na sana ay magkaroon ng transition fund ng IBC. Wala rin naging interpellation ng minorya at mayorya sa plenaryo kaya't mabilis ding dumaan sa pagdinig ang panukalang pondo para sa PCO. Samantala, sumalang din sa pagdinig ang Office of the President na may panukalang pondong 10 bilyong piso. Mas mababa ng lagpas kalahating porsyento ng 2026 budget ang alokasyon sa OP para sa fiscal year 2027. Kaya kasi umabot ng halos 30 billion pesos ang panukalang pondo ng OP para sa taong ito ay dahil na rin sa chairship ng ASEAN Summit at mga locally funded na programa ng pamahalaan.
4: This is an office that tightened its own belt before asking our people or any agency, Madam Speaker. This is a budget that funds the presidency at a fraction of the national total, carried an unchanged workforce bound to quarterly transparency and smaller than the year before.
2: 7 bilyong piso mula sa hiling na pondo ng OP ang ilalaan para sa maintenance at iba pang gasto sa operasyon ng tanggapan. 1.86 billion pesos naman ang para sa personal na serbisyo, habang 839 million pesos naman ang para sa capital outlay. Nang matanong naman sa interpellation tungkol sa paggamit ng confidential at intelligence funds, ipinaliwanag ni Bataan Representative Albert Garcia bilang budget sponsor ng OP na ginagamit ito sa mga operasyon ng PAOK, partikular sa pagtugis noon sa pugan si Alice Go na sangkot sa mga illegal na pogo. Gayon din sa mga aktibidad ng NCFL-CAC, Anti-Terrorism Council at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na nangangasiwa naman sa mga puganteng nagtatago sa batas. 125 billion pesos naman ang panukalang block grant para sa BARM na nagdaos kamakailan ng kanilang kauna-unahang parliamentary elections. Ilalaan ang panukalang pondo para sa mga programa at proyekto ng komunidad, partikular ang pabahay. Sheila Natividad, para sa bayan.
5: Inaasahang tataas ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 2027 ayon sa Asian Development Bank. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
6: Ibinaba ng Asian Development Bank o ADB sa 3.3% ang growth forecast nito para sa ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2026 mula sa dating 3.8% noong Hulyo. Sa presentasyon ni Principal Economics Officer Teresa Mendoza ng Philippines Country Office ng ADB, sinabi nitong bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa ikalawang quarter ng taon.
7: So we saw a subdued growth of 2.3% in the second quarter, bringing the first half growth to 2.6%. This is the slowest since the COVID pandemic.
6: Inaasahang babawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2027, kung saan tinatayang tataas sa 5.1% ang paglago ng ekonomiya. Ani Mendoza, nakaapekto sa domestic demand ang mataas na presyo ng mga bilihin. Umabot sa 7.2% ang inflation noong Abril bago bumaba sa 6.1% noong Agosto. Particular na tinamaan ang lower income households kung saan umabot sa 8.3% ang food inflation para sa bottom 30% income group noong Agosto.
7: On inflation, from a low of 1.7% in 2025, it rose sharply to a 3-year high of 7.2% in April, before easing to 6.1% in August.
6: Inaasahan naman na aabot sa 5.9% ang average inflation ngayong taon, habang bahagyang itinaas sa 4.4% ang forecast para sa 2027. Maaaring maapektuhan din ng matinding El Nino ang agricultural production, water resources, public health at hydropower generation na inaasahang mararanasan mula huling bahagi ng 2026 hanggang unang bahagi ng 2027. Gayunpaman, nakikita ng ADB ang posibleng pagbuti ng public investment simula sa ika-4 na quarter ng 2026. Kasunod ng hakbang ng pamahalaan na pabilisin ng mga flagship infrastructure projects, kabilang ang railway projects. Angelica Abrugar para sa Bayan.
0: Inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue ang mga panuntunan para sa electronic invoicing na paghanda sa mandatory compliance deadline sa December 31. Sakop nito ang ilang mga small at medium taxpayer na may e-commerce o internet transaction. Sa cloud din ito ang large taxpayer at gumagamit ng computerized accounting system habang hindi naman kasama ang mga micro taxpayer. Ayon sa BIR, kailangan ng mag-issue ng e-invoices sa mga taxpayer na kasama sa mandatory requirement. Dagdag pa ng BIR na ang e-invoicing at electronic sales reporting ay hiwalay na requirements. Tinawag ng Malacanang na pang-iintriga ang paglarawan ni Caloocan Representative Edgar Erice sa Local Government Support Fund o LGSF bilang presidential pork barrel. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi basta-basta ibinibigay ang pondo at kailangang mapatunayang qualified ang isang local government unit para makatanggap nito. Halimbawa sa Naga City, umabot ng halos isang taon bago nakatanggap ng pondong LGU para sa renovation and retrofitting ng Jesse Robredo Coliseum. Hindi rin nagpasindak ang palasyo sa banta ni Erice na idudulog sa Korte Suprema ang lawak umano ng kapangyarihan ng Ehekutibo sa pamahagi ng pondo sa mga LGU na maihahalin tulad umano sa discretionary fund ng Pangulo at maaaring magamit sa politika bago ang 2028 elections.
8: Karapatan niyan tumakbo kahit sa ang korte. Pero dapat siguraduhin lamang po niya na mayroong basihan. Dahil kung mabibigyan lamang siya or aaralin po niya ang proseso kung paano na i-release ang LGSF sa mga LGUs, malamang ay maliwanagan po siya.
5: Wala pang pinal na desisyon ang asylum request ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa DILG, na ibigay na ang mga dokumentong hinihiling ng Interpol para sa red notice laban sa dating tagapagsalita. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
9: He is neither here nor there. Hindi approved, hindi disapproved. Kaya kumbaga nasa purgatory siya ng asylum ngayon.
10: Neither denied nor accepted ayon kay DILG Secretary John D. Crimulia ang kasalukuyang lagay ng asylum request ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sabi ni Crimulia, umaabot lang sa 6 na buwan ang normal na proseso sa pagkuha ng asylum. Pero yung kay Roque, aabot na sa halos 1 taon ay hindi pa rin ito na ibibigay sa kanya. Iginiit rin ng kalihim na hindi political persecution ang ginagawa kay Roque ng pamahalaan.
9: Hindi ano to, hindi political persecution. May krimen talaga. Kung tingin nila inosente sila, umirap sila dito. Parehas naman na labanan eh.
10: Sa ngayon, sabi ni Crimulia, na isumiti na ng Philippine Center on Transnational Crime or PCTC ang lahat ng mga dokumento na hinihingi ng International Police Organization o Interpol para sa hiling na red notice laban kay Roque.
9: Wala pang batas na nagsasaklaw ukol sa kanyang asylum. So nagko-consulta kami sa international lawyers kung makakover na siya ng red notice pag makuha na namin na tukol sa kanya.
10: Pagtitiyak ni Crimulia na agad nilang aarestuhin si Roque sa oras na mailabas na ang Interpol na red notice laban sa dating kalihim. Mayo noong 2025 nang maglabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Roque para sa kasong qualified human trafficking. Ryan Lesigues para sa Bayan.
5: Matapos ang nangyaring school shooting incident sa South Cotabato, inilatag ng Education Department ang mga hakbang para palakasin pa ang school security measures at mental health support sa mga eskwelahan. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
6: Naglatag ang Department of Education o DepEd kasama ang iba pang ahensya ng mga hakbang matapos ang pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato, kabilang ang pagpapalakas ng seguridad at suporta sa mga apektadong mag-aaral, guro at pamilya. Sinuri ng DILG, PNP, mga school officials at LGU ang security measures sa paaralan habang pinalalakas ang coordination para sa child protection at mental health support. Agad namang nagsagawa ng on-site inspection ng PNP habang pinaiigting ang cyber patrols at monitoring sa online spaces na may kaugnayan sa insidente. Nag-deploy din ang DSWD ng social workers para sa psychological first aid at psychosocial support. May itinalaga ring social worker para sa mga pamilyang naulila at mga apektado sa mga ospital kasama ang cash at financial assistance. Samantala, tumututok ang DOH sa medical at mental health needs ng mga biktima at apektado, kabilang ang tulong sa hospital bills at trauma support. Nakipag-ugnayan naman ang DICT sa Meta para sa pagpapatanggal ng mga video ng insidente at pagbablock ng mga account na nagpapakalat nito. Patuloy rin ang monitoring sa harmful online content. Patuloy ang pagkakaisa ng mga ahensya para palakasin ang seguridad at matiyak ang agarang suporta sa mga apektado.
11: Natutuwa nga tayo dahil yung DICT kinilusa na yung ibang apps na alam natin. May mga nagre-recruit ng kung sino-sino para yung mga bata, nilalason po yung kanilang mga utak. So at least ngayon, medyo nag-stricto na si DICT. Natutuwa kami dahil siyempre yung mga bata dapat talaga i-supervise yung internet use nila. Nakikita na natin sa ibang bansa, pinagbawal na nga yung below 15, below 16 na gumamit ng social media apps.
6: Angelica Abrogar para sa Bayan.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang special meeting kasama ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group Real Estate. Ayon sa Palasyo, suportado ng Pangulong posibleng pansamantalang pagsuspinde sa pagtaas ng real property tax. Kabilang ito sa mga tinalakay sa pagpupulong, kasabay ng mga hakbang para gawing mas abot kaya ang pabahay para sa mga Pilipino, pagpapabuti ng property valuation system at pagpapalakas ng paumuhunan sa real estate sector. Iniangkin din ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para mapabilis ang pagpaunlad at mapalawak ang access sa pabahay.
5: Inanunsyo ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion na magiging inklusibo ang ASEAN hosting ng Pilipinas ngayong taon. Isa sa mga plano sa ilalim nito ay ang paglalagay ng malalaking LED screen sa mga mall para mapanood ng publiko at small business owners ang mga mangyayari sa ASEAN Summit. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
12: Idinaos ngayong araw ang ASEAN-India Business Forum na layong palakasin ang kalakalan, investment, partnerships at innovation sa pagitan ng ASEAN at India. Ayon kay Dato Seri Gopalakrishnan, chairperson ng ASEAN-India Business Council, mahalagang palakasin ang ugnayan sa India bilang isa sa mga mabilis na lumalagong ekonomiya sa mundo, kasabay ng malalakas na trade relations ng ASEAN sa mga bansa gaya ng China. Binigyan din niya ang malaking potensyal ng ASEAN-India market na may pinagsamang populasyon na higit 2 billion.
13: Because the cost of productions in US is very high. We are looking forward to ASEAN to do the business, and we take this opportunity to do with India as well, other countries as well, US, England, and everything. Then we can reach. India is what, more than $4 trillion business at the moment, and we, if jointly, we can work together.
12: Target din ng grupo na mapabilis ang paglagda sa ASEAN-India Trade in Goods Agreement o ITGA na mahigit isang dekada nang nakabinbin. Binigyan din ni ASEAN Business Advisory Council Chairperson Joey Concepcion ang kahalagahan ng mas matibay na ugnayan ng ASEAN at India, lalo na para sa mga MSME. Anya, dapat maisali ng malaking merkado ng ASEAN at India sa konkretong oportunidad sa negosyo, investment at trabaho.
14: Our connection go back centuries through trade, culture, and people. What is new is the scale of what we can do together. So let us make this bridge this year. More trade, more investments, more jobs, more opportunities for our MSMEs.
12: Inanunsyo ni Concepcion na magiging inclusive ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon sa kabila ng mahigpit na seguridad sa mga pangunahing venue kabilang ang PICC sa Pasay City. Maglalagay naman ng malalaking LED screen sa mga mall sa tulong ng pribadong sektor upang masundan ng publiko at maliliit na negosyante ang mga pangyayari.
14: Our micro small entrepreneurs and the public will be able to see what is happening in ASEAN. As when you ask a person on the street what is ASEAN all about, they wouldn't know. They don't understand what it is. It is a collaboration of all countries coming together because together you have great influence and force.
12: Magpapatuloy rin ang mga job fair at mentoring programs sa ilalim ng trabaho at negosyo upang tulungan ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho at nagnanais na magtayo ng sariling negosyo. Gabriel De Villegas, para sa Bayan.

0: Dumarami na ang mga turista ang bumibisita sa Baguio City ngayong nalalapit ng holiday season. Kaya naman, mahigpit na binapantayan ng Public Order and Safety Division ang pagdami rin ng mga nagtitinda sa lungsod. Yan ang ulat ni Jocelyn Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Pinaigting ng Public Order and Safety Division ng Baguio City ang pagbabantay sa mga lugar na dinadagsa ng mga tao kasunod ng pagdami ng mga namamalimos at illegal peddlers habang gumaganda ang panahon at papalapit ang holiday season. Ayon sa POSD, kapansin-pansin ang pagdami ng mga mendicant at ambulant vendor sa mga parke kasabay ng pagdagsa ng mga turista. Karamihan sa mga nahuhuli ng opisina na namamalimos at ilegal na nagbebenta sa iba't ibang dako ng syudad ay residente ng Baguio City, Pangasinan, La Union at iba pang mula sa mga kalapit na lalawigan.
2: Dadag ito'y security forces tayo yan. Ito'y ex-bataan nga makuna. They are the SEPMO contractors when it comes to security. But for Burnham, we have the tourist police. Isu dati kadawa tayo, kadamay tayo nga mga ipagpatungpal. Iti banag-banag ka na regulasyon iti public parks tayo.
1: Sa ordinansa ng lungsod, ipinagbabawal ang illegal vending sa mga public areas at convergence. Tiniyak ng POSD na maluwang ang mga pedestrian at mga parke sa mga illegal peddler.
2: This fight is, we are all alone in this fight. The market office has a different mandate. Well, supposedly, they could actually help us if the illegal peddling could dito unag ti merkado nga makuna. And agiti mat barangays nga within CBD, we expect them as well to somehow, you know, agsitada, urehanda mga tiyo, to discourage these illegal peddlers from operating within their jurisdiction.
1: Samantala, hinihikayat din nila ang publiko na wag basta magbigay ng limos sa lansangan. Sa halip ay i-report sa mga kinauukulang otoridad ang mga namamalimos, lalo na kung sangkot ang mga bata, para sa kaukulang social welfare intervention. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
3: Ngayong unti-unti nang nararamdaman ng mga magsasaka sa Davao City ang epekto ng El Nino. Naglaan na ng milyong-milyong pondo ang Agriculture Department para masiguro ang tuloy-tuloy na produksyon sa kanilang sakahan. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
4: Nagtanim na lamang ng sitaw ang magsasakang si Junicio sa kanyang gulayan sa Barangay Riverside, Calinan, Davao City. Ito ay bilang paghahanda kung sakaling walang maharvest sa kanyang sakahan dahil sa epekto ng El Nino. Ang bukid din na ito ang kanyang tanging inaasahan bilang kabuhayan. Kaya umaasa siyang mabigyan ng pansin ng gobyerno ang kanilang sitwasyong ngayong nararamdaman na nila ang epekto ng matinding init ng panahon sa kanilang pagsasaka.
5: Itong mayaging bulan nga na panghatag nga ayuda, hantod karon nagpaabot may wala yun may kuha niya, nakagasto na may.
4: Umasa rin ang magsasakang si Felipe na sana ay matulungan sila hinggil sa irigasyon o daanan ng tubig patungo sa kanilang palayan.
6: Niya, ang aksyonan nila ng mungdal, ng mong minlay na mo, kaya umban na, ibang tabunan na, ang umban, iputang nagplanta, ang siminto na, mag-isod ni.
4: Ayon naman sa Department of Agriculture o DA Region 11, nanaglaan na sila ng higit 729 milyon pesos na budget upang matugunan ang epekto ng El Nino sa agrikultura, kung saan higit 678 milyon pesos ang inilaan para sa mga pagpaparami ng produksyon sa non-vulnerable areas. Higit 9 million pesos para sa pagligtas ng produksyon sa mga vulnerable areas at higit 40 million pesos para sa mga preparatory activities. Ayon sa DA 11, isa sa kanilang mga hakbang ay ang pagpapalakas ng produksyon ng mga non-vulnerable o less vulnerable na mga tanim na hindi gaanong naaapektuhan ng tagtuyot. Layunin din ng ahensya na masigurong may sapat na supply ng pagkain sa gitna ng posibleng epekto ng El Nino. Para sa mga vulnerable areas na tatamaan ng tagtuyot, pinaplano rin ang pagtatanim ng mga pananim na kakayanin ang matinding init ng panahon.
7: Well po natin na mga ano, ang pinaka-priority po namin na focus kan is yung sa rice po. Kasi yun yung pinaka number one na dapat ma-maintain natin yung para sa staple food na rice. So bulk of the project po is na as distribution of raisins and fertilizers.
4: Kabilang din sa mga intervensyon ang pagbibigay ng mga binhi, abono, plastic drums, feeds at iba pang farm support. Naasahan na posibleng magpatuloy ang epekto ng El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027. Jay Tayanes, para sa Bayan.
0: Back on big screen, ang gambala ni Hardy Mangalista at mismong direktor ng kanilang pelikula na si John Prats. Samantala, bagyang nabawasan ng piyansang ipinataw sa kasosyo at kapatid ng aktres si Kim Chu na si Lakam Chu matapos na pumayag ang korte. Yan ang ulat showbiz ni Ice Martinez.
8: Ipinagpapasalamat ng abogado ni Lakam Chu na si Attorney Dominic Solis ang pagbawas ng piyansa sa nakatatandang kapatid ni Kim Chu. Una nang naghain ng petisyon si Solis para mapababa ang piyansa kay Lakam Chu. Pinayagan ng Quezon City Court na bahagyang bawasan ang piyansa kaugnay sa 124 counts ng qualified theft na kinahaharap ni Lakam. Kasalukuyang nakadetene si Lakam sa custodial facility ng Kamuning Police Station sa Quezon City. Ito ay dahil sa di umano'y unauthorized withdrawals ni Lakam sa corporate bank accounts nilang magkapatid para sa negosyo nilang House of Little Bunny Philippines. Ayon sa Company Kim, nasa 44 million pesos ang inabot sa taong 2025 lamang, taong 2023, nang formal na magsosyo sina Kim at Lakam para sa HOLB.
9: It's really happening! Joe Hart comeback is real! Dama ang excitement ng fans ni na John Prats at fashion icon Hardy Mangalista matapos makumpirma ang kanilang big screen reunion. Unang nakilala ang Joe Hart bilang isa sa mga sikat na love teams noong early 2000s. Noong nakaraang Mayo, nagkasama ang dalawa sa isang talk show kung saan binalikan nila ang kanilang early days sa showbiz at ang naging real-life romance nila. Sa kanilang pelikula, hindi lang lead actor si John, siya rin ang direktor nito. Itong June lang din muling nasilayan ng kanilang chemistry sa music video na Teka Lang ni TJ Montede. Ipapalabas ang kanilang pelikula sa February next year. Wala pang ibang detalye ang in-reveal. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
3: At bayan, sa ating Christmas countdown, 93 days na lang at Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas.
10: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas!
12: Radyo Publiko!
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyne S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, anunsyo sa rekomendasyon ng mga economic managers ukol sa excise tax si paubaya na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Presyo ng mga pangunahing bilihin patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry.
4: Headlines.
3: Pilipinas patuloy na naghahanap ng alternatibong pagkukunan ng supply ng langis ayon sa Department of Energy.
4: Headlines.
3: Senate Impeachment Court nagdesisyon na amyendahan ang pagtukoy ng baseline o basihan ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Sa balitang sports, Alex Ayala sasabak na sa Singapore Open 2026 ngayong gabi.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News.
7: News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 24, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Anunsyo sa rekomendasyon ng mga economic managers ukol sa excise tax, papaubaya na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kanila nang iiwan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasapubliko kung ano ang magiging kapasyahan nito hinggil sa excise tax. Kasunod na rin ito ng kumpirmasyong na isumite na ng Department of Finance sa Office of the President na tapyasaan ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ayon kay Castro, magiging mabilisan ang gagawing pagpapasya tungkol dito ng punong ekotibo matapos na makarating na nga sa kanya ang rekomendasyon. Tumanggi na ba ang magbigay ng pahayag si Castro kung ano ang detalye o nilalaman ng naisumiteng rekomendasyon sa Pangulo na naipadala na kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
9: Hindi ko muna maibibigay. Yan na lang natin mag-announce ito si Pangulo kapag nandiyan na po yung recommendation, yung kanyang napirmahan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y sa kabila ng pangamba na may mga magsasamantala sa pagtaas presyo ng mga bilihin dahil sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni DTI Secretary Christina Roque na nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga manufacturer ng mga food products na nakalista bilang basic commodities o basic necessities at prime commodities. Anya, may departamento sila sa loob ng ahensya na araw-araw nagmamonitor sa mga tindahan para tiyakin na hindi gumagalaw ang presyo ng mga nasabing produkto. Sinabi rin ng kalihim na wala pa silang namomonitor na pagtaas sa presyo sa ngayon.
10: Meron kaming department that really checks on that, no? So, meron kaming department na yun in all the 18 regions wide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries to check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and foreign commodities.
3: Samantala, pinaliwanag ni Secretary Roque na talagang may epekto sa logistics cost ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sila ang direktang gumagamit nito. Dagdag pa ni Roque, maraming pamilihan na ang mayroon ng imbentaryo ng kanilang warehouse kaya hindi pa kailangang tukuyin ang halaga ng kanilang logistics. Anya, dahil dito stable pa o wala pang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy naman ang pag-agapay ng Department of Trade and Industry sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Binahagi ni DTI Secretary Cristina Roque na kung apektado ng krisis ang mga MSMEs ay pwede silang manghiram ng dagdag puhunan sa SB Corporation. Pwede anya mag-apply ang mga MSME sa mga loan program online at makautang ng hanggang 5 million pesos na walang kinakailangan na collateral.
10: Nagbibigay rin kami ng mga libreng trade shows nationwide, no? Both global, na libre po ito. So pwede nilang i-showcase yung mga produkto nila. So if they want to join dito, pwede lang silang pumunta sa different regional offices nationwide and sa mga negosyo centers nationwide para maitanong din kung ano yung mga programa, mga opportunities at possibilities na binibigay ng DTI.
3: Si Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pilipinas patuloy na naghahanap ng alternatibong pagkukunan ng supply ng langis ayon sa Department of Energy. Yan pong balitang atid sa atin ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba't ibang bansa para matiyag ang sapat na supply ng langis sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, naghahanda ang pamahalaan sa worst case scenario na mawala ng supply ng langis sa bansa. Kaya anya kailangan i-diversify yung mga pinagkukunan ng petroleum products ng Pilipinas. Sa ngayon, nasa 80% ng supply ng langis ng bansa ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito nakikipag-unayan anya ang Pilipinas sa iba pang bansa kabilang na ang Russia, Canada, United States, South America, Australia at iba pang bansa sa Asia para magkaroon ng alternatibong mapagkukunan. Sa ganitong paraan, mababawasan anya yung panganib na mawala ng supply sakaling magkaroon ng problema o tuluyang magsara ang Strait of Hormuz. Ayon kay Garin, meron pang 54 na araw na supply ng langis sa bansa na may nangangahulugan na meron sapat na panahon para makakuha ng panibagong supply bago maubos yung kasalukuyang inventaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sisilipin ng Department of Energy kung may naganap na maling pagpresyo o posibleng market abuse sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Ang kay Energy Secretary Sharon Garin, inatasan niya ang DOE Legal Services Bureau na makipag-ugnayan sa Philippine Competition Commission at Philippine Electricity Market Corporation para suriin ang sitwasyon batay sa datos ng IEMOP o EMOP. Umakyat ng halos 65% ang presyo ng kuryente sa Visayas sa 18 pesos 59 centavos kada kilowatt hour. Mas mataas naman ang tinaas sa Mindanao na umabot sa 88.2% o nasa 19 pesos 56 centavos kada kilowatt hour. Iniugnay ang pagtaas sa yellow at red alerts sa dalawang grids.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bumaba naman ng 34.2% ang presyo sa Luzon sa 4 pesos 80 centavos kada kilowatt hour. Dagdag pa ng Department of Energy, kung mapapatunayang may market abuse, dapat na managot ang mga responsable kung wala naman kailangang baguhin ang mga polisiya sa sektor ng kuryente.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa botong 13, Senator Judge ang pumabor at isang tutol. Nagdesisyon ang Senate Impeachment Court na ambyenda ng pagtukoy sa baseline o basihan ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa bagong ruling, hindi na napapako sa 16 ang kailangang boto para ma-convict si Duterte sa impeachment trial. Anim na senador naman ang hindi sumali sa botohan. Ito ay sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla at Camille Villar. Sa bagong ruling ni Presiding Officer Chis Escudero, ang tutukuyin sa all members of the Senate na pagbabasihan ng two-thirds vote ay ang mga senador na legal at pisikal na may kakayahang lumahok sa oras ng botohan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi naman isasama sa denominator mga senador na nakakulong, suspended o legally restrained sa kanilang tungkulin bilang senador. Hinahanap ng mga otoridad at hindi alam ang kinaroroon.

0: vice o para lamang sa kasalukuyang impeachment case. Hindi anya ito otomatikong magiging binding precedent o precedent sa mga susunod na impeachment proceedings. Dagdag pa ng presiding officer, kailangang may competent at sapat na ebidensya bago matukoy ng impeachment court kung kabilang ang isang senador sa mga maaring hindi isama sa denominator.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na ang naging ruling ng impeachment court ay hindi pagpapababa ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Tulfo na nananatili ang two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para sa conviction. Ang nababago lamang anya ay hindi na napako sa 24 senators ang ibig sabihin ng all members of the Senate dahil sa may tinakdang mga kondisyon ang impeachment court sa mga hindi maaring makasama sa botohan.
2: Mali po yung lumabas ngayon na binabaan po ang threshold. We did not lower the threshold. Two-thirds still two-thirds. And then may mga nagsabi pa na i-exclude na po yung mga senador na nakaditine, hinahanap ng batas, may sakit. Hindi po eh. The motion of, ang tanong ko po, hindi ko naman nung September 8, ang pinunto ko lamang, sino ba ang pwedeng mga bumoto? Yun po yung pinag-usapan, kaya tayo nag-imbita ng mga amicus curiae. The purpose of which is not to lower the threshold. Malinaw naman po sa Constitution yun. We understand that. Two-thirds of all members. Kaya nga po, inulit po kanina ni Senator Soto, two-thirds ng 24. Pag dumating po sila dito, din boboto po sila. We're maintaining the two-thirds. Darating si Senadora Loren, boboto. Pag pinayagan ng Sandigan Bayan, yung dalawang senador na may kaso, boboto. Pag dumating si Senator Bato, boboto. Pabobotohin po lahat pag dumating po sila sa araw po ng botohan.
0: Si Senator Judge Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Desisyon ng Senate Impeachment Court sa threshold, hindi pinadadali ang trabaho ng prosecution sa paglilitis. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na ang desisyon ng mga Senator Judge sa conviction threshold ay hindi para padaliin ang trabaho ng prosecution. Diin ni Jokno, it never gets easier dahil nahaharapin sila sa mga hamon upang patunayan ang kanilang kaso laban sa Vice Presidente. Ito ang reaksyon ng mambabatas matapos tanungin ng media kung anong epekto ng resulta ng oral arguments sa kanilang trabaho. Diligyan din ni Jokno na hindi nagbabago ang bigat ng kanilang responsibilidad sa pagharap ng ebidensya anuman ang bilang ng botong kinakailangan sa huli upang mapatunayang nagkasala si Vice President Sara Duterte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
6: It never gets easier. Dati na nabanggit ko na rin ito eh. Yung trabaho ng prosecution at yung mismo pinakamalaking hamon sa amin ay magtayo ng bahay ng ebidensya. Mas madali nga ang trabaho ng defense dahil ang nais lang nila ay sirain ang bahay. So that challenge is the same with whatever numbers are needed. Kaya para sa amin, yun ang focus namin, concentration namin, na talagang mag-present ng pinakamaayos at pinakasolid na evidence.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Impeachment trial magpapatuloy kahit umakyat sa Supreme Court ang voting threshold ruling ayon kay Attorney Reginald Tonggol. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Biniyak ng Senate Impeachment Court na magpapatuloy ang pagdinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kahit pa idulog sa Korte Suprema ang bagong ruling nito tungkol sa voting threshold. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, maaaring kustunin ng alinmang panig sa Supreme Court ang ruling sa pamamagitan ng petition for certiorari sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Una nang sinabi ng defense lawyers na si Attorney Michael Poa at lead counsel Attorney Sheila Sison na plano nilang dalhin sa Supreme Court ang usapin. Ipinaliwanag ni Tonggol na ang Supreme Court ang final arbiter sa mga usaping may kaugnayan sa interpretasyon ng konstitusyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Gayunman, kailangan anyang maipakita na naghahain ng petisyon na nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng sangay ng gobyernong kinekwestiyon sa kasong ito ay ang Senate Impeachment Court. Nilinaw naman ni Tonggol na hindi otomatikong mapipigil ng paghahain ng petition for certiorari ang impeachment proceedings. Anya, magpapatuloy ang impeachment trial maliban na lamang kung maglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO na mag-uutos ng pansamantalang ihinto ang proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Cybercrime Investigation and Coordinating Center nilinaw na ang online platform na Reddit lang ang nabigyan nito ng extension. Darito ang balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tanging ang online platform na Reddit lamang ang nabigyan nito ng extension kaugnay na 24 oras na direktiba na magtalaga ng local representative sa Pilipinas. Ayon sa CICC, pinagkalooban ng extension ng Reddit matapos na makipagpulong ito online sa ahensya sa loob ng itinakdang ultimatum at talakay ng mga konkretong hakbang para mapalakas ang online child safety. Samantala, nakipag-ugnayan man ang Discord, ito ay sa pamamagitan lamang ng liham at nagpahayag ng kahandaan na talakay ng mga safety measures para sa mga kabataan. Gayunman, walang extension na ibinigay sa Discord habang hinihintay ang direktang pag-uusap at konkretong commitment mula sa platform. Patuloy din sinusuri ng mga otoridad ang paggamit ng Discord ng mga extremist community kabila mga grupong iniuugnay sa mga violent extremism at umani radicalization at recruitment ng mga minor de edad. Ayon sa CICC, mahalagang may konkretong action muna, accountability at mabilis na response mechanism at matibay na proteksyon para sa mga batang Pilipino online. Mula sa CICC para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. 911 Emergency Response Capability ng Eastern Police District mapapatatag kasunod ng mga karagdagang kagamitan mula sa Department of the Interior and Local Government. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagbabot ng pasasalamat ang Eastern Police District sa Department of the Interior and Local Government sa mga kaloob nitong motorsiklo upang patatagin ang kanilang kakayahan at kapabilidad sa pagtugon sa ilalim ng 911 Emergency Hotline. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, mahalaga ang bawat segundo sa isang emergency kaya't malaking tulong anya ang mga bagong kagamitan para sa kanilang pagtugon. Magsisilbian niyang karagdagan ang mga naturang motorsiklo sa kanilang patrol vehicles at mapapatatag din ito ang presensya nila sa mga matataong lugar gayon din sa mga komunidad. Kahapon pinangunaan ni DILG Secretary John Vicrimulia at National Capital Region Police Office Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano ang pamamahagi ng nasa 73 motorcycle units. Sampo rito ang una mapupunta sa Pasig City habang inaasa mababahagi nun din ang iba pang police stations gaya ng sa Marikina, San Juan at Mandaluyong City. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Intelligence Group ng Bureau of Customs may bagong pinuno. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: May bagong pinuno ang Intelligence Arm ng Bureau of Customs o BOC kasunod ng reassessment assignment na dalawang opisyal ng ahensya. Batay sa Customs Personnel Order noong September 15, inilipat si Director 3 Thomas Narcisse mula Customs Intelligence Investigation Service Intelligence Group o CIISIG patungo sa Commissioner Strategic Advisory Office. Si Director 3 Geoffrey Tasio naman, na dating nasa Strategic Advisory Office, ang itinalaga sa CIISIG. Agad na epektibo ang kautosang nilagdaan ni BOC Commissioner Ariel de Pomoceno. Nauna nang nabanggit ang pangalan ni Narcisse sa reklamong ipinadala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong December 2025 ng ilang customs officials, empleyado at stakeholders na humihiling ng investigasyon sa mga aligasyon ng smuggling protection, korupsyon at abuse of authority sa ahensya. Isinagawa naman ang reassignment kasunod ng pahayag ni Pomoceno na agad resolbahin ang investigasyon sa umano'y illegal na aktibidad sa BOC, kabilang ang insidenteng kinasasangkutan ng Highway Patrol Group sa isang warehouse sa Bulacan. Matatanda ang una nang nanawagan si Senator J.V. Ercito na linisin ng BOC ang hanay nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kabataan, tinuturing na mahalagang katuwang sa pagtatag ng kapayapaan sa ASEAN. Narito ang report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyang tingin ng mga youth leaders mula sa iba't ibang bansa sa Asia na hindi dapat ituring ang kabataan bilang mga tagapakinig lamang, kundi bilang aktibong katuwang sa paghubog ng mga polisiya at programang may kaugnayan sa kapayapaan. Ito naging sentro ng plenary session sa Youth as Catalyst for Peace sa ikalawang araw ng ASEAN Peace Education High Level Conference. Ayon sa mga panelists, mahalagang mabigyan ng kabataan ng tunay na pagkakataong makilahok sa pagbuo ng mga solusyon mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatubad ng mga programa. Ibinahagi rin nila na dapat higit sa simpleng konsultasyon ay kilalanin ang kabataan bilang mga kapwa at tagapagpasya. Iginit din nila ang pangangailangang palakasin ang lokal na suporta, pagpupondo at mga mekanismong magbibigay ng mas malaking papel sa kabataan sa usaping pangkapayapaan. Ang talakayan ay bahagi ng layunin ng Asia na palakasin ang papel ng kabataan sa pagbuo ng isang mapayapa at matatag na rehiyon. Ayon sa tala ng ASEAN, binubuo ang rehiyon ng mahigit 213 milyon na mga kabataan o halos isang katlo ng populasyon na nasa edad 15 hanggang 34. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang first spouses nagtipon upang isulong ang kapakanan ng mga bata sa gitna ng yumayabong na digital world. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nakasama ni First Lady Liza Araneta Marcos si U.S. First Lady Melania Trump at iba pang first spouses sa luncheon na Fostering the Future Together na ginanap sa New York, USA. Naging sentro ng pagtitipon na ito ang kaligtasan ng mga bata sa digital world, kabilang ang mga panganib na maaaring makaharap online. Sa kanyang post, binanggit ng unang ginang ang mga kabataang Pilipino na naging biktima ng mga anya'y creepy websites. Anya, kahit saan mang panig ng mundo nagmula o napapabilang, lahat ay nagkakaisa at umaasa na mabigyan ng oportunidad ang mga bata na matuto at umunlad habang nananatiling ligtas at protektado sa gitna ng pagyabong ng digital world. Kaugnay nito, nagpasalamat si F. Eliza kay Melania Trump para sa inisyatibo sa pagtitipon na ito upang maisulong anya ang isang misyon na malapit sa puso ng bawat magulang. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Yaman ng telang Pilipino matutunghayan sa Likhang Hobby Market Fair ngayong Oktubre. Ang report hatid sa atin ni Mary Rose Rosero.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Muling magbabalik ang Likhang Hobby Market Fair ngayong October 9 hanggang 11 sa Level 5 Space Sala 1 Ayala, Makati City upang muling ipagmalaki ang sining ng traditional na pag-hobby sa Pilipinas. Sa ilalim ng temang Worth Every Thread, ang 16th na edisyon ng fair na ito ay magtitipon-tipon ng mahigit sa 100 exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon. Tampok dito ang mga katutubong weaver, artisan at lokal na taga-disenyo na nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga inihandang aktibidad tulad ng kwentong kultura, exhibit, workshop, teleserye, hobby docu-screenings at mga weaving competition katulad ng 9th Lourdes Montinola Pino Weaving Competition at ang 5th Eloisa Hizon Gomez Abaca Weaving Competition. Narito ang pahayag ni co-founder and president emeritus ng hobby na si Ms. Adelaide Lim.
9: Everything that's handmade is more valuable than machine made, and it's only actually lately the last few years that weaving has been raised to an art form. Before it was just considered like a craft, but nowadays even internationally it's already an art form.
8: Bukas ang pinto ng Likhang Hobby Market Fair para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman si Bayan Dagat, Cambodia, hindi magiging kanlungan ng mga sindikato ng online scam ayon sa punong ministro nito. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Iginiit ng Prime Minister ng Cambodia na hindi magiging kanlungan ng mga online scam syndicate ang kanilang bansa. Sa isang international anti-fraud summit sa Phnom Penh, sinabi ni Prime Minister Hun Manet na determinado ang kanyang pamahalaan na labanan ang mga organisadong grupong sangkot sa online fraud at iba pang transnational crimes. Ayon sa leader ng Cambodia, hindi dapat gamitin ng mga kriminal ang teritoryo ng bansa bilang base para sa kanilang mga operasyon. Nanawagan din ito ng mas malawak na international cooperation, lalo na sa pagbabahagi ng intelligence at impormasyon para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng scam networks. Sinabi naman ng mga otoridad na nagpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga naturang pasilidad. Layunin ng summit na palakasin ang koordinasyon ng mga bansa laban sa lumalawak na online fraud. Lumalo sa summit ang mga kinatawan mula sa Estados Unidos, China at iba pang mga bansa maging mga international organizations. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Alex Iala sasabak na sa Singapore Open 2026 ngayong gabi. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
11: Lalaro muli sa hard court ang Filipina tennis sensation na si Alexandra Alex Iala sa WTA 500 Singapore Open sakalang kung saan makakatapat niya si Tatiana Prozorova ng Russia sa round of 16. Nakatakda ang kanilang pagtatapat mamayang gabi, 6:30 p.m. Kasalukuyang world number 18 si Alex sa pinakalatest sa WTA rankings at nabigyan ng first round bye bilang third seed ng torneo. On the flip side, nakaabante si Binibining Prozorova sa round of 16 matapos talunin si Sofia Kostolas ng Belgium, 5-7, 7-6, 6-2. Ito ang magiging huling torneo ni Binibining Iala bago siya lumipad pa Japan para sa Aichi Nagoya Asian Games 2026 Women's Tennis Tournament. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
13: Ito si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagbuo ng Unified 2027 Action Plan para sa sektor na kalusugan sa Batanes, sinusulong sa 2026 Batanes General Hospital Public Health Summit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang balitang atid ni Bea Gaza de Guzman.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Bea.
15: Nasa sentro ngayon ang talakayan sa lalawigan ng pagbalangkas sa Unified 2027 Batanes Public Health Action Plan. Ito ang pangunahing layunin ng kasalukuyang isinasagawang 2026 Batanes General Hospital o BGH Public Health Summit sa Bankers Bistro Conference Hall sa Basco, Batanes na nagbukas kahapon at tatagal hanggang ngayong araw, Setyembre 24. Dadaan ang sabing plano sa masusing pagsusuri ng mga lokal na pamahalaan, mga institusyong pangkalusugan at mga ahensya ng gobyerno upang matukoy ang mga isyong pangkalusugan sa Batanes at makahanap ng mga solusyong nakabatay sa ebidensya. Ayon sa pamunuan ng BGH sa pangungunan ni Dr. Jeffrey Anthony Canceran at Public Health Unit Chairperson Edward Montoya, ang Unified 2027 Action Plan ang magsisilbing gabay ng buong lalawigan kung saan malinaw na itatakda ang tungkulin at pananagutan ng bawat sektor sa susunod na taon. Upang matiyak ang tagumpay ng planong ito, lalagdaan ng mga opisyal at kinatawan ng komunidad ang isang pledge of commitment. Layunin nitong masigurong ang mga nakalatag na estratehiya para sa taong 2027 ay maisa sa katuparan at maghahatid ng konkretong serbisyong medikal para sa bawat mamamayang ibatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Paggunita ng Civil Service Man sa Ilocos Norte, tinampukan ng iba't ibang mga aktibidad. Ang detalye hatid sa atin ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito si Jude Pitpitan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jude,
16: kung sa ibang lugar sa Pilipinas, mga sports activities ang paraan nila upang gawin ang team at capacity building, ibahin nyo dito sa Batac City, Ilocos Norte. Dahil ang kompetisyon, pagalingan sa paghuli ng biik. Bahagi yan ng 126 Philippine Civil Service Anniversary ng bansa at ang taon ng City Government of Batac Health and Wellness Fair para sa mga serbisyo publiko ng lokal na pamahalaan. Inuwi nga ng mga empleyado ang kanilang mga nahuling biik. Mayroon pang pabaon na feeds na may halagang 25,000 pesos para sa mga ito mula naman sa isang pribadong kumpanya. Ayon sa lokal na pamahalaan, maliban sa mismong kompetisyon, mayroon pang fun run, pa-zumba at mga health services na isinagawa. Kabilang dyan ang libreng x-ray, mammogram, blood chemistry at iba pang serbisyo. Layunin kasi ng pamahalaan na mamonitor at ingatan ang kalusugan ng bawat isa para sa mas produktibong pagbibigay serbisyo sa mga taga-Batak. Ang Philippine Civil Service Anniversary ay taunang selebrasyon para sa mga lingkod bayan na kung saan dito pa isinasagawa ang mga parangal para sa mga matagal nang nagsisilbi bilang empleyado ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DSWD Field Office 5 na bahagi ng ikalawang tranche ng uplift assistance sa 3 munisipalidad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jerome.
17: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 ang daang-daang pamilya sa 3 munisipalidad sa Camarines Sur noong Setyembre 21, 2026 bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Kabuuan 459 na mahihirap na pamilya ang nakatanggap ng tig 2,000 piso sa Magaraw, Camarines Sur. Umabot naman sa 149 na benepisyaryo sa munisipalidad ng Gainza ang nabigyan ng tulong habang 297 na individual sa Kamaligan ang nakatanggap. Alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay DSWD Secretary Rex Cachalian, isinasagawa ang mga asistensya na ito upang magbigay ng mabilis na saklolo sa mga pamilyang labis na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin dulot ng krisis sa gitnang silangan. Isinagawa ang ayuda sa ilalim ng pamamahala ni DSWD Region 5 Director Norman Laurio upang matiyak ang tuloy-tuloy na tulong sa mga Bicolano. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa Bicol Region pa rin, LGU ng Daragal Bay nagpatupad ng maigpit na checkpoint inspection kontra sa African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Diana.
18: Nagsimula ng magpatupad ang lokal na pamahalaan ng daraga ng maigpit na checkpoint inspection bilang hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng African Swine Fever sa bayan mula sa karatig na lugar na may naitalang kaso ng sakit. Isinasagawa ang inspeksyon sa pangunguna ng Municipal Agricultural Services Office, partikular sa mga pumapasok na kargamento ng karne at mga buhay na baboy bilang bahagi ng pinaigting na animal quarantine measures ng lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, kabilang ang daraga sa tinatawag na pink zone o mga lugar na katabi ng red zone kung saan may kumpirmadong kaso ng ASF. Ayon kay OIC Provincial Veterinarian of Albay, Dr. Pancho Melia, mahalaga ang pagpapatupad ng animal quarantine measures ng mga karatig munisipyo upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng ASF sa iba pang lugar. Kabilang sa tinututukan ng mga otoridad, ang mga lugar na nasa loob ng 500 meter radius mula sa index case kung saan ipinatutupad ang no movement policy habang hinihintay ang resulta ng mga isinasagawang pagsusuri sa mga baboy na nasa loob ng naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DILG Catanduanes nagsagawa ng monitoring sa mga proyektong sakop ng Local Government Support Fund. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Rosie Nieva.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Rosie.
19: Nagsigawa ng project monitoring at inspection ng DILG Catanduanes sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit sa mga isinagawang proyektong pinondohan ng Local Government Support Fund sa ilang bayan ng lalawigan. Kabilang dito ang mga proyekto sa Higmoto, Bato, Karamuran at Pandan. Sigmoto minonitor ang pagpapalawak ng Level 3 water system sa Barangay District 1, 2, and 3, gayon din ang rehabilitation ng mga municipal road. Sa Bato naman, sinuri ang konstruksyon ng Talisay, San Pedro Farm to Market Road at isang Child Development Center. Sa Karamuran, minonitor ang electrification project sa Barangay Tukaw, habang sa Pandan ay sinuri ang konstruksyon at paglalagay ng solar streetlights sa 5 barangay. Ayon sa DILG, layunin ng inspeksyon na matukoy ang progreso at kalidad ng mga proyekto, matiyak ang pagsunod sa aprobadong plano at matugunan ang mga isyung maaaring makaapekto sa kanilang implementasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Station sa Visayas. Department of Agrarian Reform naglunsad ng microfinance project sa Occidental Mindoro o Occidental Negros Occidental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo sa J. Narito ang report ni JP Harvas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: JP.
25: Inulunsad ng Department of Agrarian Reform o DAR Negros Occidental 1 North ang Microfinance and Savings Operation o MSO Project para sa San Bernardino Conchita Farmers Association sa Ibim Magalona, Negros Occidental. Layunin nitong palakasin ang pag-impok, financial management at kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kasama sa paglulunsad ang turnover ng mga passbook at iba pang materyales para sa presyon ng savings at microfinance services ng asosasyon. Ayon sa DAR Negros Occidental 1 North, bahagi ito ng patuloy na support services at capacity building ng ahensya para mapalakas ang mga agrarian reform beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mayigit sa 200,000 patients nakatanggap ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program sa Eastern Samar Provincial Hospital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Pen.
26: Umabot na sa 180,340 na pasyente ang nakinabang sa mga serbisyong pinunduhan ng pamahalaan sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients MIFI program ng Department of Health at DOH sa Eastern Samar Provincial Hospital SPH sa Borongan City. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Medical Social Welfare Officer Armaline Baris ng ESPH na mula Enero 2025 hanggang Setyembre 2026, nasa 180,340 admitted at outpatients ang nakapag-avail ng mga serbisyong saklaw ng programa. Kabilang sa mga serbisyong karaniwang ina-avail ng mga outpatient at inpatient ang diagnostic services, gaya ng laboratory tests at x-ray, mga gamot at iba pang kinakailangang serbisyong medikal. Ang MAIFIP ay programa ng DOH na nagbibigay ng medical assistance sa mga indigent at financially incapacitated patients, kabilang ang tulong sa kanilang mga gastusing medikal. Patuloy itong ipinapatupad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng mga programang pangkalusugan ng pamahalaan para sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Serbisyo at kabuhayan inihandog ng OWA Caraga sa mga balikbayang OFW sa Alegria, Surigao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: May.
3: Humigit kumulang 150 overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga dependents ang nakinabang sa Info Caravan on Reintegration for OFWs na isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga sa Alegria, Surigao del Norte. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, inilapit ng OWA Caraga sa mga OFW at kanilang pamilya ang impormasyon tungkol sa mga programa, serbisyo at reintegration assistance ng pamahalaan. Katuwang ang iba't ibang partner agencies, naghatid din ito ng libreng serbisyo gaya ng masahe, manicure, haircut at kape mula sa OWA Migrants Blue. Nagsagawa din ng skills training sa paggawa ng liquid dishwashing at fabric conditioner na layong matagdagan ang kaalaman ng mga kalahok at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad para sa kabuhayan. Sa patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, determinado ang OWA Caraga na palakasin ang reintegration programs para sa mga OFW at matulungan silang makapagsimula o mapalago ang kanilang kabuhayan sa kanilang pagbalik sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: LGU ng San Miguel, Surigao del Sur, nagsagawa nga naman ng hakbang upang matugunan ang epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Raymond.
4: Bilang pagtugon sa epekto ng patuloy na El Nino sa supply ng tubig sa bayan ng San Miguel dito sa probinsya ng Surigao del Sur, ang lokal na pamahalaan ay naghanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng dagdag na supply ng tubig para sa San Miguel Water Works System. Personal na sinaksihan ni Municipal Mayor Michael Corilla kasama matauhan ng Municipal Economic Enterprise Development and Management Office o MIDMO ang paghanap ng secondary water source upang subaybayan ang mga nagpapatuloy na trabaho at matiyak na agad na maipatutupad ang mga kinakailangang intervensyon. Mas pinahusay pa ang ikalawang pinagkukunan ng tubig upang madagdagan ang kasalukuyang supply at makatulong sa pagpapabuti ng maasang serbisyo sa tubig, lalo na't patuloy na naapektuhan ng mainit na panahon ang kasalukuyang pinagkukunan nito. Patuloy na minumonitor ng LGU ang sitwasyon at gagawin ang kinakailangang hakbang upang matugunan ang mga pangailangan sa tubig
5: pamilya ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, September 24, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
24: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
27: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
28: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes, ngayon ay September 24, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. At ang ating pong programang ito ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, kasabay na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. Ano man po mga kaibigan ang inyong pinagkakabalahan this morning, Thursday morning. Do keep us company until 8 a.m. Teka, thank you nga pala. Thank you very much kay kasamang Alian Corpus na siya pong humalili sa atin kahapon habang may iba tayong gampanin para sa Presidential Broadcast Service kahapon. Thank you, Alian Corpus. At thank you rin kay Hero Rebrigado sa paghalili sa atin kahapon ng umaga sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you, Hero Rebrigado. Mga kaibigan, meron tayong 6 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nakapanood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranasan po tayo ng moderate traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy. Simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate traffic din po tayo simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may pagkakayat po ng Magallanes Flyover. Then pagkalabas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po northbound po ng EDSA, moderate traffic dito simula po dito sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then moderate to heavy po tayo simula po dyan sa may pagkakayat po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy po tayo simula dyan sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaranas din po tayo ulit ng moderate to heavy simula po dyan sa may Camp Aguinaldo Gate 3 hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Boniserano. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy, simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon, hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may intersection po ng Ortigas Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko, hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy, simula po dyan sa may Tinga Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackinac Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Boniserano. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may intersection po ng Aurora Katipunan, hanggang dito na rin po yan sa may FB De La Rosa intersection. Then pagkalabas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy, simula po dyan sa may Regalado Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bicolete. Then pagkalabas po natin dyan, makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy, simula po dyan sa may Sasuarig Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy po tayo, simula po dyan sa may Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang natin sa ating mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babay po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ka ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you so much si Rogent Mutok. Mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 7 minutes na 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang isang panunsyo mula sa Civil Service Commission National Capital Region. Ha? Yung pong rescheduled date na postpone, di ba yung August 9, 2026 CSC Paper and Pencil Test ay officially i-aanunsyo po sa pamamagitan ng CSC social media pages and website only. So wala pang iniaanunsyong petsa kung kailan. Na-postpone noong August 9, 2026 ang original na schedule, pero iaanunsyo po yan ng Civil Service Commission yung na-postpone na CSE Paper and Pencil Test. So ang anunsyo ay isasagawa sa pamamagitan po ng social media pages at website ng Civil Service Commission. Doon lang nila i-anunsyo. Baka mamaya may mga makukuha kayong nag-post. O ganito, ganito. Lumabas na yung bagong schedule. Wala pa po. So antabayan na natin yan. Ha? Yan po ang isang paalala mula sa Civil Service Commission. At syempre ngayong Setyembre, ginugunita po ang 126th Civil Service Month. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
9: King of the Road.
8: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan po sa Office of Civil Defense. Makikibalita tayo from the OCD kaugnay ng mga paghahanda dito po sa inaasang pagpasok ng sama ng panahon by next week. At saka yung mga preparasyon para po sa epekto nitong ano na eh, strong or very strong na, di ba? Very strong El Nino. Yan. Kaya kinakailangan ho iba yung pag-iingat ng lahat. At siyempre, ang paalala po mga kaibigan ng Department of Health, kapag ganitong may mga pag-ulan na nagkakaroon ng mga pagbaha, iiwasan natin, of course, yung mga sakit na may kaugnayan po sa tag-ulan. Diba may ano

0: stations. Pero kinakailangan kung galing sa tap water, pakuluan. Yung tipong kumukulo ng hanggang 3 minuto. Para sigurado, patay ang germs, ika nga. Ingat, yan ho yung W, waterborne diseases. O yung I, influenza-like diseases. O pagka medyo tinatrangkaso, ubod sipon, nilalagnat, ayaw malis ang lagnat, inuubo. Abay, ingat-ingat. Kinakailangan magpa-check up na, baka mamaya kung ano na yan. Huwag ho baliwalain, ha? Yun yung I, influenza-like diseases. Yung L, eto, L, leptospirosis. O, leptospirosis. Yan, nakukuha yan sa tubig na kontaminado. Tubig baha na kontaminado, halimbawa, ng ihi ng daga. O, yan, o. Hindi lang doon sa tubig, doon din daw sa putikan, halimbawa. Ingat ho tayo. Kaya mahalaga, halimbawa, kung talaga hindi maiwasan na lumusong sa tubig baha, magsuot ho tayo ng bota, ng boots, para makaiwas sa leptospirosis. Meron man kayong, baka may galos kayo sa paa, tapos lumusong kayo sa tubig baha. Diyan ho dumadaan yung mga ganyan. Sabi nga nung isang kausap ko, baka mamaya nagpa-pedicure kayo tapos bahagyang nasugatan yung... Ang tawag ba doon? Sa may lugar ng cuticle, ganon. Abay, dyan ho'y maaaring dumaan din itong mga sanhi ng leptospirosis. Yung D, dengue. Dengue, kagat ng lamok yan, ha? So, mahalagang yung mga paligid natin, kung may tubig na malinis, takpan. Yung mga naiipunan ng tubig ulan, itaob. At sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa OCD, Office of Civil Defense. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Director ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense, si Director Vicente Gregorio Tomas. Sir, magandang umaga po.
1: Yes, sir. Magandang umaga din po sa lahat po ng listeners and viewers po ng inyong programa po. Good morning.
0: Yes, sir. Okay, ang una makikibalita kami. We understand tuloy-tuloy ang mga preparasyon, ano? But this time, halimbawa, yung inaasahang itong pagpasok ng bagyo na ngayon may international name na ano ba ito? Surigay. Yan, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon, ha? Or mamaya at papangalan ng Queenie. Ano naman po ang mga paghahanda ng ating Office of Civil Defense kaugnay nito, sir, please?
1: Yes, sir. Muli po. Yung pong bagyo ngayon, ang paghahanda po ay tuloy-tuloy po, sir, ha? Ang ating monitoring, kasama po natin ang local government units and of course ang ating mga regional offices po within the area po. Kaya po kanina po as early as 2 in the morning, ang tropical depression ay na-monitor po na nasa kwan po si Surigay. Is yun. Forecasted to enter today. Early will be given the local name Queenie po. It will continue to move west, northwest po until Friday and September 25 before turning northwestward beginning Saturday naman po. And then northward by Monday, sir. And as to the latest information, the tropical cyclone is not directly affecting the country. However, it will bring cloudy skies with scattered rains and thunderstorms po to Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Bicol Region, and the rest of Eastern Visayas po. Sa Metro Manila naman, sir, the rest of the country will continue to experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms din po, sir.
0: Okay. At itong binabanggit yung mga areas, ha, ni-imagine ko ang lawak, ano? Although hindi siya lalapit dito sa landmass natin, ay malaki ang maaring maging

0: respeto pa rin ito, Director Vicente, sir.
1: Yes, sir. That's true po. Kaya po binibigyan po natin ang advisories ang ating pong mga kababayan doon po sa areas na nabanggit ko po na mas maganda na po magdala ng payong.
0: Opo.
1: At maging planado po yung kanilang mga lakad upang hindi po maapektuhan ng dalang ulan nito pong tropical cyclone po na parating po.
0: Mm-hmm. Okay. At isa pa, kung sakali base dun sa direksyon na inyo binabanggit, direksyon ng bagyo, saang bahagi ng bansa ito didikit, kumbaga, o tatawid kung sakali?
1: Opo, sir. Kung naman po kasi ang yung direction po niya ay talagang hindi po talaga directly, but of course yung pong gaya po ng mga habagat, yun po yung mga nagdadala po ng ulan eh. Kaya yes, po yun po ang talagang nagiging ugali po ng ganito pong weather anomalies po, sir.
0: Okay. And of course, in anticipation itong mga possibility na ito, ang ating mga teams down to the level of the cities and municipalities have been properly advised, sir?
1: Yes, sir. Gaya po ng nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan ng ating pong Office of Civil Defense, regional offices, and at the same time po, nagiging maganda naman po yung pagbibigay anunsyo ng mga local government units sa kanilang mga kanayunan upang magbigay po ng tamang pag-iingat, lalo na po sa ganito pong mga nararamdaman po na pag-ulan po dito po sa mga lugar na affected po nitong bagyo po.
0: Ayun. So, ibig sabihin, this early, nakapagsagawa na kayo ng tinatawag na pre-disaster risk assessment tungkol dito, sir,
1: Yes po, sir. Ito po ay parang automatic response na po,
0: po
1: na ginagawa ng ating OCD, regional offices, at kasama po ng other agencies of government as an anticipatory response patungkol po dito po sa mga ganitong kalagayan po ng ating panahon, sir.
0: Yes, sir. Okay, sa isang puntos pa, Director Tomas Serrano, ang ating DOST Pag-asa, meron na ring mga babala na inianunsyo. Itong lumalakas na, ang tawag ng ngayon, very strong El Nino na. At maaring tumagal hanggang sa first half ng 2027. Kung yung iba ngayon ang pinoproblema, ulan, baha, may mga areas naman sa ating bansa ay nakakaranas na ng matinding tagtuyot, Director Tomas, sir.
1: Yes, sir. All science-based agencies nagbibigay na po ng ganitong advisory, lalo na po sa nararamdaman po na extreme El Nino. Mismo po ang ating Secretary Solidum po, matagal na po niyang naibanggit ito.
0: Opo.
1: Kasama po ng iba pang mga DOST, sabihin na natin po, yung nagmo-monitor ng ganitong kalagayan ng extreme El Nino. Ang mga effects po nito, sir, nagdadala rin po siya ng ulan. Kaya po, pag-iingat po, magdala po tayo ng payong, suot po ng tamang kasuutan para hindi natin maramdaman yung negative effects of El Nino and of course the rains that go along with the extreme El Nino effect po, sir.
0: Ayun. At syempre, yun nga, nabanggit nyo na matinding pag-ulan. Pag nagkakaroon ng mga bagyo, sinasabi kapag may El Nino, pag nagkakaroon ng mga bagyo, although mas madalang, pero mas malaki ang posibilidad na yung mga bagyo actually ay nagiging mas malakas, sir.
1: That's true, sir. This effect po ng extreme El Nino brings strong rains or very extreme weather anomalies po, like what we are experiencing today. And of course po, yung pong tamang koordinasyon na ginagawa po natin sa ating pong mga science-based agencies, which are also being cascaded yung pong advisories down to the local government units. And of course, gaya po ng nabanggit ko kanina, kasama po dito ang regional offices ng Office of Civil Defense, sir.
0: Opo. At may nagpaparating na ho ba, limbawa, sa inyong mga regional offices ng mga abiso na, oops, teka, ramdam na ang matinding tagtuyot dito sa aming lugar. Yung mga ganyang reports naman, sir.
1: Yes, sir. There are reports coming from the regional offices, and at the same time po, tumutulong din po yung mga national government agencies like what you mentioned, DOST, DPWH, DSWD, Department of Agriculture, upang mabigyan na po ng kumbaga yung anticipatory measures to address the effects of the extreme El Nino phenomenon po, sir.
0: Ayun. Okay. Well, in closing, Director Tomas, sir, paalala mula sa ating Office of Civil Defense sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, please, sir.
1: Yes, sir. Thank you po. Actually po, ito pong mga binibigay po na advice po nang gagaling mismo po sa ating Pangulo, si President Ferdinand Jr. And then, of course, lagi rin po kaming binibigyan ng guidance ng ating kalihim, Secretary Gibo Teodoro. And of course, sa Office of Civil Defense, USEC Harold Cabrero, ang pupo na mga kasama namin, we will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. So please, sir, to all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news. Kaya po, we're very thankful that your program is one of our, sabihin na natin, respective institutions in this endeavor to cascade correct information sa ating pong kababayan, lalo po apektado po ng El Nino at ang mga pag-ulan po. So ingat po tayo, and God bless everyone, sirs and ma'am.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir.
1: Yes, good morning po, and muli, God bless po sa lahat.
0: God bless po. Director Vicente Gregorio Tomas, Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya call, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 31 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y magkikipag-ugnayan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makakausap natin this morning, there is Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
8: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
0: Opo, hingi lang kami ng mga updates, sir, sa patuloy na

0: naman for the past 24 hours nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes and kahapong isang rockfall event yung naitala natin. But wala na tayong pyroclastic density current since July 29, so 57 days na tayong straight na wala na yung uson. Yung sulfur dioxide kahapon, medyo mababa na rin kung i-compare natin from the previous weeks, nasa 797 tons per day, although paminsan-minsan tumataas ito. But mostly, nasa around 1,000, more, minsan tumataas, minsan bumababa. And ngayon, wala na rin tayong naitalang snowballing activity for 5 days na. And right now, nasa alert level to pa rin yung mayon volcano. Although sa gabi, meron pa tayong na crater glow, which is visible kahit wala tayong telescope na ginagamit. Naked eye lang, visible pa rin yung crater glow. And yung Canlaon volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes, and yung sulfur dioxide kahapon nasa 3,962 tons per day. And wala tayong ash emission activity for the 4 days straight now. And right now, nasa alert level to pa rin yung Canlaon volcano, similar to Mayon volcano. And yung last na vulkan natin na may alert level is Bulusan volcano. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 7 volcanic earthquakes. And yung last na measurement natin sa sulfur dioxide ng Bulusan volcano ay nasa 12 tons per day lamang. So right now, ang Bulusan volcano ay nasa alert level 1.
1: Opo. And based on these indicators, Dr. Bacolcol, sir, wala namang mga pagbabago sa alert level nitong nabanggit nyo na mga vulkan, sir, please.
0: Wala naman for now, wala pang mga alert levels na either tinaas natin or binababa. So, for several weeks now, the same alert levels pa rin tayo.
1: Mm-hmm. Okay. Well, Director Bacolcol, sir, bilang pagtatapos, paalala po muli mula sa inyo sa FIVOX para sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga, please, sir.
0: Again, paalala natin na yung constant reminder natin na huwag pumasok sa permanent danger zone for Taal Volcano, the whole of Taal Volcano Island. For Mayon Volcano, it's 6 kilometer permanent danger zone. For Bulusan and for Canlaon Volcano, 4 kilometers. So, sundin po natin to para po to sa ating kaligtasan kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic eruption. And kapag phreatic eruption kasi wala pong warning yan. It can happen anytime.
1: Mm-hmm. Yun. Okay, Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga update na ito ha, mula sa inyo sa FIVOX, sir.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Director ng FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Director Teresito Bacolcol.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kanina pinag-uusapan natin yung wild diseases, waterborne, influenza-like, leptospirosis, and dengue. Oh, yung leptospirosis, pinag-uusapan natin kanina. Magsuot ng bota hanggat maaari. Pagka hindi maiwasang lumusong sa tubig ba, magsuot ng bota para ho makaiwas tayo sa leptospirosis. Yung panghuli, yung dengue. Nakukuha yan sa kagat na lamok. Ang lamok na yan, namumugad, nangingitlog sa clean, stagnant water. So kung meron halimbawa sa palibot ng inyong bahay, una yung mga ipon ninyo na tubig, make sure na may takip para hindi pangitlugan ng lamok. Eh yung iba naman, pag naulanan, halimbawa yung mga alulod ninyo, baka ho may naiipong tubig, baka mamaya may nakabara sa inyong mga downsprout na mga dahon na natuyo na, yung mga ganon. So, naiipon yung tubig. Linisin ho natin yan. At yung iba pang mga naiipunan ng tubig sa palibot ng inyong mga bahay pag umuulan, baka hindi nyo napapansin. O yung mga florera, mga paso. Baka mayroong mga nakatambak na lumang gulong. Naiipunan ho ng tubig yan. Ha? O linisin, itaktak, itaob para ho walang pangitlugan ang lamok. Para iwas dengue. sa ating bahay at sa ating komunidad. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 104.3 The Capital FM sa bayang broadcast sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Napapakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM. Balita muna mula sa Campo Aguinaldo. Ito ang Central Luzon Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagsagawa po ng full-scale meeting para paghahandaan Itong papalapit na bagyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alamin natin ang detalye mula kay J. Mark Dagala. J. Mark.
8: Masala magalaman, kapatuloy na pinaralakas ng Regional Disaster Reduction and Management Council 3 o Central Luzon ang kanilang pagtugon sa epekto ng bagyo, habagat at maging ng ibang mga sakuna. Nagsagawa na ang ahensya ng tinatawag na full council meeting kasama ang mga local government unit partners at dito pag-usapan na magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa na mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pirande at pinalakas ng habagat. Pinalakay din dito ang mga aral na kanila natutunan sa sakuna, gayon din ang mga pangangailangan na palakasin katulad ng early warning, evacuation, resource propositioning, communications, anticipatory action at interagency coordination. Ito na rin ay bilang paghahanda sa papalapit itong papasok nga na bagyong Queenie na kasuya pa rin nasa labang ng Philippine Area of Responsibility. Gayun din ang pagtugon sa o pagsilip sa climate outlook at ang posibleng epekto ng tinatawag na strong El Nino. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Mga kaibigan, ang oras natin, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Siya nga pala, thank you very much, CICC. Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Thank you, Sarah. Si Undersecretary Aboy Paraiso, sir. Salamat na marami sa pagkilala sa Radyo Pilipinas bilang katuwang sa information dissemination ng CICC. Thank you rin kay Communications Director Aya. Yan, ha? Thank you, ma'am, sa inyong pagkilala sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, balita muna mula sa Bureau of Internal Revenue. Ha? Handa na po ang BIR. Ano? Sinimulan na nila itong tinatawag na pilot testing ng Digital Document Tracking System.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang balita atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary.
9: Alan, sinimulan ng ipatupad ng Bureau of Internal Revenue o BIR itong Document Tracking and Management System o DTMS ahensya. Nakapaloob yan sa Revenue Memorandum Order na bahagi ng digitalization efforts ng ahensya at para mapahusay ang tracking at accountability sa mga opisyal nitong dokumento. Sa ilalim ito, otomatikong binibigyan na ng document control number ang bawat dokumento para masundan ang status, lokasyon at pati na ang chain of custody nito. Kabilang sa mga dokumentong itatrack ay yung mga memorandum at mga liham, request para sa tax case verification at information, tax case dockets, retrieval requests at pati na mga ilang confidential information. Taklaw naman sa pilot testing ngayon ang ilang tanggapan ng BIR kabila ang Resource Management Group, Administrative Service at ang Records Management Division. Ayon naman kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layo ng bagong sistema na mabawasan ang posibilidad na mawala o ma-displace ang mga records, ang koordinasyon at mapalakas ang accountability sa paghawak ng mga opisyal na dokumento ng BIR. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary.
9: Yes, Alat.
1: So, ibig sabihin kapag fully implemented na itong digital document tracking system, ang publiko na gustong malaman kung ano ang status ng dokumento nila with the Bureau of Internal Revenue, maa-access na rin yan via cellphone, mobile phone, ganun ba yan?
9: Yan ang hindi pa natin sigurado, Alan, kung ito ba ay magiging bukas sa publiko. Pero sa ngayon kasi nasa pilot testing pa lamang siya, no?
1: Mm-hmm.
9: At tayo naman sa PR, bahagi yan ng kanilang pag-moderniza
1: yes.
9: sa kanilang system sa ngayon. Pero ang BIR naman, ang sinasabi nito kahit mga noong nakaraan pa, yung digitalization efforts nila tuloy-tuloy at posible pag naging successful ito ay maging bukas din ito sa publiko nang sa gayon. Tama ka, no? Yung mga dokumento, yung mga transaksyon sa BIR ay mabilis nang matatrack ng publiko kahit online at hindi na nila kailangan pang magpunta ng physical sa tanggapan ng BIR.
1: Yun. Okay. Mary, salamat na marami for the updates mula sa Bureau of Internal Revenue.
9: Balik sa inyo, Alan. Meron Bastasa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastasa, mula dyan sa BIR sa Quezon City. 47 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Nature-based solution sa pagbaha, tinitignan ngayong na solusyon ng Department of Public Works and Highways. Yan pong balita natin sa atin ni Lorenz Tanhoko.
2: Rancho Pilipinas. Report.
1: Lorenz.
14: Itinutulak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kombinasyon ng nature-based at concrete solutions sa mga proyekto kontrabaha, partikular sa mga bayan sa Northern Manila Bay. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan baguhin ang nakasanayang pagdedepende lamang sa mga konkretong flood control structure at pag-aralan din ang mga sistemang matagumpay na ginagamit sa ibang bansa gaya ng the Netherlands. Sinabi ni Dizon na wala silang iisang solusyon o walang isang solusyon sa pagbaha at dapat pagsamahin ang mga infrastruktura tulad ng mga dike at iba pang nature-based interventions depende sa kondisyon ng lugar. Tututukan ng DPWH ang Hagonoy, Paumbong at bahagi ng Malolos, Bulacan, gayon din ang Makabebe, Masantol at Sasmuan, Pampanga dahil iba ang kinakailangan flood mitigation measures sa mga lugar na nabanggit kumpara sa Metro Manila. Target ding simulan sa susunod na taon ng ilang detention basin habang inaasahang mabubuo sa loob ng 6 na buwan ang plano para sa mga earth dike. Binigyan din ni Dizon ng kahalagahan ng pakipagtulungan sa mga foreign expert upang maiwasan ang maling proyekto at pag-aaksaya ng pondo habang pinabibilis ang pagpapatupad ng mga solusyon kontra baha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lorenz Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 51 minutes, makalipas pong 7 AM. Ito, dun sa mga nagtatanong kung kumustang lagay ng panahon ngayong araw na ito. Expected pa naman na papasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong binabantayan kahit na nasa labas pa ng par, ha? Narito muna ang weather update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather!
1: Iatid sa atin ni Glyza Escolyar. Glyza, good morning!
15: Good morning din po sa inyo, Sir Alan. Para po sa lagay ng ating panahon, sa kasalukuyan po ay asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat-pagkulog dahil po sa trap no, ni Bagyong Surigay. Ito po ay nagdudulot po ng maulap na kalangitan sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Asahan po sa nabanggit ng mga lugar ang kalat-kalat na ulan at pagkidlat-pagkulog. Posible po ang mga flash floods at landslide lalo na po kung meron pong mga thunderstorms. Sa Bicol Region naman at nalalawing bahagi po ng Eastern Visayas, maging sa nalalawing bahagi po ng ating bansa, ay magiging bahagi ang maulap lamang po ang kalangitan at asahan po ang mga localized na mga pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. gaya po ng aking nabanggit, yung Bagyo Sir J po ay nasa labas po ng Philippine Area pa sa ngayon, pero inaasahan na ngayong umaga ay makakapasok po ito ng Philippine Area of Responsibility at tatawagin po sa pangalang Bagyong Queenie. Huling namatan po ito ng pag-asa, 1,500 kilometers, silangan po ng Northern Luzon. Taglay po ngayon ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Kaya ito po ay nasa category na tropical storm. At ang pagbungso po niya ay nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Maaari pong maging typhoon intensity po ito sa loob ng par by weekends. At pinakamalapit naman po ito sa extreme northern Luzon sa araw po ng Sabado at Linggo. Pero sa ngayon po, sa forecast lang po ng pag-asa ay wala po tayong nakikita ang landfall scenario, pero sa ngayon po ay hindi pa naman po natin naru-rule out yung ganong scenario. Kaya po manatili pong updated sa mga ilalabas po na bulletin ng pag-asa sakaling pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
1: Glyza!
15: Opo, Sir Alan.
1: Sabi mo bandang Sabado, Sabado o Linggo, ito'y pinakamalapit sa lupa, pero dyan sa extreme northern Luzon. Lalapit, didikit, pero hindi tatama mismo sa lupa, sa kalupaan, ika nga. Ayun, Glyza.
15: Opo, tama po yung sinabi niya po, Sir Alan. Although hindi po natin nirolol out ang possibility na mag-raise po tayo ng mga tropical,
1: ng signals.
15: Ng signals dito po sa extreme na Northern Luzon ay sa ngayon base po sa forecast lang po ng pag-asa ay hindi naman po sa ngayon po ito maglalaan po. Although syempre hindi po, malayo pa po ang Sabado at Linggo kaya po hindi pa naman po natin rule out na pwede po itong makalapit ng dito sa extreme Northern Luzon.
1: Okay. Glyza, salamat na marami for the updates mula sa pag-asa Forecasting Center. Thank you very much.
15: Maraming salamat din po.
1: Thank you, Glyza Escolar mula sa Pag-asa.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday. Uy, Thursday na. Ang ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin at si Glory Febagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mark Bukiron, Mary Ann Bilios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.